0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Nasariin ang ubang mga kaksuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot mantag mga nagbagabagang balita. Kaniadto, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo adto sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyo ka na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayo sa kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, karong adlaw October 14 apan 1943, October 14, 1943, mga 83 anyos na ang milabay, opisyal na numpa bilang presidente si Jose P. Laurel Sr. sa Republika sa Pilipinas, nga gipaluyhan sa mga Hapon o Japanese sponsored Philippine Republic. Matud pa niya atong October 14, 1943, may hurar bilang pagkapresidente sa Pilipinas si Jose P. Laurel og siya nanumpa sa tubangan sa Chief Justice of Supreme Court sa Pilipinas nga si Jose Yolo og ang nangulo sa pag ampo o invocation mao si Bishop Guerrero o gisundan kini sa 21 gun salute og ang 5 ka minutos nga pagbagting sa kampana sa mga kasimbahanan. Human sa maong inaugurasyon din na nagpirmahanay ang Japan og ang Pilipinas sa ginatawag nilang Japan Philippines Pact of Alliance. Asa din adunay pag tambayayong o koordinasyon o kooperasyon tali sa Hapon og ang Pilipinas. Asa din gipirmahan kini ni kaning presidente Laurel og siyang administrasyon ang maong the Pact of Alliance tali sa Pilipinas og ang Empire of Japan, ang presidente sa Pilipinas ug ang halangdong emperor sa Hapon nagsabot nga ang Pilipinas isip usa kini independente na estado o independent state ug ang duha ka nasod matud pa magtinabangay isip maayong mga silingan na nagtahod sa kagawasan ug soberanya sa usag-usa aron matukod ang Greater East Asia nga gibase kini sa Osisya makatampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug uban pang ligon nga dili matarog ang pakighigalaay nini o kini gipirmahan ni presidente Jose P. Laurel kauban usab ni Claro M. Recto ang Minister of States o ang Emperor sa Japan nga si His Excellency Shuzo Murata Suzami. Apan matod pa sa wala pa muabot ang Hapon din sa Pilipinas ug human sa miatake ang Hapon dito sa Hawaii sa Pearl Harbor na sayod na si kaning Presidente Manuel L. Quezon na sunod pagasakupon ang Pilipinas ug din na miatag sa instruction ito ni Laurel nga ikaw magpabilin sa Manila ug mga tubang sa mga Hapon samtang sila misibat na sa Pilipinas. Kaya matod pa si Laurel adunay close nga relasyon sa mga Hapon labi na sa mga officials kaya tungod ay ang anak lalaki nag-eskwela dito sa Japan diha sa Imperial Military Academy sa Tokyo ug usab si Laurel adunay honorary doctorate sa Tokyo University nga sa diin siya ana sa maayong posisyon nga makigatubang sa mga Hapon labi na ang Japanese occupation forces ug wala siya mahimo kundi dawaton ang maong challenge ug dinhi na namuno si Jose P. Laurel bilang presidente sa Pilipinas sugod atong October 14 1943 hangtod tuig 1945 mga 83 anyos na ang milabay. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
4: D3 Bio. Ako si Lunita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Nawad ana baka og gana sa kama?
8: Masin og
9: may diabetes ka?
10: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts
13: nga phytochemicals
14: og antioxidants
15: nga gigan sa palaya.
16: Og di-sugar sugar cane.
17: Mga organic compounds.
18: Yeah, epic.
19: Matok sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500.
19: Kapalit sa mga butika.

0: mabibili sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, istorbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa inyong kasuki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass og aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass og daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Sila ni Mutang sa Angtay Building, Corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
8: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Cebulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya kanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutunlo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
9: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
10: Foro de los Pueblos.
11: Alas sa 8:12 na. Balik ka po dali sa itong pagkapanaguban-uban. Kinigapon si K5. Kinigapon si K5, Bernie Campos, Kanonig ang MITC. DTX 500, DTX Copemix, o Gaditribayo Kabuso.
12: Kini si K5, Attorney Ronald Kanonig na DTX 500, DTX Copemix, Gaditribayo, Explore Biotex, Di Palobos.
10: Foro de los Pueblos.
11: So, diritaron na mga suking tigpaminaw. Nining utok sa mga prosecutor nga mura na gyud na mga suking tigpaminaw og kining utok bulinaw.
12: Sige, tuan sa ta? Legal sa ta?
11: Sige. Sa lilipat ta sa utok bulinaw mga isoon. Diri sa ta sa ato aga tampag legal.
13: Ato na ba kabuy mga pangutana kabayin sa iyong mga personal legal issues? O guban pa, aniya na ang programa nga makatabang kaninyo. Ipatayag kini sa Tambang Legal. Tambang Legal. Kauma si Anthony Rodel de Balubo. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Anthony Rodel de Balubo.
12: Mayang buntag, Attorney Ronel ug Sir Bernie ug sa mga suking tigpaminaw ninyo sa K5. Mangutana lang ko, Attorney, baka bahin ining yuta nga among napalit. Human na namo, Attorney, ug process ang pagbayad sa buwis ani dito sa BIR. Tipak ra man gud ni sa yuta, Attorney, ang among napalit, pero ang problema kay ang titulo tua sa lain nga nakapalit. Amo untang plano nga i-process og tiwas ang yuta dito sa ROD apan dili man ihatag sa usa nga nakapalit nga moy nagunit sa original title ang titulo. Di namo mapadayon ang proseso dito sa ROD. Unsa may among maayong himuon, tambag mi attorney.
13: Tambag Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel de Palubos.
12: Actually, ang una ninyong himuon, inyo siyang sulatan gyud, no? Nga i-demand nga inyuhang gamiton ang titulo kay pareha man mo nga naay katungod sa original title kay pareha man mong nakapalit. O dili gyud niya i-surrender unya nakahibalo gyud mo nga naa gyud niya ang title, pwede mong mo-file og kaso sa korte, no? Or kung the same barangay mo, pwede sa ipatawag sa barangay, pero dili mo the same barangay, pwede ragyan mo mo-file o kaso sa korte. No? Cadastral case na siya for kanang production of kanang or surrender of original owner's duplicate copy. Kaya katungod man gyud na nimo unsaon man pag-process nimo dito sa ROD ug walay original title nga dili man na sila. Duha ra man gud na kung ma-produce, i-produce. Pero ug wala ug nawala gyud di affidavit of loss unya i-reconstitute og new original owner's duplicate copy. No? So ang imong himuon, sure man ka nga naa sa pikas nga nakapalit. Mo na imong himuon, i-demand sa siya through writing, demand letter to surrender or imong hulaman kay gamiton para sa ROD purposes. Dili gyud siya, file siya kaso. Kay na kay cause of action. No? Kay ipasurrender na siya ang original owner's duplicate copy. Kaya dili na pwede nga lumluman niya diha ng original nga owner's duplicate copy kay kinahanglan magyuna sa ROD sa pagtipak sa yuta nga matituluhan pod sa lain ang katunga.
11: So, kining nagdala ron sa mother title turns, nakapalit ra pud ini.
12: Nakapalit ra pud.
11: Mm-hmm. Mo problema.
12: Tingali siya una nga nakapalit ba?
11: Nakapalit.
12: So siya gitagaan.
11: Kaingon siguro siya iya na
12: tanan.
11: sunod bang igala, mamalit mo ta lagi kanang clean.
12: Kanang clean.
11: Kanang way. Ang titulo to, adito ni Kuan, titulo to ni Kuan. Kita na wa, mukiha na po ka para sus kwarta. Ang balor sa yuta ni Mono, tuwara sa bugado. Tuwara dito na hatag tanan.
12: Pero dapat magod unta, kanang naggunit sa original title, ipahula mo ragod na niya, kay paingon naman po na sa Arodi, papirma mo ragod niya acknowledgement receipt nga naan niya ng anantawana niya, for purposes ragod Arodi, inighuman dito, tatakan ramang ko na sa Arodi, iuli ramang good na. Dili man good po na makuha niya. Mabutangan na dito, partially cancelled. Kung natituluhan na ang katunga, partially cancelled.
11: Kanang nagpadala po sulat, nagpadala po tambag, dasay mo ha, sure po ka nga iuli ni mo pag mahugman ni mo ng titulo.
12: Mabitaw ng papirmahon po siya o mapirma siya o undertaking.
11: Kanang puro mga sigurista ba? No? Dapat ang mupatunga niya na ang tag-iya, Giyod.
12: Ang tag-iya, Giyod. Anya, o wala na, o sayo, di na po paki ang tag-iya. Ano may paki? Mayroon na ba? Halin na na.
11: Halin na na.
12: Halin na na. Ano po ng mga tag-iya na?
11: Bunali ninyo ang tag-iya. Bunali, hindi mo tabang ninyo. Dibit ako, eh. Sunod lagi, mamalit mo, Giyota, ayaw pag palit nga, naipakapin nga, buro ka. Palit mo, Giyota, nga ka ng clean, Giyod. Nawa na'y kaso.
14: Tambag Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel De Palubos.
12: Tambag Legal. Latot ka na ito sa Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C.
14: Puro de los polos.
11: Alas sa 8:18 na. Dari na taron, Tons. Sa may tanaw ni mo, nasasyak ka ba? Nasasyak ka ba? Ako, nasasyak ako. Dahil nilagay breaking news. Or breaking. Breaking news. Breaking. Sa'yo lang kagidrap nila mga suking tigpaminaw. 1, 4, 3. Uy. Delikado ni. 1, 4, 3. I love you.
12: 1, 4, 3.
11: I love you.
12: Kan eh. Binuang ragyod ni. Klaro ko kayo ng binuang ni gihimon nila sa
11: prosecution. No, kamo ba? Mga animal, gyud mo? Kamong mga prosecutor ba? Mga animal
12: kayo? Halata na, gyud. Nga ilang purpose, pakaulawan ragyod si Sara Duterte.
11: Kita po, giilad po tanila.
12: Kita po, giilad po tanila. Papaminaw ng mga wala hinungda nilang argumento.
11: Nga mo naman na gapon. Huwag tango naman na gapon. May pawak. May inyo papaminaw.
12: Anong inyo panggi-file? Anong inyo panggi-presentahan o mga...
11: Kusog.
12: Witnesses.
11: Kusog ko na kayo itong Article 4.
12: Kusog ko na kayo.
11: Mabita lang yun na.
12: Mabita.
11: Isunod na ito Article 1. Kusog
12: ni. Kusog kayo.
11: Article 3. Aw, Article 2. Article 3 na yun. Uy, gikusgan raman sila sa Article 2 raman.
12: Kadali, nagun mo kayong i-convicto si Sara or naulawan na mo atong inyong gipresent nga wala po'y na-achieve. Kaya ang inyong purpose, pakaulawan si Sara Duterte. Aron nga madaot si Sara Duterte, nga dili na layhan ang taon niya.
11: Kamu ba?
12: Pagresulta sa survey, number one naman gapon!
11: Correct. Kamu nga mga prosecutor ba, lami man mo pa matchon, oy? Di ba ito, Tons?
12: Ayaw po, ayaw po na patyon.
11: Kanang, tagaan ko kahit gayonan nga mo papatay or mupatay ini nila. Kamalo ka kinsa unang na akong patay?
12: Kinsa?
11: Luistro.
12: Ruistro?
11: Ay, iba tagtagtagaan lang ko kay gayonan. Binuwang man ninyo, gibuwang man ninyo.
12: Ayan ang ipapatay.
11: Ayaw ninyo buwang ang mga Pilipino.
12: Kung imong ipapatay ng tao, di na na siya ka-feel. Kanang makabati siya sa konsekwensya sa iyang sala. Ano na siya, ikuha?
11: Di, pinatsyanay na lang ni.
12: Ayaw nang patay-patay.
11: Ay, Jesus. Wala naman ni Polos.
12: May managdrag addict kay, or drug pusher, drug lord kay... Ang sama
11: pagtanaw ini. Ang sama na pagtanaw ni mo ini nila. Dili, mga addict?
12: Kana? Dili, oy,
11: halos manggali, mga tangtang na ng mga ngipon tungod sa kadek. Wagas na manggali na mga higala ka ng iyang laway, mga kaiksunan nga nagputi-puti. Tungod siguro na mga higala sa residyo sa Cebu. Di magagot, manggot.
12: Di na, masuyop si Jerbel. Oy, madahan po.
11: Jerbel?
12: Di na, oy.
11: Daghan na ba yung naging una ko, Jerbel? Nga baho ko nung kagkuhan. Maglagot, manggot. Bisong!
12: Di makita na kung nanimo sa dagway sa babae, no? O limpiado ba na yung bilin?
11: Binastos naman ang inyo! Dapat pong bubastoson! Binastos naman ang inyo! Muna, Jirbel! Moingon ko nimo, nga daghay nag-ingon nimo, nga kanang imong laway, sama na kabaho sa imong bilahan!
12: Nga si Terry Redon nga ilong, pati naman imong pasika, Terry, nga convicto na ligon kayo nga, nung nisugot man ka nga, i-drop na ron ninyo, be! Oh! Ano nisugot man po ka? Utro po ni Steel Joke noong dakog tangog sila Hela di Lima. Ay, mga ngilingig kayo mo. Ingon mo nga, wala na. Ha? Ah, na-prove ninyo. Ya, karon inyong i-atras.
11: Ay, bastos na inyong himo sa mga Pilipino.
12: Binuang. Gagasto-gasto ra mo. Balinda ko agasto. Ang impeachment trial. Kay proseso lagi. Ya, karon humana mo present. Inyo na i-atras. Ah, dili na lang naman na ipadayon. Di na lang kaputaran.
11: So sa ato pa, sa ato pa, natakol na Manila Thorns ang to.
12: Oh.
11: Karon, gitakol nila ang to kay mamalyang salin-salin.
12: End na nila. So, end na nila.
11: End na.
12: Girest na nila.
11: Tungod kay si Villar, nibalhin na ninyo mga hinampaka mo.
12: Kaya yun sila, nanatay numero.
11: Sige pa mong pangita sa numero. Sige pa mong pangita sa threshold niya. Wa pa ninyo nakuha. Munang nagpadayon kunuhay mo. Karon nga naana, kamupod ng mga senador niya, ng majority, ng mga tortugok-pudmog ng mga utok. Kamu'y kakonsabo nilig ng mga prosecutors. Kamu po'y niingon. Nga, kani na lang na. Sagdi na lang na. Maramang Japon na 14 na bitaw may, makakonbikto na ni. Muna, diha mga sukit ipo amin na ito.
12: Masan
11: yung, ha?
12: Ang ilahang ko, anhang October, wala para, wala na hearing, ha? Hangtod. November 9.
11: November 9.
12: Ang ilahang pag formal offer of evidence sa ilang article to nga mura sa pabutaran nila. Explain well to October 23. Paminaw nako galantaw gyud sila ilang i-offer wa po hinungdan. Maobjekan maguto mga hearsay man to, mga kuan so.
11: Katong 1.
12: Tong 1 og 4.
11: Ang 3 ila ba tong gi?
12: Wala nila pan. Wala nila gi-present ang 3 gyud.
11: Unsa man tong 3?
12: Driver nila diretso.
11: Ay ang 4, one-man trick. Ang 1, confidential.
12: Confidential.
11: 3, bribery. 3, bribery. Kaya salin-salin ng itong kuhan. To. So, wala nilang i-present.
12: Wala nilang i-present.
11: Automatic drop.
12: Automatic drop.
11: So, 1 o 4 ay yun ang ilang i-withdraw.
12: 1 o 4 ay yun ilang i-withdraw. Pero ilang i-drop ang tulog yun. Kaya i-file man ito nila.
11: Oo.
12: November 9 ang defense. Pero, ang defense, naning kamot yun doon, nga i-present yun nila, balag i-drop na to sa kuhan, i-present yun nila ang controverting evidence ad to. Kay, binuang man na, inyo nang ipakaulawan ng tao, kamuray na dungog. Dapat madungog po ang side ni Sara, i-present naman to ninyo.
11: Asa na ba, asa naman in taon ng kuhan, asa naman mo kaya, on sa tawag yun eh, kanang nga, sakto pa ba na inyong mga utok? Nga, human ninyo, Murba o ga, may mag ni Quantons ni Surrender? Kailangan dipinsa ba? May mag sila mo iniingon nga, ikaw na lang, Surrender na may, bugat kayo pinitsa, wana, guilty. Murba o ga, imbes kay hapit na ta maluto mga suking tipaminaw, hapit na makakaon sa gilong agmang higala nga mais, ikalitan lang tons kuhag baga. Galit lang ka mga higala nga ikuhaan ninyo kalayo. Hilaw!
12: Hilaw mo lang?
11: Bisag dili na lang unta, pag di na lang unta kang Sarah, for example, sa mga tao na lang manghigala nga nagsunod. Ningon man hinun si Jerbil manghigala, daghan bito mga platforms niya. Lahir man ko ng impeachment court na mga kaigsunan na may mo patawag manghigala. Kaya kung maingon mga kaigsunan, makakuan pa din ng impeachment court doon, so maingon pa din na nga, sige, makasupina pa din na, onya, dito magpa-priscondra sila.
12: Pagka na sa priscond, mga pag gusto rin, mga nagyaw-yaw din na.
11: Mas may mag ito sa korte. Kiningon man siya nga, sige, kung gusto mo nga, ipatubag ninyo, kana inyong mga ebidensya, kana inyong mga testigo, na kayo mga platforms. Social media.
12: Puro naman good kay Ibino. Ang kabalokan nga, no? Ito pang hikay pa dito pa sa ilahang
11: committee.
12: Sa committee pa sa house. di ba? Madriaga, silang Trillanes, grabe kayo nga i-present kini dito sa korte kayo sa impeachment court. Pag-abot na yun, presenta sila. Ay, dili na lang namo i-present. Kapalugod sila nga. Wagod, wagoy hinungdan ang testimony. Hersey, good. Di yun mo stand. Maobjikan, yun maulawan, ra.
11: Sige, mga sukintig paminaw. Sugot me, ako sugot na lang ko. Sugot na lang ko nga inyo i-withdraw. Bisag gawa ko ilabot. Pero, kamo nga mga prosecutor, i-refund ninyo to. Itong gastos kuan.
12: Iparifan?
11: Parifan.
12: Gastos sa kuan? Pag-hearing?
11: Day one, katong. Asa to kutob? 30? Day 30? Before ang article to, natuki? Sa porogwan, i-refund ninyo ang kwarta sa mga tao. E sige man mong pagita, confidential fund, confidential fund. Karon, kay inyo naman lang kaning i-withdraw. Inyo naman lang kaning i-drop. So, i-refund ninyo ang kwarta sa mga tao. Nagigasto, mga sukintig paminaw. Kamu po diyan ang mga senador. Ikaw po diyan, Chis. Kung uyun-uyun ka diyan, kung sugot ka diyan, i-refund ninyo, tabangin ninyo, gripan. Prosecutors, mga kwan. Judges.
12: Tubihan, no? Ipakaulawan lang pag Sara Duterte ng Amorjo Gunuhayg nakasala sa confidential funds. Yeah, sa grave threat, nga klaro ko kung kaayos video, nga nangulga ko. Nga ano ninyo? Ano ninyo bang i-drop?
11: Wala yung mga utok. Asa pa ba ninyo nga mga utok? Siguro, kanang utok ni mo, Jerbil, tain na na, igit na na diha ang nasa imong utok.
12: Baho, ano ko na?
11: Ha?
12: Baho kayo.
11: Eh, mas mayo na lang nang naibaho kaysa wak yun. Or dili ba kaangso na sa imong ihi, kanang nana sa imong utok, Jerbil! Luestro!
12: Mary Rose Mansing Arcala, grabe sila mga sir, naunsa naman ni sila, humani lagi pakaulawan si BP Sara. Unya ga usik-usik ra jud sila kwarta sa Pilipinas, ambot lang di na sila ma-explain ilang tumong ug tuyo, grabe luuya ambot na bana sila.
11: Padala lang mo ining presidente mga sukintig paminaw nga perting bangaga. Padala lang mo. Nining presidente mga kaigsoonan kay maghulaw na kuno, malit na kuno mo og balde. Kay samtang wa pay hulaw, gaulan-ulan. Magsaud na mong tubig, salud na mong tubig. Kaya tunduan mo, unsaon pag-sterilize, unsay tawag niya na.
12: Pag-filter.
11: Filter.
12: Nakapangandam na mong balde di ha?
11: Ha?
12: Nakapangandam na mong balde?
11: Oo, oh, nyaningon po si Castro, balde, manggod ka na inyong utok ba? Para sa kanagans, balde ba, nga puno ninyo inyong utok? Ay, ginoo ko. Huling gobyerno na ito, mga sukinting pamilya, pero why action ang mga tao? Nga naman, paldo man perme. Paldo. Sayonan mo ni Ana. Tuan, sayonan sila ni Ana. O, di pa kaulawan na ninyong tao pagkaman di ninyo patubagon. Ang nakapresenta, Bitami, wala mag-iapon. Ah, kas-kas lang ta. Kinahanglan, mahumanig November 9. Habi ninyo, mga sukintig paminaw. Kana manggong, daghan manggong, di ba ningon na misa una? Di ba, Tuan?
12: Mm-hmm.
11: Daghay mga prioridad, ya. Nga nung ka ng impeachment magyod. So, gi-priority yun nilang impeachment. Ang budget gali, wapagali.
12: Kaya okay, importante. Constitutional mandate. Constitutional duty. Yan nga nung... I-atras mo nyo. Sikusik mo lagi mo.
11: Maulagi. Ayaw. Sus, ginoo ko. Wapatakalaka, wapami maka... Wapako maka follow-up mga sukin. Tignan mo na ito. Usay, kay ganahan man lagi ta. Usay, di napunta ganahan. Usay, ganahan punta makikalamutan. Hindi nga hearing lagi. O niyo, pagkauman, inyo rin maligapon, i-withdraw.
12: Like,
11: Jerbil! Panuway kang bayhana ka! Bula-bula lang na imong baba! Jukno! Kamutan ang diyan ng mga prosecutors, ng nas gobyerno, mga panuway mong dagko! Huwag mo makatambag! Ikaw po, that is Escudero! Nakabalo naman ay kadaan! Tanaw ka, tanaw niyo, nakabalo na siya sa ilang move?
12: Palo.
11: Ha?
12: Kapalo?
11: Maugani, kay...
12: Naka-ready na good.
11: Ready, gibasa ng script! Chis, ang imong ulo bro, pagmunggos!
12: Yala na nang giingandaan, nga mong withdraw.
11: Chis, Escudero! Imong ulo bro, pagmunggos! Klaro kayo nga kung ugaling nga di ka mo pabor, nagto sa mga prosecutor, klaro kayo nga pailan kang kaso. Klaro kay Tons nga prisuhan po ni siya Tons. Maprapo ni siya kang jingoy o kang markulita.
12: Ready na, pareha. Nagawa na silang Villanueva nga ready na tong kaso ko. Na pahinog na to.
11: Ikaw po, Jewel Villanueva! Mayin na pagsunogon mo sa impyerno!
12: Oy, break sa ta.
11: Gibastosan man ninyo mga tao, bastoson ta na lang po mo. Gipersonal ninyo mga tao, personal on ta lang po mo. Mo na diha. Ha?
12: Break sa ta. 8:30 na.
11: Sige, break ta. Basta Jerbil ha, kanay mo.
15: Is the Bible a mystery to you? The Bible cannot be read like any other book. It is a puzzle. The pieces must be assembled in the right order to understand the full picture.

0: pinom dom standby.
1: Foro de los pueblos.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Inara.
9: Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
9: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat.
11: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pag-inom og PTX 500.
10: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
10: PTX 500.
7: Mabalit sa mga butika.
11: No one ana makaugana sa kama,
10: masin og
11: may diabetes ka.
10: Ang PTX 500 na.
11: Ang PTX 500.
10: Adlaw powerful extracts,
11: nga phytochemicals
10: og antioxidants,
11: nga gigan sa palaya
10: og desugared sugar cane,
11: mga organic compound.
10: Yeah, epic.
11: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
13: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
7: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw,
7: mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangyuta? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Adto na usap sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Adto na usap ang Gutim Lechon nga display sa tanipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not being the best, but we make sure we serve you better.
17: Nagita ka ba og lami ang malunggay Jess Panisal o ang bagong gawas sa oven ang Spanish Bread? Ayaw ka pala kahigala, kaniya na sila sa Dumaguete. Na sila nabutang sa may North Isle Highway at bang sa may Qualphone. Ang Pan de Visayas, nagtanyag sa lami ang malunggay Jess Panisal o ang nag-viral sa Metro Manila, ang lami ang Spanish Bread. So, sa may imong yulat, higala, tilawi ang kalami sa produkto sa Pan de Visayas. Kaya kung makatilaw ka, imong yun kining balik-balikan. Ang Pan de Visayas, doon na sa Francis Bayon City, Dumaguete, Pakong, o kuman pang manapit sa Negros Oriental. Ang Pan de Visayas, buka sila alas 4 sa buntag, hangtod sa alas 7 sa gabi. So higala, unsa pa inyong yulat, ato na ta sa Pan de Visayas!
1: Bio.
18: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
7: Ang Visio
6: gamay D3!
7: Mapalit sa mga butika!
19: Step into the new world of creative t-shirt printing.
20: Step into ads as t-shirt.
19: Create your brand.
20: Create your design
19: on t-shirts.
20: Polo shirts.
19: Full sublimation shirts.
20: DTF.
19: Embroidery.
20: Corporate giveaway.
19: And more.
20: Ads as t-shirt
19: printing.
20: We customize.
19: We design.
20: Right.
19: For your lifestyle.
20: Ads.
19: Advertising.
20: Call now.
19: At 0967-044-3933.
20: Or visit
19: at Loxin Heritage House.
20: Loxin.
19: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
20: Also check out
19: ads advertising.
20: For posters.
19: Invitation cards.
20: Tarpaulins.
19: Indoor and outdoor stickers.
20: Signages.
19: Acrylic buildup.
20: Stainless.
19: Brass.
20: Neon signs.
19: And more.
20: Ads advertising.
19: Located at Silliman Avenue,
20: Dumaguete City.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann, daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sili o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na, usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Moro de los Pueblos.
10: Alas sa 8:30, 9 na. Balik nga po na rin sa ito kapag ka panagumanuban. Kinig nga po si K5, Bernie Campos, kanunay ka mighty, si DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bayo, kabusaw.
11: Si K5, Attorney Ronel, kanunay na ka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Explore Bayo, DTX Palobos.
10: Joel Quadra! Pasok kay monitor ni Joel. Og kang Rick Pons! Rick Pons! Sa Rick Pons Barber Shop Toys.
11: May buntag Rick Pons. Og Gas Barber Shop!
10: Og sa tindahan po ni Day kay Rick!
11: Okay.
10: Anak ni Joan. Kasok kay ilang monitor.
11: Daghan kay pabor sa kuano refund o?
10: Refund!
11: Nanaylo sa biro niya. Preparado dayon ang ruling nga taas kayo. Mga walay pulos ng mga senador. Og dili angay butuhon. Makaulaw sila.
10: Buna diyo! Pero sa dipa, there's ata sa mayo nga balita, Torrens.
11: Ito may mayong balita.
10: Ah, talawa. Ato sa i-check.
11: Matabang. Oh. Mayor Junjun Teves, nagpasalamat sa malinaon nga pagsaulog sa kapistahan sa lungsod.
10: Kana, mo ni mayo nga mga balita. Malinaon.
11: Malinaon.
10: Malampuson.
11: Malampuson.
10: Walay withdrawal.
11: Walay withdrawal. Kompleto ni tayo kay K5. James Badokilio, K5.
0: K5 News FM Live Report.
12: Gikalipay sa Mayor sa Valencia ang malinawon nga kasaulugan sa piyesta sa lungsod ni atong nakalabay nga adlaw, Oktubre 12 ning kasamtangang tuiga. Sa usa ka pahayag ni Valencia Municipal Mayor Honorable Edgar Tavas Jr., siya miingon nga nakab-ot sa lungsod ang usa ka dakong kalampusan na human hapsay ug malinawon nga natapos sa mga katawhan ang pagsaulog sa ilang tinuig nga kapistahan. Ni paabot usab ni Mayor Tavas ang iyang pagpasalamat sa tanang katawhan sa lungsod ug sa mga bisita nga miduyog sa ilang selebrasyon sa ilang hugot nga kooperasyon nga nahimong malampuson ang maong kalihukan. Subay diini padayon nga giawhag sa mayor ang tanan nga magpabilin sa pananghiusa ug ipatigbabawa ang respeto sa matag usa ug pilion ang kalinaw para sa malinawon nga komunidad. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX Coffee Max. Nagakapikanan naka detox ka pa. Kini lang gihapon sa kanunay ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kaki 5 James sa D3 Bio Badukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News.
0: K5 News FM Live Report.
10: Tamat K5 James sa alas sa 8:42 na. Ay, kusog kay monitor ni Pari RJ Tons. RJ Kutin. Abot niya ilang ubit. Ubit og nang girli.
11: Iparifad kay ato palit og balde og bugas.
10: Tanawa.
11: Baby.
10: Pagsadyos na.
11: Pearly Cabana. Oh. Good morning, Sir Bern. Attorney Ronald. Tinood yun na mention ang gasto para lang madaot. Million ang gasto. Para madaot si BP Saro niya. Maghatag og ayuda tag 2,000 ra. Para siguro palit og balde.
10: Sila.
11: Sakto dagan kayo ni pabor ni mo. Pero dito maayo tong imong mga gipang sorsi ka ganiha.
10: Asa di maayo?
11: Walay bilos baya to. Delikado kang makiha ato. Nag-iing ng baho o guan? Bilahan si Jerbel?
10: Ay.
11: Mura po kang nakasimhot?
10: Wala ay di. Katawa ra ba rin si Jonathan?
11: Ha? O niya, inigpailan ka kaso ang nag-libel. Pwede biya dito sa iyahang lugar?
10: Asa?
11: Kay kanang mo file o kasong libel, pwede man na sa residence sa or asa nadungog?
10: Ah.
11: Oh, so nadungog nila dito sa Batangas.
10: Ayaw,
11: dito ka baila kaso, bakit nang kaskorte? Nakasimhot ka?
10: Ikaw ba, mura man kag, anong, bulabugon man, imbis kayo nalimta na to.
11: Musa nalimta
10: ilan na? Ilan na yun ang i-review?
11: Oh, kaklaro ato, i-review? Naka-record ba yan na? Sa Facebook live
10: tan,
11: na
10: to? Tan, i-contotan, i-delete to tan.
11: Grabe ba ito mong gisulti?
10: Ay, sas! Okay. Ito, oman ka. Record, record! File mo kaso kay, at least makasuroy po ko na sa inyo. Kay pabalo na ko sa mga tao nga bahog gid ka.
11: Ha?
10: Sure
11: gid ka, baho?
10: Baho kag ba, para sa mong ba ni Jokno. So may labilos nga, nagmuyong kog baho.
11: Ha?
10: Labi na ka nabuntag sa'yo, di pa ka makalimog mo.
11: No? Basta personal na. Kuhan gano'n siya.
10: Dili, ay, na-personal man good food mo. Muna ang ayan mo personalon. Namastos man mo. Muna ang ayan food mo bastoson.
11: Dili, oy, dili.
10: Kao raman po tao. Sa'yo, madapunta sa itong emosyon ba?
11: Dili. Komentaryo ra, dira. Pero ayaw ra kayo ng mga libelos.
10: Ay, ikaw komentaryo.
11: Ma-appel ba yapod ko, anak?
10: Kasi ma-appel.
11: Kaya kauban.
10: Si kauban.
11: Oh, mabit ang naghilom ra ko ganiya kay Kihan is Bernie.
10: Kabalo man ko. O kikiha ko, di man kamutabang.
11: May gani kayo mo kong giunhan. At least recorded ni Ron, ha?
10: Oh.
11: Nga dili ko ni mo patabangon, inig mo.
10: Di man.
11: Kwan?
10: Di, o kusang log na mo tabang. Kinsa man po kong baliban.
11: Ikaw na lang nagsulti nga dili.
10: Di, okay
11: dili ko ni mo patabangon.
10: Ha? Gusto man po ka nga. Maintag, mapriso. Mauma na. Nasa imong una-una.
11: Kinsa may mali pa yung mapriso ka, be?
10: Number one?
11: Ah.
10: Sila.
11: Number two?
10: Sila, Gabon.
11: Number three?
10: Sila, lagi. Mingon dahil na sila. Da, mayra. Da, mayra. Mugiro man. Da, mugiro man. Di bita mga suki, hindi paminaw. Mugawas akong paghambugiro. Kung maghinambugiro po mo, parang buutan mo. Labaw pa ko nga buutan. Ikaw ko nobe, kamo ko nobe, ang nasa side ni Sarah be. Ikaw ko no, Tons be. Kay, kusok man kay kamubadlong. Ikaw ko no, ang nasa side ni Sarah.
11: Nasa side ni Sarah?
10: Ha. If you are in the shoes of Sara Duterte, sakto ba ito?
11: Sakto. Ikaw may nagsulti. Sakto, magkaperme.
10: Basig. Laibilos po ito. Dito laibilos.
11: Dito laibilos.
10: Put yourselves in the shoes of Sara. Sakto po ito.
11: Sakto. Lagi basta ikaw kasulti. Sakto, magkaperme.
10: Be, ikaw kano be. O niya, pagkoman, ino lang kakalit. Ay, nagtubag ha? Sakto na ito. Napakaulawan na ka na mo. Sakto na to. Kamto nga mga kuanin mo. Sakto na to. Katutanan. Ayaw na to.
11: Pero simple na na. Ang buti pa sa bot. Ilang giangkon nga minus ang ilahang kuan.
10: Mo lagi. Tanaw si Day Ima. Di.
11: Ngayon sa mas Day Ima.
10: Siya nga. Good morning. Na Day Ima na rin. Binoy. Ito ni Basahon. Kay pa nagsaraban niya siya mo text. Good morning, sir. Kumusta? Nayon na imong pangos.
11: Ha?
10: Nayon na imong pangos sa Tohard.
11: Kuha na, nangkugan na.
10: Ikaw na kinay na ngaon. Ayaw, sus, ikaw na may kuhaan, luod.
11: May mag, kuhaan, may manag, kuhaan na, kanang si Jerbel Royston akong giingnan, ikaw man.
10: Umaw lagi, pero ayaw nang inong nga, ayaw na ngaon, ayaw pa yung kugang.
11: Kalain. O sa man din, nang kugang na nga, ka naman ang samad nga nga ukhap na, kamaayo na. Ngayon
10: na ngaon, karoon, huwag nga murag dukot-dukot.
11: Ha?
10: Dukot-dukot.
11: Di na sila ludon. Mas grabe itong imong igit ganiyang utok ng murag igit ka to, mas baho to.
10: Asa?
11: Ay mong ginas, Jerbel, mong utok murag igit.
10: Takka, malang ka. Ningon ko, ngaon sa langsod sa imong utok, tae.
11: Ay, igit to?
10: Dili. Oo, tae.
11: Igit to imong gingon. Mas baho pa gano ang tae. Ayaw po, attorney, maluoy ta ni Bernie Ingos Lucio Margalio. Wow, maluoy ka na si Lucio. Ikaw mo yung security niya, Siuha, o ikiyasa niya dito, ikiyasa Batangas. Ikaw mo'y mukoyog niya, ikaw mo'y bodyguard niya, Siuha. Kasi mukhang tao.
10: Hindi, ato pangutan on si Lucio, o nauli na ba to? Giklaim na ba to? Kato oh, nakita niya nga ID?
11: Oh, di ba nag-iingon na to siya?
10: Ay, naklaim na di.
11: Naklaim na to?
10: Ah, naklaim. Adili, oh. Ay, dito to sa Bayawan.
11: Ah, sa Bayawan dito.
10: Ah, kato naklaim. Di akong Lucio Margalio. Oh. Naklaim na siya? Ah, Lucio Margalio.
13: Foro de los Pueblos.
11: Si Peter Alfred sa Ukyot, Baez, Naminaw, nangutana siya. From K5 Tanhay, asa naman ang bais? Walay K5 bais? Palong mo bais?
10: Kan pa ka ng napay mga technical problem.
11: Technical problem.
10: Samuna karon da mga soking tigpaminaw. Turns. Ayo. Wa namang guilami. Murabaog ka ng Mutan Academic na ba?
11: Mm-hmm.
10: Present sila dito, turns. Walay biring. Kanyang ko naman. Importante, Article 4, mo present na mga testigo sa depensa. Nga mo'y mo depensa mga kaigsunan nga to sa respondent. Wala kay! Di naman to mo cross.
11: Di naman cross.
10: Ang prosecutor, ano mo sa pamay purpose nga mo naman ang gidrap. sa Article 1. Oh, wala po.
11: Di okay na din mo cross. Basta kayo ma-direct. Maka-present na sila.
10: Oh, gani. Why lang eh? Ano niya? Ang sa prosecution ng mga sukitig papinong pag-present, ilad na mga higala ang sa depensa niya ay kaya nagpa-cross-cross pa. Napay redirect, napoy cross-balik na po, redirect cross, o sa itawag ka na?
11: Recross.
10: Ha?
11: Recross.
10: O recross? Mm-hmm. Ang kuwang na lang diya mga kaigsunan, cross na lang inyong pasanon. Mamaguna diya mga higala. In the name of a fair play trial, in the name of fair and square, in the name of justice to each and every Filipino, na impeachable official sa mga sukintig paminaw, the trial must be fair and square, mga sukintig paminaw.
11: Lucio, gikuha na gahapon sa hapon ang asawa ni Wilpin ang gakuha. Ah, gikuha na. Og mauna, K5 Attorney Ronald Observin, i-flash na lang na sila sa CR. Angel Munoz, attorney, nag-comment ako dito tungkol sa cashier ng Palawan. Di ba bawal naman yan i-open nila account mo tapos palitan password tapos ayaw naman sa isabi?
10: Masa ko na?
11: Ang Palawan. Iyang account sa Palawan, gi-open. Nga nung...
10: Nade account ng Palawan?
11: Nade account ng Palawan. Baka kabalo, Ana Angel?
10: Ay, kuhan siguro na. Basig Palawan to GCash oron sa ba? Jika sa ano sa ba? Kaya naman transfer.
11: Transfer?
10: Ha? Pero Palawan lang kapadala-dalawa man.
11: Gani. Pero huwag na kay account nga parehan yung sa kuan, kanang kaning
10: mga pimaya, ano sa ba?
11: Manginana. Oh. Dapat pabalon ka sa password. Ano sa may pag-open mo, hindi ka kablos password.
10: So. Muna diya mga so. Anyway, wait and see lang tamang higala. Ano sa'y mahitabo karon sunod? Basta cheese sa cheese.
11: Yes.
10: Pag binutan, kamo ba nga mga kwanda ba, mga senator judges ba, mga clerics na kayo, bisag gihapon sa depensa or diya sa minority, fair lang yun mo. In the name wala, of the public
11: fair.
10: Service.
11: Uy.
10: In
11: o
10: the name
11: fair of fairness. Mga tolfo na ay fair nga, hukma na mangani nila din, nga nakasala si Sarah nga wapa na humanang present ng ebidensya.
10: Mau gani.
11: Wala na ay fair di ha?
10: Ikaw na po'y birabi.
11: Ha?
10: Ikaw na po'y birabi.
11: For the foreigner na ta.
10: Mau na di ha? Ako rin mong kuhan-kuhanon niya. Pag kuhaman, ikaw rin po'y mamulabog. Huwag kay klaro eh. Partner gali, inigbira na ako, hilom ka, inigilom, ikaw na po'y bira.
11: Nga na ako man, usama ko, ulog-ulogan?
10: Di ba na ulog-ulogan? Wow, agi kay kasing-kasing. Mingon na ka, sabay fairness na, pagkakaman, di ka mo biras, mga tulpo. So, ikaw na bira, be.
11: Nga na, usik-usikan man ako kung laway, anong mga tulpo, nga waman, ay mga utok.
10: Aka, tura di ay.
11: Bisag makikdebate na ako, di magani na kaagbanta na guay. Sumay, naibala na, anak. Puro raman nasa na pangkabit-kabit ng iyang naibal.
10: La, labelos na. La, kabalos ko.
11: Pinsa. Kaya ma-adlock di ako ikiyag label. Nga bugado man ko. Makadipinsa man ko sa akong kaugalingon.
10: Ako, di ko katabang ni Motan. Kung mapriso ka, igoray ko mo dalag pandip ko dito. Malunggay pandip.
11: Mapriso? Oh. Ay, walay na priso ka ng label.
10: Ah, di na di ko mapriso. Ako di na ko mapriso. Ito.
11: Multa ra na. Dagko lang sa multa og dagkong tao imong giigo.
10: Tagpila may multa na?
11: 1 million.
10: Okay, ra sa kasildo na.
11: Na, gisay na. Kakaya ra mo gay nimo.
10: Eh?
11: Manager gugga.
14: Mapriso bito ko at the time?
11: Ha?
14: Mapriso bito
11: adili. Ko? Adili. Hindi ka mapriso multar.
14: Sure ba? Di ko katulog.
11: Sa mani, pwede ko ba yan kasuhan sila? Kasi paano pag mag-loan yun, BF ko pa maging may utang? O, sabot ni mo, Angel Munoz. Oy.
14: Stop!
11: May buntag sa tanan.
14: Good morning to all of you.
11: Og sa mga naminaw.
14: And to our listeners.
11: Nga walay buot.
14: Nga numain like Luistro. Da, ultimo puriner, mapilgi ka Luistro ka. And also joke no.
11: Og sa mga naminaw din ha, or sa mga congressman din ha, mga prosecutor, nga huwag mo isulti, mosturya, lagpot ang laway.
14: And for those prosecutors, when they talk, spread all over the world, their saliva.
11: Is spread all?
14: Spread all over the world.
11: Huh?
14: Their saliva.
11: So, mupisik yun sa timo kalibutan.
14: Only saliva, but the tights and it gets, it's not.
11: What's it tights?
14: Tayo kang iget. Pisik up.
11: Tights, amin ako katong sa simbahan nga tights, papangatag, ikapulo.
14: Ang lagot mo ko tayo. Ha, mama na tayo.
11: Ito eh, inom na mo kape niya dito, scoopy mix ay! Oh.

0: Sa ngalan sa mga CEO President the Generous Busing, Busing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Santa Catalina Mayor Pepo Banyana Ligan.
0: Good morning, usab nga to ni Dudong Nino Ligan. Dias may Santa Catalina, Dudong Nino, good morning. Of course, atong inahandiha Mayor Pepo Banyana Ligan. Og sayang hamiling kapikas na Mayor, Sir J. Ligan. Pikas lawak, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamaytis, si D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, og D-Tribayo Kabusaw.
1: K5. Attorney Ronel, kanunay ng D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D-Tribayo, Explore by Yotex, D-Palubos para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kalingawan sa Negros!
2: K5 News FM,
3: Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.

0: 85 News FM. K5 News FM. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inog duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sikreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sikreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mighty C.
4: Aron
3: mataas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
3: bankrupt,
4: JP.
3: Bankrupt, Jod.
4: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, kaling, sige man ni kahurot.
3: No.
4: Kung wala taga kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Gani Aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa ko ang allergy.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
8: Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
5: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud, Doc.
4: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hala?
3: Makabungol man dai na.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect 500 og may TC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC murag mabungol gyud kasi yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and my TC every day.
0: DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI po og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Na-adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kong sington
4: tugod na sa kagaw Sir JP nga moy gapabaho sa ilok ug dili na siya makuha dayon Sir JP sa simple lang nga panabon nindot jud kumugamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga moy makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga moy hinungdan aning baho.
3: Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up.
4: Kagid.
3: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, at least foot, o kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, so kinanglan mag Santon Plus Herbal Soap yun ha, kay dako ginagkatabang. Labi na sa mga batanon diha. Kay mostly, sila rin bagay na una. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir JP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
4: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect!
4: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod dyan kag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan dyan ko, ana, Dok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
4: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
4: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
4: Sa ito pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
3: na
4: siya.
3: Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
14: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubo or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Maudyod, kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota jud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
3: Husto.
4: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
0: D3 Bio!
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
0: nga may D3.
16: Kapalit sa mga
0: bulika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Mapalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klasing kagaw sa imong mga panit.
3: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Yes, makapaputi pa jud, Sir GP. Unya, na siya mga skin whitening substances.
3: Tsakto jud ka, Doc. So, kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
4: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
3: Gusto.
4: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka? Tanang sakit imong lawas, o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
3: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi na yun og Santon Plus Herbal Oil.
4: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts o mga nakalami pa dyan, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit og igo ra yung kainit.
3: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
4: Yes.
3: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang imong lawas og una-huna.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Mm. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Mm. Ang nakanindot, padyod na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, mm. nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, og naa man siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. Mm. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mm. mahal gid ang premium. Pero mm-hmm. ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. Mm-hmm. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Mm-hmm.
4: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Ato na sad review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, mm. adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm.
3: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
3: Mm.
4: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibok benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm.
0: D3 Bio.
18: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
4: Mm.
3: Alpha-lipoic acid.
4: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
4: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo?
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course wala.
4: Mm. Naa ra jud na sa D3 Bio. Kini pa Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Doc Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Najud yon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
3: Ayawg abusohon.
0: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yunggan. DTX 500.
19: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pagtik na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, yung vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Supplement for men.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center!

0: Bay, problemado man kayo imong dagway diha.
1: Kaplano ko magpakasal, bay, pero igu-igo ra akong budget magpakitering unta ko.
0: Kagamay sa imong problema, bay. Naay catering services diha sa Malo nga affordable kaayo ug inatora kaayo.
1: Unsa man, bay?
0: Ching's Catering Services ang imong adtuon, bay.
2: Ching's Catering Services. Catering services for all events and occasions. Full setup, tables and chairs, lights and sounds within Negros Oriental. Naga-offer sad og lechon package, food trays ug pack lunch nga affordable para sa tanan. Punta ka lang ang cellphone number 0917-371-2436. Owned and managed by Ma'am Cheng and Sir Ariel Macapanas. Ching's Catering Services.
0: Uy! Asa naman ka, bay?
1: Sige, bay. Kaya muato na ko. Mupabook na ko para sa akong kasal. Diha sa ka!
2: Gabulong baka o kalidad o barato nga frozen foods, dress chicken o chicken articles. Adto na sa Gahonera Dress Chicken.
3: Gahonera Dress Chicken.
2: Hotdog, ham, itlog, baratong karne sa manok o baboy. Chicken parts, chicken articles, dress chicken nga pwedeng pangnegosyuhan kay presyong punuan man. Gahonera Dress Chicken. Ilang main branch mahimutang sa Shaton Public Market. Second branch sa Shaton sa Barangay 1, National Highway at Bang sa Wisha, sa Sambuanguita National Highway corner Arellano Street, sa Malo sa National Highway kilid sa Malo Gym, sa Santa Catalina sa Scampasi Building beside Lucky Pharmacy. Naasad sila'y barato ug pangmasa nga kalanan sa Gahonera Food House. Ana ang mahimutang sa Changi sa Shaton ug likod sa Shaton National High School. Owned and managed by Sir Luigi and Ma'am Marivy Gahonera.
4: K5 News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: you very much, K Wednesday night. Good morning, welcome to K5. How are you today? Kumusta ang mga lalay karon? Nakapamahon na ba ang mga lalay? Ayaw pagutom lang. Ayaw live. And good morning once again, my bungay. Thank you, listeners, for tuning into the morning drive. And you're listening to K5 News FM 94.5. Shout out. Oras sa K5 News FM Philippines, 49 minutos na kalabay sa tak ng alas 9 sa kabungkag. Timbungkag na. Timbungkag na po, dagarong adlaw, no? Adlaw nga, Miyerkules, ika-14, ka-adlaw sa bulan sa Oktobre, tuig 2026. Yeah. Itong mga lalay din ang wapa na kapamahaw. Pamahaw na. Parin sila na nag-DDX coffee mix with chia seeds. Alam niyo kaya akong pamahaw kanina. Pagkaon sa mga... pagkaon sa walay tango. Bro, ako kasi relax ganina ba? Kaya akong breakfast was... blended banana rolled oats. O, diba? Social. Diet ko na ako, hi. ako na siya gin-blend ang rolled oats, banana, apple, chia seeds, and honey. Then ako ang juice is moringa juice. Na ako gin gabi. Kalamungay, gabuga kong pad gabi. Oh. Kalamungay. Oo, tinood na. Gabog kong padpad, the babe. Kalamungay. Then ako na siyang gidok-dok para magawas iyahang juice. Then, gi-blend na ako. And ako na siyang gisagulan. O, cucumber. O, di ba? Chow-chow. Cucumber, apple, and lemon. Tingnan na ka-fresh. Akong gikaon karong buntaga. Tanawon ba? Tanawon, B. Fresh bag na. Muras naman niya po. Wow, may pagbago. Pero at least, no, daging king vitamins nga to ang nakaon karong buntagan. Then, G. Dungagan pag DTX coffee mix. Of course, hindi na mawala ang DTX coffee mix. Inana ko kung mag-diet. Pagdilitapulan. Pagdilitapulan, oh. Mugana ang mga, kuan, mugana ang pag-blend ng mga fruits, veggies, inana ba? Pero alam niyo siya, guys. Alam niyo ang inana. Alam niyo, tagno, ma-maintain na ako na siya sa usa ka tuig. Unsa po kaya tsura na ako, Aaron? No? Importante healthy, no? Healthy and ligo na nga to ang immune system. Of course. So kung ikaw tapulan ka mo blend, wapog kayo, kung wala kay blender, naratay mga kuan, naratay mga food supplement na ready para ninyong tanan, no? Para sa mga tapulan mo blend masin na ay blender. Natay, Power Trio, ganaan kagkapi, DTX 500, DTX Coffee Mix. No? Ganang Power Trio is DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mara siya'y lame, kaaya. Well, anyways, guys, mayong bungkag no, sa ato mga K5. O mga suki, hindi pa minaw sa 26 ka barangay. Sa mga wala ba nakapamahaw, di na pamahaw na bungkaga na ninyong bahaw para di na mapanos. Parisin na nag DTX Coffee Mix. No? Mga kaka-K5 natin sa 26 ka barangay na pinasa ito ang mga officials nga busy na kayo karong orasa. Mayang bungkag sa ato ang mga kapitan din ha. Ato ang mga kagawad. Ato ang mga kunsihal. Ato ang Vice Mayor Joy Arbulado. Ato ang Mayor Alberto Ator. Maayong bungkag sa tanan ng mga tindahan din ha. Oo, mga tindera-tindero nato diyan sa public market. Good morning ninyo din ang tanan. Ah, siguraduhang namahaw na ka ha. Oh, sa nang oras, rawa pa ka namahaw. Sa mga nakapamahaw na din na gana, break-break lang sa tagkariyot and pagtimplag DTX Coffee Mix para relax lang ato ang pagpaninda dila sa puton sa ato ang mga customers. Well, gahulat sa inyo mga customers diya inisa na siya ga DTX Coffee Mix. Siyempre, para manggawas ang mga basurang atong dipang ub-ubod everyday. O, dili... Kinahanglan dyan na mag-detox, no? Kinahanglan dyan mag-detox ang ito ang lawas, guys. Para dili magsalimo ang ito ang paminaw. O para manggawas ng mga bacteria, mga virus din ha. Sa mga klase nga virus din ha, o bacteria nga nisulod sa imuha nga. Tiyan! Kaya mas kira kung sa'yo mag-iubo-ub. Kaya wala ka balo, guys, no? Ang ito ang gipanggauna po na siya yung mga bacteria nga nakauban, no? So, kinahana na siya mugawas. Kinahana manggawas sa mga basura din, ha? Ibn na siya kay DTX Coffee Mix.
1: Mga pinat na. Mga pinat na.
0: Mayang bungkag sana sa ating mga drivers din sa mga terminals. Mga kuya, hello ninyo din na. Namahaw na sila, kuya. Yeah. Uh-huh. Pangapisag DTX Coffee Mix. Para ma-detox po na ito ang mga tinaid diha kay kay mas kira po unsay mong giinom. Unsay inyong giinom gabi yung hubog mangka. Na uli. Para ma-detox po na ito ang kidney ug atay. I-DTX Coffee Mix lang sana. Well, gahulat sa inyo nga mga pasahero. At least, no, na-detox si mga kalawasan. Galimpyo po kasi mga kalawasan din na. Galimpyo kasi mo mga tinae, mong kidney, mong atay. Well, gahulat sa inyo nga mga pasahero. Mayang bunggag na sa mga drivers din na sa Habal-Habal Terminals, Jeepney Terminals, Pedicab Terminals, Israel Terminals, Bus Terminal, Mayang bunggag. At mga tindera-tindero sa tanan nga nanindahay. At mga frontliners, good morning! At mga farmers! At mga farmers do, siguro doon nakapamahaw na sa... Nagahi akong dala. Ay, mal. siguro doon nakapamahaw na sa, no? Naka-DTX Coffee Mix na. Before anything else, kaon sa jud na para na atay energy and more energy bag naka DTX Coffee Mix. Ang ato ang power trio mo na mojo na siya mutabang para dili walang kakapoy. Kaya guys, welcome sa ato ang programang Morning Drive. And this program is sponsored by our Power 3 yung atong DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. Yeah. 9:58 in the morning. Napadayon sa tasunahan, no? But I ain't tired of knowing her. Nothing to play in a song from Backstreet Boys and Spice Girls. Larger than life and stuff. Here's an OPM song from Regine Velasquez, Von Navarro, and once again, Backstreet Boys. Once again, Kinesi K5. That is of K5 News FM 94.5. Shut up. Good morning and welcome.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, atay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulo kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong ug tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mabalik sa mga butika.
4: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina, pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain the pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Miss Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Miss Luis.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Miss Luis.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-unslap. Was this thing eh bala mga meg the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

Ay, lain akong lain volume akong na down animal. So that was Heart, the song called Alone, and Parting Time by Rockstar. Once again, you're tuning into the Morning Drive of K5 News FM 94.5. Shadow check our time. It is now 10:25 in the morning. This time check is brought to you by DTX Beauty Soap and Clinica D U Fresh. Clinica D Roll On. And DTX Beauty Soap, ang sabon na may moisturizing properties para sa mga dry at sensitive skin. May antibacterial formula para sa mas epektibong pagtanggal ng dumi at germs. At ang Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On. Ang natural Deo Roll-On nagtataglay ng tea tree oil, virgin coconut oil, at castor oil. Sagana sa antioxidants na maganda sa balat ng underarm area na nagpapakinis at nagpapapaputi. O, diba? Kayupat. Ano yung mala? Nagpapapaputi. O, nagpapaputi. Animal man eh. Nagahi akong dela animal. Oh, nagpapakinis at nagpapaputi sa nangingitim na kilikili. No? Oh. Muna siya ay lami kayong i-partner para sa ato ang proper hygiene, of course. Sa DTX Beauty Soap, guys, para sa mga sensitive skin, na mga allergy din ha, na ay mga allergy kagid good. Sa ato ni mga kagid pa niya ba? Dili mawala sa imong gigamit nga sabon, mga ordinary soap ni mo din ha, nga imong gigpanggamit. So lining DTX Beauty Soap, na then after ni mo sabunan imo ang lawas, pamalhan na imong lawas, oo. Then, ibutang ang Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On sa imuang elu. Para dili kabulagan sa imong uyab. Kay manumbag o manumbag kuto-kuto imuang ilok. Kung walay mo, duol ni mo. Manumbag kuto-kuto ba sa kabaho ba? And guys, naman na siya magsirag yung pagbalik-balik ang baho sa imong ilok, no? Muna magsirag nagbalik-balik ang baho sa imong ilok. Tungod sa imuha nga bacteria or virus nga naalang gihapon, nagstay sa imong ilok. Wala siya namatay tungod sa imuha nga gigamit nga deodorant. O, muna siya hinungdan nga nung mubalik lang gihapon ang baho. Unlike sa ito ang Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, mupatay na siya sa unsamang klaseng bakterya sa atong ilok. Muna ang ato ang ilok, mawala ang kabahuan na once mo na imo ang isigiga, i-maintain, i-gamito na every day after ni mo maligo. Oo, muna siya. Dili lang mawala ang kabaho sa imong ilok, ang muputi pa, muhayag pa ang kaugmaon sa imong ilok. Muna siya, nakalami din ha. Oo. DTX Beauty Soap para sa imuha nga mga kagid-kagid. And Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On para sa imuha nga baho o itom nga alok. Available kay na diyan sa Habara Herbal Product Center. Nikulan sa 4J Cell Shop and Accessories. Shout out ay ni ka K5 Elaine, no? Elaine nga nag bantay sa iya hanga bebe karon. Bebe, get well soon. Normal ra na siya nga hilantan tungod sa injection. Yeah! 10:29 in the morning. Let's move on to our K5 request mode. Tatanohan ko. Ayan, para din sa mga couple diya, mga in love. Excuse lang sa mga loveless po din ha, no?
Diyos. Mga loveless. Sa mga bagong bulag ba niya po ba na padaplin lang sa tagari. Diyos na good. Alright guys, once again, this song is all for you.

0: News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kada?
5: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
4: Nga no man.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani mo toothbrush dako jud kaayo makatabang ana, Sir GP.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kini pa, Doc, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc. Kini, oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
4: Correct.
5: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first based ang mga kagaw.
4: Diara, oh, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o ni gani Bisiura. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang Bisio diha sa D3 Bio, Sir GP.
4: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron maka-massive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lan jud dili dili jud moubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Good morning sa First Family.
1: Yes, good and morning. Of course, ang ito ang Congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, Congresswoman Maisa Sagarbaria.
0: And of course, the gentleman, the forever Congressman, Mayor Chiquiting Sagarbaria.
1: And Honorable Chesa Sagarbaria, City Councilor of Dumaguete.
0: And of course, ang mga gagmay, no? Si Charles. Ang beautiful babies.
1: Yes.
0: Good morning, no, sa First Family. Mm-hmm. And of course, to tanang families nga naminaw karon. Mm-hmm. Welcome. And of course, sa ato sa gitimbayan, no? Ato ang mga, kuan? Ato ang mga frontliners. Ang number one frontliner, akong gag-analyze, mama de papa.
1: Oo.
0: Ang mama o papa sa kada panimalay, muna'y pinaka-frontliner.
1: Tinood.
0: That's right, no? And of course, secondly, ang, of course, ang katong mga lolo-lola, mga support system ba sa pamilya ba? Modin is like pinaka-frontliners.
1: Bitaw.
0: Yeah. And of course, ato sa gitimbayan, no? Ang katong mga naay mga kaning mga pasyente, ang mga clinics, mga hospitals, ang mga BHW, frontliners, mm-hmm. ni sila. Oo.
1: Tinood. O nga tuwa po ng mga kuan po, sir.
0: Mm-hmm.
1: Mga bantay sa kalinaw. Linaw.
0: Tinood. Mm-hmm. Yes. Mabtikon kayo sila, no? And we are very thankful, no?
1: Yeah.
0: We have these guys. Kaya unknowingly, usay atora I take for granted.
1: Mm-hmm.
0: But basta matulog gani ta, ato ang kinabuhi ana is actually in the hands of those who keep our places secure and safe.
1: Mm-hmm.
0: No? So we salute you. Atong men in uniform, hasta tong wala na uniforme, we salute you. Atong mga barangay tanods.
1: Yes.
0: Namantay pa sila na to.
1: Oh, kana jud sila mga gabi eh.
0: Yes.
1: Magsuroy-suroy sa ato ang barangay.
0: Oh, so ato pong kumustahan po nato si Kap. Maayong buntag niya, Kap. Tanang kapitan.
1: Yes, hanggang ato ang tanang mga konsihal sa barangay.
0: Yes, pasaka ta. Ato na ta sa mga munisipyo na sad.
1: Yes.
0: Ato mga konsihales po o mga busy mayores.
1: Yes, and of course, ang ato ang mga mayors.
0: Exactly.
1: Mm-mm.
0: So, maayong buntag sa tanan, ha? And of course, ato sa kumusta ato ang mga BMs. Good morning.
1: Yes, oo.
0: Honorable mga BMs.
1: Mm-hmm. Pinanguluhan course, sa ato ang Vice Governor.
0: Exactly.
1: Fritz Diaz.
0: That's right. Fritz Cezanne Diaz.
1: Yes.
0: Alrighty. So, maimbuntag ka ninyo tanan, no?
1: Mm-hmm.
0: And of course, tanang mga kusganon ng mga departamento, tanang mga ahensya nga make up the whole machinery sa ato ang provincial government. We are so lucky to have you for our leaders, as our leaders dinhi sa probinsya sa Negros Oriental.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: So, kaning kapadulong nga buglasan, Sir Albert, wala putag na energize, ha?
0: Exactly. Wala mag-higanti ba nga? Kapadulong ba?
1: Wala mag-agkuhan ba? Wala mag-angatuhang, kuhan, angatuhang, at this mumusabay po sa exactly. Unsay na aron.
0: Oo. Mm-hmm. That means we are very human.
1: Yeah.
0: We are very human. Oo. Ato sa itimbayan, no? Ato ang Buglasan Committee, atong festival leaders, especially ato ang halang dun DOT, PTO, PTO, Provincial Tourism Office, no? Si Executive Director Woodrow R.R. Makiling Jr.
1: Yes, good morning, sir.
0: And of course, si Ms. Glinda T. Desquatan, ato ang festival committee chair also.
1: Yes. And of course, ang ato ang mga different chairpersons sa ato ang mga activities.
0: Yes.
1: O, lisod kayo ni sir.
0: Tinood.
1: Oo, kaning magdala kag activity.
0: Oo. Kita, no? Mga recipients naman yun ta.
1: Oo.
0: We do not know the, kwa, no? Katubang mga behind the scenes ba?
1: Oo.
0: Kanang tinkering behind the scenes.
1: Mm-hmm.
0: Wa lang yun ta, limuhag, no? Kaya sa unang panahon, ako, basta gali, tempo galis buglasan.
1: Mm-mm.
0: Ikaw ako mo enjoy.
1: Oo.
0: At ako dito, li-li, panaway.
1: Oo.
0: Pumunta ako, kumong tao, no? Kita ang mga kuhanan muna, ito mindset, no?
1: Yeah.
0: Pagka kuhanan ni mga kuhanan.
1: Oo. Pero, luyo ni anang mga activities
0: yes.
1: Na ay mga tao nga nag-exert o effort.
0: Exactly.
1: Yes. Gauna-una o unsay maayong ipresenta.
0: Mm. Mura ba o kuhan ba? Sa akong na kuhan, no? Na-analyze. Mura ni siya o kaning termite mound.
1: Mm-hmm.
0: Gatuo ka kaning balay sa termites. Gamay lang. Naas ilalom ang kinadak-an nga portion.
1: So naa dito. O,
0: tuwa dito, behind the scenes.
1: Mm-hmm.
0: Parihan ni sa buglasan. Mm-hmm. No? Gigama ni siya from the ground up. Kining ato ang pila ka adlaw, 11 days, Resulta na ni siya sa usa ka tuig na planning.
1: Yes. Oh,
0: tanawa ra. Baling grabiha, no? Asa usa ka tuig pinraktis sa mga contingents nga moapil. Oh. Mm-hmm. Tiyaw mo na. Kay usahay kanimo mga contingents ani mura pug usa ka barangay. Di ba?
1: Oo.
0: Ang mo representar, like for example, sa street street dancing nila, sa lamp parade nila.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kanita nan puro ni na ay choreography, na ay disiplina ginita nan.
1: Dili ra usa ka grupo ang gadala na, dili lang usa pud ka tawo.
0: Exactly.
1: Kay ang mga participants pud, ang mga contingent,
0: that's
1: so
0: right.
1: Na po na sila ay gadala pud dito sa ila pong individual pud ng mga grupo.
0: Exactly.
1: Aside sa committee nga gatrabaho.
0: Tinuod.
1: Oo.
0: And so, families are affected.
1: Yeah.
0: Oh? So, inahang maamahan, nga doon na sila dancer dito sila, na sila participant dito, appeal po ni sila ang suporta. No? Kay huna-una, ako lamang, imong anak, kada gabi, butang na to, pila na lang kaadlaw, no? So, last, pila na lang ka-practice.
1: Yeah.
0: No?
1: Ano so, sa muna may tabo? Friday, I think.
0: Ato na yag-yag ng tataon. Ato na lang gitik ba? O, tinuod.
1: Sa kwan pa na ato na giyapuap-apuap usa.
0: O, unya na ta. Sa nato sila gamay. And of course, once again, balik na greet. So, may buntag, no? May buntag sa tanan natong katauhan, mga higala, mga igsoon, dili sa Negros Oriental, o hasta po sa atong kasikbit nga isla nga Sikihor.
1: Yeah.
0: Hasta po sa Buk.
1: Oh,
0: atong mga kauban, mga igsoon natong tagdumagidete nga bisag all over the world.
1: Yeah.
0: They are excited.
1: Yeah, makita po ta.
0: Mm.
1: Oo.
0: Napoy usahay nga mohimo siyang time for reunion, di ba?
1: Oo.
0: Oh, di gyud na siya kalikayan.
1: Yeah.
0: Oh, so it's a time for coming home, no? Butang na to, bonds will be reconnected, no? Mga feelings will burn once more.
1: Balak nun man.
0: Dami mong kabungtag, no? Dili kaya init. Dili po kayo bugnaw.
1: So, og sa kwan pa na, katamtaman lang.
0: Ay. Just right. So, may buntag once again, ha? Gika na mo ni Double A.
1: Yeah.
0: Shout out ta. Baso na
1: dai. Okay, mga... so wala pa man ta dire ko ana to i-open ng uban natong kuan.
0: Ako gani, wag na ko ma-open yung mga pages. Sigur na gyaw yo. Anyways, good morning no. Amo ming among gi imbitar tanan nga mag keep up and keep abreast sa tanang mga kalambuan simply by following the following pages.
1: Yes. All right. Oo.
0: Atong mga pages.
1: Yes, of course. Ang ato ang kuan page nga gikuan diin ta makita ang upat man ni kabuk Sir Albert. Ang ato ang Governor Chaco Sugarbaria page.
0: That's right.
1: Ang ato ang Provincial Government of Negros Oriental page. And ang ato ang Provincial Government of Negros Information Office Negros Oriental. And of course ang ato ang K5 News.
0: Exactly.
1: FM.
0: Once in a while naput sa imong page, no?
1: Yes, ato po nang gina-share.
0: A lot. S. Regalado page. Ako po, magawas po siya usahay. Albert Lemuel R. Malonzo page.
1: Yeah.
0: Pero di na siya page, account na.
1: Ako po.
0: So once again, no, sa ato mga nanay tatay diha, good morning ninyo, mga kabataan karon nga walay klase. Kaya I think kadaghan ng mga schools ron dinhi sa syudad sa Dumaguete.
1: Gigamit.
0: During the time nga magbuglasan, it's going to be used, no?
1: Yeah.
0: Oo, mahimo silang venue para asa ang mga contingents mo paway.
1: Yes, oo.
0: Oo. So di kalikayan nga usahay di na ni sila kinahanglan mo ato sa ilahang pag-eskwela.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: So kuan what's this kay agto man dito?
0: That's right.
1: Ang contingent ipang butang.
0: Exactly. Mura po siya palarong pambansa or palarong pampuok.
1: Yeah.
0: No?
1: Actually, karon ganiya, while gapadulong ko diri Sir Albert, dagkana kayong gapadulong diri nga mga what's this? Mga government vehicles nga gikan sa nagkadaiyang mga kuan mga lugar din sa Negros Oriental.
0: So as you see, sa akong pagsulti ganina, this thing is took many months in the making. So right now, nag-mobilize na tanan. It will also take weeks to mobilize. Mismo ang paghama sa ilang mga booth took more than a month.
1: Yeah.
0: Or a month lang, no?
1: Okay, katong ano sa pamento, dugay naman itong gisugdan itong diya sa Capitol area, di ba?
0: Oo, tinuod.
1: So, ang preparation daily sa yun.
0: Exactly. So, kini siya na, kumputahi pa ni siya. grabe ang preparasyones o mga lamas na inyo.
1: Mm-hmm.
0: So, tanan, atong gimbitar.
1: Hey, balak nun yung kasi. Mga lamas.
0: Mga lamas. Mga meow. Good morning na po kubalik.
1: Yes, sige.
0: Ato sa banti, sige ba?
1: Ato sa patrilingan.
0: So, good morning ha. Good morning ta sa atong mga higala,
1: mm-hmm,
0: sa mga satellite, ng mga station sa K5.
1: Mm-hmm.
0: Lain-lain atong mga managers, ato ang mga technicians. Shout out ko sa akong amigo, there is Kihor. Ato ang manager po dito, si Dodong Donar Dayot, no? And of course, si Melvin Banico, diri da Pitspikas,
1: mm-hmm,
0: og si Blas Libaton Jr. And of course, ato ang higala diri sa ato atubangan, si Sir Jonathan. Alright, siya mo'y nasa atong timon right now. And of course, ato pong i-acknowledge ang atong ambungan ng manager sa K5.
1: Yes, oo.
0: Nangita to ni mo ganina?
1: Bitaw lagi.
0: Oh. Oh.
1: Namin sa labutan dito.
0: Oh, Boss Bernie. Oh.
1: Boss Bernie, kabusaw, tay.
0: Salamat kayo, sir.
1: Walay lain gwapo dito sa K5.
0: Yes, that's right. Anya, ang ganahan ako ano niya, no, kay Kwan. Makakita kasi ang dagway, mura ba ma-relax ka?
1: What's this? Welcoming kayo.
0: Yes,
1: kwan ba?
0: Smiling kayo. And of course, pasalamat po ta ni Dr. Ramil and of course mm-hmm, si Mayor Pivligan, no?
1: Yeah.
0: For their kind gesture nga kita gitagaan og platform, mm-hmm, sa diin nga sa usa na to kayaw-yaw, dusi na ka istasyon diretso.
1: Oo.
0: Oo, dusi kas. O sa ang main mother station is this one in Kamanhak, and mm-hmm, the 11 others are scattered all throughout Negros Oriental.
1: And secure, I
0: That's
1: am.
0: Right. Mm-hmm. All right, baby.
1: So, atong basahon ni ato ang mga comments diri, Sir
0: sige,
1: Albert.
0: Shout out, ganahan ko na.
1: Okay, so Habel Mel Cadona. Good morning kaninyo mga sir. Mm-hmm. Oh, napos sa ilaing message, Sir Arlot. Oh, kaila dyan nila ko. Joy Ibasan, love this. Uh-huh. And Joy Ibasan, good morning mga sir. Okay.
0: Thank you kayo, ha? Ato dahin, K5 News Online Bayawan is also with us right now.
1: Yeah.
0: Palihog lang ko sa K5 News Bayawan. Isulat din, shout out kinsay mga tao na di, ha? Para makakuan po na to, acknowledge. Mm-hmm. All right.
1: Yeah, ibutang po din ang location. Makaisgut-isgut po ito sa inyong lugar. Kaya masig na po tayo.
0: Oh.
1: Yeah, nahibalan sa inyo ang lugar, di ba?
0: Exactly. Basta kayo diring dapita, no? Bayawan is known also for being progressive,
1: mm-hmm,
0: and also mga pares basay ba?
1: Mm-hmm.
0: Progressive po sila. Trying to be.
1: Yeah. Sa nailahan ko ang delicacy dia?
0: Ang delicacy dito? Gold. Joke. Kuha ni sila. Naanis sila yung kadang season where the fish is abundant. Nalimot yung kuha sa toy kuha.
1: Bye-bye.
0: Basta isda. Kanyang daghan kayong isda.
1: Usa yung tawag anak ng bye-bye?
0: Lain po itong bye-bye. Kuha man to. I think hinubaan mo itong bayi-bayi or bayawan. Naraanan doon ha?
1: Okay.
0: Siya? Mura siya o kaning bayi-bayi, mura siya o kiling.
1: Dili, dyan na siya bayawan.
0: Dili. I don't know kung asa ko siya. Kaya naan po yung muna sa bakulod.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kining mura siya o katugaling. Mura siya flour. Medyo mm-hmm, humukumok na gahay-gahay. Na doon na siya murag powder substance or something. Mm-hmm. Ironically, naan po yung muna sa Zamboanga.
1: Mm-hmm.
0: Oh, same thing. Pero mm-hmm, lahi rin lang alan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so, sige lang, ato rin niya nang ipangutana sa ato mga taga-tourism.
1: Bitaw, basig na ay nakadungog niya, i-comment din niyo.
0: Yan. Ganahan mo mahibalo, ana. Adto mo sa buglasan.
1: Oo. Ganahan mong mutilaw sa mga what's
0: delicacies.
1: This? Yes, delicacies.
0: Mga specialties.
1: Oo. Especially kanyang bud-bud sa
0: tanay. That's right.
1: Well-known kayo na.
0: Exactly. Aside from the beautiful women.
1: Pandili mo pilay-pilay. Insakto ang gidakon.
0: Ay.
1: Dili kasumuron.
0: Ay, ganahan kay Kwaron. Palak nun.
1: Muna ay budbud sa tanhay.
0: Okay. Biliban ako, ha? Sir A. Bantay, ha? Mga taga-tanhay, kinanglan.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung taga-agwan, ha? Mga itong gagamag budbud.
1: Mm-hmm.
0: Kiplag na ba mo dire?
1: Bitaw.
0: So,
1: siguro na. Manuroy ta dito.
0: Sige.
1: Siguro na. Yun ay budbud.
0: Oo.
1: Mangga og tsoklate.
0: That's right. Kinang lang ila pong hotdan dito sa Tira Alta, si Gob, o si Ma'am GB.
1: Oo, oh, alang-alang.
0: Patilawon
1: dyan. Oh, alang-alang.
0: Unahon dyan na.
1: Unahon dyan itong patilaw.
0: Dito, okay, palanggar ba mong Gob?
1: Uy, si Governor, what's this? Sige, nanggakaugbudbud kayo. Tanayanon ba yan po na?
0: Tinood. Tinood. His heart is also partly Tanhayano, no?
1: Yeah, kaya si Congresswoman Maisa is taga-Tanhay dyan.
0: That's right.
1: Mm-hmm.
0: Anyways, ato pong pag-greet, no? Sa kitsa pamuntoy akong nakita, Andrew. Pero nag-greet na din ko yun yung mutanan. So, ato na lang pagtimbay, ano? Once again, sa ato ang mga listeners who are keeping us company. Ay kalimot ang PIO is actually a platform designed to inform everybody about government programs, services, initiatives, and significant developments nga moapektara sa atong probinsya.
1: Yes.
0: Onya, right now, grabe ka ang moapektara sa atong probinsya, kining buglasan.
1: Mm-mm.
0: Oo. So, katong last week, I actually had the pleasure and the honor of having the executive director himself sa Provincial Tourism Office, si Woodrow R.R. Makiling Jr., and of course, inubanan sa atong Festival Committee Chairperson also, Ms. Glinda S. Desquatan.
1: Mm-hmm.
0: O, mutong excited unta kay kung kwaon, tigaw. Saan taman na may kakulian, no?
1: Nagkataon.
0: Oo. And ato nahisgutan po in a while. Although we had a very exciting revelation, kabalutang di man tan maka-attend atong time. Mm-hmm. So today, we are going to repeat the content, no, atong maong diskusyon, if it's okay with everybody, no. And I know ma-feel sa tanan nga ang buglasan na heat, no. Do you feel the heat, the buglasan beat? Una siya, doon na tay bago na murag jingle na may kayang pagkagama, and there's even a craze for that, no, na dance steps. Kanya doon na competition para na. Oh, so that's one exciting thing that we can also talk about. But ato na sugdan in a while from now, ato na po silang ibalik, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa ato ang, unsay to gani? Kaning panahon. sa panahon. Ngayong ulan-ulan, init-init. Unsa mong itinood, ani Sir A? Unsa mong ipaglantaw ni Wani?
1: Want to see is to believe.
0: Want to see is to believe. Oo.
1: Ugun sa'yo nakita, muna na siya. Ang saon man. Muna naman yung panahon na.
0: Exactly, no?
1: Dili na dyan ito matagna bitaw. Oh. Unsay, what's this? Unsay dangatan sa panahon.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya, na ay part nga mag-ulan, na apoy part nga init kayo.
0: Inuod dyan na.
1: Why is it makabantay ko? Kaya ka nang magbiyahe ko. Panalitan sa tanhay gaulan.
0: Oo.
1: Sa San Jose init.
0: Oo.
1: Sibulan ulan.
0: Tinood ba ya? Makita mong good po nimo, no? Kung if muyangod ka, na ay parts usahay nga dunay cumulus clouds. Ano yung sayang mga rain clouds.
1: Mm-hmm.
0: Mura mag accumulate ba? Cumulate. Mm-hmm. Cumulus. Mm-hmm. Oo. Muna siya, no? So, upat man to ka klase nga clouds, kadumdum pa baka na, Sir A?
1: Kuhan ang saman.
0: Stratos, nimbus, cumulus, ang sapa.
1: Ikaw kay kuhan ka. Best in science, ba ka?
0: Yesterday, when I was young to. Okay. So, muna, no? Makita din mo sa kalangitan, kausahay, gabaga, dilapit sa tanhay.
1: Mm-hmm.
0: Pagabot ni mo sa nus, eh. Hawan. Oo.
1: Mm-mm.
0: So, ang giblisingan ra, tanay. Ipaulanan ka dito.
1: Tingala ka sa kayo sa kuhan, na ipart nga hangin, na ipart nga init, walay hangin.
0: Tinood.
1: Pag-abot ni mo diya sa San Jose, hangin.
0: Oo, tinood.
1: Na.
0: Katingalahan kayo, no?
1: Oo, katingalahan kayo mo nang dili na dyan na matag na ang panahon karon.
0: Mm-hmm. And of course, ang ato ang kuhan, no? Ato ang singalan na ni. Ato ang panahon, although, kuan yun sa pag-asa nga, nanatunot sa El Nino time.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero di yun kalikayan nga maka-question ka nga, El Nino, yung anong
1: mag-ulan? Yung anong mag-ulan?
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: So, muna siya, the irony of it all. Meaning, wala agad tayo control, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa atong panahon. And naturally, pagbuglasan, ayaw pag-expect na all days will be dry and sunny. There will also be days nga there will be a little intermittent rain.
1: Yeah.
0: And perhaps, naagalit time, dagoy nga mga motorensyal.
1: Pero baso na lang po og katong dili mga kusog ba kay makuan taon po ang ato ang mga activities.
0: Yes.
1: And at the same time mga tuwa po taong mga nisuroy nga mora po nay time ba nga ilatang igawas. Nya na atol pong dili maayo og panahon sa ato ra pong iampo nga at least ba mana amang galing dili ingon ana ka kusog.
0: Ana gyud. Ya muna no atong gi paimangnuan ang tanan nga in kaso manggaling mangyuna na always bring yourselves an umbrella.
1: Yeah. Mo na lang juna.
0: Mo lang juna.
1: Kinalang ready lang jud kay dili man juna to makuan. What's this especially og naa kasagawas?
0: Dili mo tagda no?
1: Oh.
0: Oh, anticipate na lang gyud. Ako magbutang man ko sige raincoat sa ako ang UVAX. Katong na yung mga aeroplano, butang rin sa inyo ang cargo hold. Okay, alright. So, ato din pag, ano?
1: Uh-huh.
0: Pag li-li sa ato ang mga schedule na good. Muna nang ilang gihulat.
1: Pero ato sa naman, basahin ning mga comments dito ya?
0: Sure,
1: okay,
0: sige.
1: Okay, madugay-dugay mo ito sa schedule. O, kariyo pa man siya. Sige. So, na-comment dito si Marisa Bulahan. Good morning, sir, from Gihulungan. Mabunga. Nari, mabunga? Barangay Mabunga na gini or sa basta kay from Gihulungan siya. And Habel Melcar Cadona. Kaila jud sir, supporters from San Santa Cruz Viejo.
0: Alright.
1: Viejo. Nuevo.
0: Nuevo. New, ha? New Santa Cruz.
1: Habel. Dangkang mga Habel diya.
0: Tinood. Nagkikwala ko sa una nga politiko ko ng Habel.
1: Na kaila ko ito.
0: Amigo.
1: Sa kuan sa
0: shout out ra ko ato.
1: Pirmiro distrito.
0: Di na ko kumpleto ni mong ngalan ha, Rick.
1: Sa dili ni ko kumpleto ni mong ngalan.
0: Rick. May muntang dia boss. All right. So sige to na ko kita mo sigsuro ito di. Mo kuan mo pon, mo wave ra pon. Mura ko ta ni kuan. All right, sige. So atong sugdan no? Atong i-reveal right now sa mga dili kayo mahilig og li-li sa ilang Facebook o guman pa. Naminaw ra siguro sa station ron. Especially kanyang mga lugar sa Tamiso, mga lugar sa mga Kansaling, mga Pal-iw. Butang na to. Na po yung mga lugar dito sa Santa Catalina to dito sa mga tagas na kayo mga lugar ba? So, nag-graduate ron ni sila ron. So, ato ni silang i-invite, no? Everybody is invited. We cannot hear each other.
1: Marag na rata. Okay rata itong audio.
0: Okay rata? Oo. Ato daw yung marag okay naman atong tech dito. Marag pagwapo man. Sige.
1: Okay.
0: Okay. Sige ha? So, akong gi-double check atong microphone on naman.
1: Okay.
0: Okay. So, sugdan na ito, no?
1: Oo.
0: Atong sugdan. Ato ang buglasan is going to begin karong Thursday. Thursday sa hapon.
1: Mm-hmm.
0: Okay, that's October 15.
1: Yeah.
0: So, katong mga ganahan nga mo apil, okay ra jud kayo. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Okay ra jud kayo mo apil. 5 PM na siya sa kabuntagon sa Thursday na ang ribbon cutting and opening dito sa Freedom Park. No?
1: Mm-hmm.
0: And of course, sundan kini sa alasay sa kahaponon ang atong LGU Bulls Fair Competition. Ang inyong booth kita ko, tibok na kayo.
1: Tama ba?
0: Believe ko, oo. Morag building.
1: Video ko kasuray dito, oo. Kaya morag ang ilang i-feature dito, ang kuan man, New Government Center.
0: Yes.
1: Morag yung building. May ako ang nadunggan, pero wala pa ko ka-visit dyan.
0: Yes. Kuan yun siya, morag bag kuan ba? Morag yun siya ang front desk. Mga ilang gi-specialize.
1: So, kani, first judging po ni siya, sir.
0: Yes. That's right. Dili man good mahitabo nga kausara i-judge ang mga booth, no?
1: It's
0: going to be a string of judging episodes para makita nila ang evolution and of course kung unsay response po sa tao sa kada gi-feature sa kada booth, no? So ang artistry, ang skills, mga tanahay gyud na puro mo adto dito, sir. Gagama
1: so,
0: magaduktok dito.
1: Ikaw judge ani mo lang maglibog ka kay puro man gwapo.
0: Bitaw, tinuon. Liwat mo, sir.
1: Liwat mo na ito.
0: Kung taga Valyermoso ka o taga Santa ka, taga Kanlaon po, magdukduk dito. Mo na siya. And of course, atong pride, no? Atong pride, ato ang mga tanang mga negorense, maayo manggama. No? Maayo artistry is there.
1: Yeah.
0: Eye for aesthetics is there.
1: Mm-hmm.
0: Makita po ni mong kaning they have pride in what they're doing,
1: yeah,
0: no? And in their each municipality, mo na sila ilang i-feature dia. So, dungan-dungan sa kaning LGU Booth Fair Competition, ang Battle of Dance Supreme. And of course, pag alas 8, sundan ni siya sa pre-competition sa Hara sa Negros Oriental.
1: Yes.
0: Maglantaw kita ni sir.
1: Kuan ang ato ang mga
0: nagagandang dilag.
1: Mga kuan unsa man siya mo ni siya
0: pure ning babae. Haram ni. So Hara of Negros Oriental the kuan no? Pre-competition it is going to be at the Freedom Park stage.
1: Mm-hmm.
0: Libre ni siya.
1: Oh, libre.
0: And of course
1: so agto dito una natong makita ni sila.
0: Yes, that's mm-hmm. right. Actually ang Hara competition libre rin siya hangtod sa hangtod. No, okay, it's actually a government sponsored thing mm-hmm. and it's going to feature tanang mga munisipalidad and it's going to be a first come first serve. Mm-hmm. Kuan no? Mga seating or kanay. Yeah. Pwede po magdala kag imong kugulingong lingkuranan. Mm-hmm. No? Ay lang pagdala atong 3-story nga kuranan. Kaya maglisod siguro tag set up na. And of course after sa alas 8 nga 8 p.m. nga Hara pre-competition, 9 p.m. SMB night.
1: Yes. So expected na ni.
0: Expected na siya.
1: Kung say may tabo ani SMB night.
0: Most of the time.
1: Na jud banda.
0: Ako mo imo MC dia.
1: Banda ni siya.
0: Banda ni siya. Muna siya. So pag kumanan ang October 15, October 16, imuha na na, sir.
1: Yes, ang October 16 sa what's this?
0: Kabuntagon.
1: Kabuntagon o 5:30 sa buntag. So yes. Buglasan painitan.
0: Nice.
1: Buglasan sa Lusalo.
0: Nice.
1: Ana gayud pagay mo sa Pantawan, Dumaguete.
0: Dito nila i-feature ang mga daghan nga lain-lain ta tighimo og mga kuan painit,
1: mga kuan o mga suman sa mga ana.
0: Ana, tsokolate.
1: So kinsa ganahan mo painit dito? Pili.
0: Ana gyud.
1: Adto dito makita tanan. Gikan ni sa mga,
0: lang, ha?
1: Gikan po ni sa mga different LGs or Dumaguete ra mismo.
0: Actually wala na ko mangkuan no, but it is a big kuan possibility nga mga LGUs contribute ani.
1: Yes, labi na ning what's this kaning puto chocolate sa Dumaguete sa. Dapat tong budbud ka bugbud.
0: Na gyud. Okay, imported ba na gikas inyo mabudiri. So appeal yun na dito sir.
1: Yes, so mamainit ta.
0: Yes.
1: Sa October 16 o alas 5 imedia open na ni siya.
0: Open na.
1: Oo. So kuan po ni siya? Holiday po ni siya, tibuok probinsya.
0: Oo, gikan sa adlaw pagkuan na. Tinod na.
1: Yes, then ako ning padayon nun, sir.
0: Of course.
1: Pagka alas 7 sa buntag, pizza 16 na, karong Biyernes, Buglasan Ecumenical Service. So, asa man siya?
0: Dito ni siya sa Dumaguete Boulevard.
1: At it's same. Sa Pantawan, Gapon. Then, pagka alas 8 sa buntag, Buglasan Civic Military Parade with Buglasan Decorated Umbrellas Competition.
0: Yes. So, kada umbrella, dunay design sa kada munisipyo or city.
1: Oo.
0: So, muna siya, usar ka buk representante mo, agi atong judges panel.
1: Mm-hmm.
0: Dayon, tibok parin, tibok contingent, sige na pa dahil.
1: Papatsadaay ni Kuan, payong.
0: Papatsadaay ni siya. Timing po kayo sa, kayo na ah. Kung ang atong haring adlaw, anang adlaw, very good boy, init kayo, di ba? Timing kayo.
1: Kung maulan, okay na po.
0: Kuan yung kayo.
1: Payong naman.
0: Exactly. Muna siya, dual purpose.
1: So papatsadaay ni payong, kinsay, di ko rita ninilang mga unsa diya.
0: Ang artistry o unsay ganahan niyo ipasundayag sa inyohang kuan, ibutang pa naman ay tanhay. No? Inyong payong, puno kay budbud ng tanwan. Atong atop niya. Puro-puro budbud.
1: Punong budbud na ibaterol. Ikaw na naman ang mga design. Ugunsay na sa ilang syudad o lungsod.
0: Tinood.
1: Muna na ilang i-design po sa ilang payong.
0: Itutangan po niya yung diorama dito sa inyohang bagong government building. Muna na siya.
1: Pwede.
0: Oo.
1: So, ani ni may tabo sa Dumaguete City Streets.
0: Yes.
1: So, maglibot-libot ni.
0: Yeah. Naagod tayo eksaktong ruta. And of course, ato ang PNP, ato ang tanang klaseng kwa, no? Men in uniform will be there, including RCSU.
1: Mm-mm. So, pagka 9 a.m., the same day, karong Friday, opening sa Buglasan Family Farm Congress 2026.
0: Niambak. Padayon sa, after sa Civic Military Parade, diritsyo na ta sa alas 12, murag lahi na gawin imong kopya. Lantawa ko na ito imong ito ang wisen ni mga kuan.
1: Yeah, oo. Kay kaning, abig ka nang imuha. Kay kaning, ako sir, ang nabutang dali sa July pa man eh. Kasignahin mo nga changes.
0: Nausog na siya.
1: Pero gatag na kuan ang tourism.
0: Sige lang.
1: Sige lang. Okay, no

0: Bala na, wala na, umasod ang basta, lechon.
1: Basta kayo, tilo-tilo rin ta, kay daghan na yung contingents ni. Mm-hmm. Una, kada munisipyo, atagag lima na ito, or upat kababoy.
0: Lima kababoy, or upat.
1: Five or four kababoy.
0: Kada LGU.
1: Kada LGU.
0: Yung pila kabog LGU.
1: Sponsored na siya sa kuha na, 15 daghan na. Sa 23 ba to, o 25? Duha rayo mo attend. But I think tanan mo attend na siya.
0: Competition yapo ni.
1: Competition yapo.
0: Palamiay ni siya ulit.
1: There will be something like sa ako lang banabana ha. 40 to 70 kabuk baboy. Unsa man ni paghurot?
0: Ha?
1: No? Unsa na paghurot?
0: So tilaw-tilaw ka dito adto ka.
1: Yes, everybody is invited actually, no? Tanang mo attend ana is going to be given the access to the baboy.
0: Yeah.
1: And of course kada LGU itself sa katong mga katong contingent mismo at booth di ay hataga kusah. Okay. Oh, oh. Yeah, katong upat, bahala na magkunsaon na ninyo pag kuha na. Pag kurambos na kunsaon pagkaon. Oh. No? Una-una, ako lamang na 4 to 5 kabuok baboy sa kada LGU niya. Balik na ka ng LGU.
0: 4 to 5, 25 ka LGU.
1: Oh, mga nalag sa mga si Tinta.
0: Mga 100.
1: Oh, almost mga 90. Na, siguro. Oh, basta kay...
0: kay umuwi ka to na niya, upat, 100 mo na.
1: Dito, no?
0: Upat kay 25 times 4.
1: Oh,
0: mga so, 100.
1: Oh, 100.
0: So, mag-expect ang 90 kalichon.
1: Hana, good.
0: Sobra pas fiesta.
1: Sobra pas fiesta. I think this is going to land us in the Guinness World Book of Records.
0: Yeah, usap yeah. Na siya.
1: Kabalo ka on sa metabo ane, sir, eh? Kada municipio is given the chance to feature their own brand of flavor.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, gusto ka nga imuhang flavor sa imuhang kuan, municipio. Ganahan ka ma-identify ang tanhay as kuan, wasabi flavor. Kada kaon magsigihilak na yung o diba kada kaon chocolate flavor ano ba no muna siya gihatang a chance no so each LGU is going to identify itself with a certain specific flavor and then it will undergo its scrutiny atong panel of judges will be given a chance to bite. Mahurot guni sila kabusog.
0: Yeah. 25 man ikaw.
1: Akong suggestion ani no, although wala ko ni muna atong among coordination meeting.
0: Punit-punit naman.
1: Naon ta toy upat ka panel of judges? Kay kablo ka kung usara ka panel of judges
0: patasan
1: ni ilang BP ani in taon. Simba ko lang, no?
0: That's so, why tayo medical team anang bagatang dito.
1: Dakan. And of course, we strongly urge and advise everybody nga dunay kuan sa BP, nice situation sa BP.
0: Ayaw na lang dyan sa...
1: Eat moderately.
0: Yeah, oo.
1: Eat moderately.
0: Yan, sa man. Kaya, og patilawan manitanan.
1: Oo.
0: Yeah, kaya, bay man...
1: Kausar man, Dok. Kabainti lang.
0: Og ikaw, sagdili ka, husgado, bisita.
1: Just once. Yeah.
0: Bisita ka dito.
1: Another just once here.
0: Oo, yan, sa
1: and then, another just once here. Ano ba, still
0: lang? Mayan, taglima ka ni.
1: Oo.
0: Lima ka LGU.
1: Tinood.
0: Oo, yan, umuita tanan, 25. So, kanang 25, imo nang tilawan.
1: Tinood ba yan? So, muna siya, no? Dapat ilaneng gi... I think they have. They
0: yeah.
1: Have. Kaya ni sila, mga thinkers ni sila.
0: Mm-hmm.
1: They are a bunch of think tanks.
0: Nah.
1: And we are so super thankful, no? Especially to the tourism. And of course, ni-appeal niini ato ang office sa agriculturist.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang provincial agriculturist office. Nanguna niini, gani si BM Woodrow Makiling Sr. Kusganon kayo nga nitulod niini.
0: Mm-hmm.
1: Hasta po na ato ang mga hog racers sa Negros Oriental. Very, very supportive niini.
0: Atul po dyan nga Friday. Atul nga province-wide holiday.
1: Holiday.
0: So ha, everybody will be... Makaagdo.
1: Yes. Mm-hmm. You have no excuse.
0: Yeah. Malag, I think more of first time ni nga nahitabusan.
1: Yes.
0: Naanin siya nga ingon aning aktibidad.
1: I do think it is first time in the Philippines.
0: Yeah.
1: Wa pa ko kadungog money na itabos Pilipinas nga nagpasabwag og baboy. Kablo ko ano ne? They are making a bold statement that Negros Oriental
0: safe
1: is ASF free.
0: Yes.
1: Okay. Or that ASF has no kwan walay problema ang ASF. Kani bang dili man gud siya supposedly kadlukan. Hadlok lang yung kayang tao. And muna siyang kwan, they're trying to make a bold statement to Cebu and the other kwan, recipients of the pork products that we have. Nga ato ang baboy dili, sipte.
0: Yes. Okay na jud kayo.
1: So mga unta.
0: Mga unta.
1: Muna siya. Ako ana, lagmit, ako ang kontrolo na akong kagalingan. mga 1 square inch kada munisipyo.
0: Oh.
1: So, 5 na. So, 25 so, square inches.
0: Di ba? Di naman ni mo, kwanan, di naman ni mo parisag rice.
1: Oh, di lira.
0: Halo, makaabot yung gas katapusan.
1: Oh. Tilo na ni mo. Oh. Pag mo na, ay mo nang binlan o kinsa to'y pinakalami.

0: ganda yung pagpunit ni mo. Tilaw ka, naigalan to. Siya na, lami.
1: Mura po tag-judge.
0: Sa Picas mood, lami. Puro man lami. Sa ako na.
1: Pastil lang. Sa ako
0: na. Ikaw, ngusgado, ana.
1: Oh, daghan kayo ng lami. Anong panahon na?
0: Oo.
1: Basta mga galakaw-lakaw lang.
0: mga lechon nun.
1: For your eyes only. Okay. So, moto siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Asadya, gigay ni. Kay Lechon Festival is happening right after the Civic Military Parade.
0: Oh.
1: No? And of course, kaning Civic Military Parade itself, kita ni mo ilahang mga katong mga dagko kay mga gipang decorate. Amoy magdagan hinay kaayo sa kadalanan, no? And we know nga kita mga Dubangiteño, mga taga mga Negorense, buotan ka itang mga lantaw dita mo dashmag sa mga gaparin, no? Muna ako nabantayan. We are not a rowdy, not a belligerent crowd sa Dumaguete, which is very good, no? And let's keep it that way.
0: Yeah.
1: Atong kuan, atong butang na to itong kuglingon, ilugar na itong kuglingon, especially if you have kids with you, ayaw gitin taon o dasmag, no?
0: Yeah.
1: Kailangan posisyon lang tagtarong, pwesto lang tagtarong, and everybody, safe distance with each other, and of course, let's just enjoy the sights, no? And everything na mulabay sa ato ang kuan, Civic Military Parade.
0: Yeah.
1: Sabi nga, tatugdo ako buk microphone, Dre. Kaya ako na i-share ni mo ba? But it's okay. Diritso ta sa kapunon. Lantaw ko nung imong kapunon nga kopya diya.
0: Kumaw ba, Dre? 12 noon. Alas 12 sa Mudto, Buglasan Fellowship, lunch with provincial and LGU officials and guests.
1: Ah, at the same time. Oo, muna siya, no?
0: So, pag-welcome ni governor sa ato ang mga guests, sa ato ang mga different LGU officials sa tibuok probinsya.
1: Grabe, no? Tinood. Kay naturally, there will be such a gathering yun. Kay
0: pasalamat.
1: That's right. Pero timing kayo, no? Kay after mag-lechon festival ta, kato for all gudo.
0: Yeah.
1: For the boys, for the girls, everybody all. Mm-hmm. Okay. So, pagkuman ato, muna to, ato mga leaders, mga ato dito sa, usually, ato na sila sa plenary.
0: Yeah.
1: Either the convention or napoy SB, no? Ato po na usay dito.
0: Kani agi ni pasalamat ning gob sa ilang pag-join sa ato ang yes, sa ato ang festival.
1: Kita po pasalamat po ta sa atong listeners right now. Shout out tagoy tag gamay.
0: Yes.
1: Ginhota.
0: Okay, so japa day diri ato basahon ha. Gikan ni Rowena Arboleda diya sa Tanhay City sa Barangay 6. Good morning Negros Oriental. Good morning Congressman Maisa, Governor Chaco and Ma'am Juvie. Happy Buglas.
1: That's right.
0: Gikan ni Consiel Rowena Arboleda.
1: Nice one.
0: Mhm.
1: Sige, mayang buntag po no sa ato ang baguhay po nga ni Timbre nga naa sila. Atong Anlap and Tito family through Maraya, Torres family from Rio, Katakutan family also. Ato pong, let me see ha, Nai News FM, unya na apoy DYGL, no? K5, mayong buntag. Daghang kayong salamat, no? And of course, the Tabaluk family, murag kaila, gigawaan yung mga Tabaluk family.
0: Daghang na
1: Nastanhay. And also sa Pampilo family through Randel. Good morning. Daghan kayong salamat for being with us. Nakoy amigo nga Tabalok. Tuan na sa Amerika ron. I think he's a realtor dito. Limot lang ko siyang first name. Basta sa una, itong napakustanhay, mang-disco me. Gusto kayo may mang-disco.
0: Mama, dito sa una, sir.
1: Kaming diba? Carl.
0: Mata yung itawag o discoral.
1: Discoral. Dili. Kanang disco good nagyod. Nagyod.
0: Pero mas exciting tong disco ral sa to pa exciting. Disco nga gi
1: agbon koral. Dan agbon ba?
0: Ilalom sa kalubihan.
1: Ura kanta naman lang sa. I like it. disco ral. I think naka-relate si nanay diha, no? Si nanay, si tatay. Kumusta naman mo diha, nanay?
0: Pero kabut po, taan na
1: siya. Of course.
0: Mga 90s.
1: Napagya ko na ron.
0: Even ganun, pero talang sa nang, ano lang, may mga fiesta-fiesta sa. Pero sa una na, dito, weekly, dito.
1: Grabe sa una.
0: Nagkang mapabaili sa una. Kaya wamang ko ilaing choice ang taong kasuruyan.
1: That's right.
0: Bailihan naman dyan.
1: Sa una, uso pa itong trumpa. So, oh, nas bukid-bukid. Oo. Oh, ipahapak dito atong Pikas Bukid. Kaya para mulhulang ka na araw, ato dito.
0: Ato maglaway ito oh, sa Pikas Bukid. Maglaway. Makalugsong dyan.
1: Oo. Oh, oh. Maya na yung mga word.
0: Maglaway. May nabi atong bula ka na yun. Ito ka.
1: That's right.
0: Bulang kristal.
1: Oo. Oh, oh. Nya, magpa naman na sabwag o lain-lain mga gilak-gilak mong kulor ba. Oh, so, ano, no? Atong mga fiesta diri sa unang panahon. And how we celebrate. But this time, atong Festival of Festivals is finally, butang nato, it has come of age. Ang higa, no? Onya, muna niya siya, organized na kayo. Mm-hmm. So, ato pa na isabwag ng daghan pang uban mga events which are also scheduled. Mm-hmm. Unsa pa tayo may tubo after atong ang lunch.
0: Oh, so 2 p.m. na punta. I think kung lagmauna sa imuha. Opening of the Negros Oriental Buglasan Trade Fair.
1: That's right. Oh, I will also be there.
0: Mm-mm. So 2 p.m. na siya gikan sa October 16 up to 22. So pila ra ni siya ka days.
1: Taas-taas po niya siya actually ang trade fair, no? Unya daghan kay ni siyang mga kuan, daghan ni siyang mga attendees. Ako ra po niya na siyang hisgutan unya in kaso kay para makuha na to, ma-expound ba? Mm-hmm. Sige, padayon ta, sir.
0: So, manay siya. Ito na sa Robinson's Dumaguete.
1: Mm. That's right.
0: So, sa maning sunod, sir? Aning, okay, Buglasan Street Dancing Contingents. I don't know kung saan niya. Pero ito na ta sa 3 p.m. Mm. Buglasan Festival of Festivals Street Dancing Competition with Buglasan Festival King and Queen.
1: That's
0: so,
1: right.
0: So, maunin eh. Muna po ni gipaabot sa tanan nga pasigarbo sa nagkadaiyang LGU sa ato ang was this Negros Oriental. Mm-hmm. Sa ila mga festivals po dito, ila pong dadon diri, sir.
1: Oo, anang yun.
0: Ila ipakita.
1: Oo.
0: Mm-hmm. So competition gyapon ni siya.
1: Competition gyapon ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Field presentation and showdown, no?
0: Yes.
1: Oh, dito ni sa Governor Perdices Memorial Coliseum.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Onya, gikan ato, unsay sunod, sir?
0: Yes, so 3 p.m. na siya, ha? So, sa pagka 6 p.m., Buglasan Festival of Festivals Field Presentation and Showdown Competition. So, agto na ni siya dito.
1: Oh, muntong yun.
0: Sa Mariano Perdices Memorial Coliseum.
1: That's right. So, na-jumble na ko. So, kanina, no? Ito, ito yung
0: kanina, katong Buglasan Festival of Festivals Street Dancing
1: to siya.
0: Sa city streets diri sa
1: Dumaguete.
0: Yes,
1: oo. Wapo kayo na siya, no? It is going to feature kanang gipraktisan og almost more than 6 months.
0: Oo.
1: Murag madunggan man ako sige nga hulang ka lain lain barangay. Oo, matingala na lang ka ba?
0: Oh, ako I think bitaw kanang gikan kog Dumaguete usay kay mo visit ka sa hospital. Kanang mauli kong tagwan o'clock ga practice pa.
1: Ga practice
0: sa kadlawon.
1: Tinuod.
0: Oh, so ingon ana ang preparation.
1: Exactly.
0: Oo, so dili lalim.
1: Yes. Dili na lalim, no? And mula gani siya, giingnan ako nga, giingon ako sa tanan, nga mura na siya putahe, nga it has taken so many things, mm-hmm. and so much time, mm-hmm. so much effort. Mm-hmm. So, ato ni siyang tangkilikin, no? Ato ni siyang duawon, og we will indulge ourselves with this one. So, after ato, no, ang street dancing, mula na ito giingon ni Sir A, field presentation and showdown competition. And of course, pagka alas 8, sir, unsa may tabo?
0: Buglasan Viva One Variety Show.
1: Ay, ay, artista.
0: Basta mag-isgo ta ning Viva.
1: Mm-hmm.
0: Mura manig artista.
1: Oo. Oh,
0: Yan sa ang taan.
1: Apil taan eh.
0: Imbitado taan. Imbitado. Mga artista yun ba yata?
1: Nabi tayo mga ID. All access ba yata?
0: Okay. Ano na?
1: Na,
0: yes.
1: ID.
0: Pribiliyo na ito.
1: Yes.
0: PIO.
1: That's right. Of course. Kaya kung trabaho man taan na tayo mga.
0: Trabaho taan na. Sige.
1: Sila, maglingaw sila. Magtrabaho may. Sige, it's okay. But,
0: so, Viva One.
1: That's right. Viva One. Gaman yan taga ito.
0: So, mag-expect ano yung mga pariyo na ito, mga artista.
1: That's right. Alright. So, ay kalimot ha. Viva One, that's alas 8 sa October 16.
0: Ano sa Freedom Park.
1: Nice one. Mm.
0: So, libre ka po ni.
1: Mm-hmm. Libre kayo.
0: Okay. So, alert mo hang mga kuan diya.
1: Mm-hmm.
0: Mga mahilig o artista.
1: That's right. Itong namoy gisunod nga kuan.
0: Mga idol-idol ninyo.
1: Kato. Paso na yung inyong idol mo tugdun nito.
0: Oo, oh, atakabalo.
1: Oo, ito. organahan ka mo lang tawag yun mga maanyag o naong dagway. Ato rin dito. Ato sir A.
0: Dagway rin yung ilang taong?
1: Dagway? Dagway, oh. So pagkalas nung ibi, ana, SMB night na po.
0: Oh, SMB night. Yes. So ikaw na po dani, sir.
1: Oh, kung ganahan mo patsil dito, ato mo dito. So it's going to be all the way till 12 or 1, mga anak na siya.
0: So kanilang jod. Aning SMB night ang ato yung gi hangyo aning kalinaw ra jud.
1: Yes, kalinaw na.
0: Magsadya ta diya na ta diya sadya.
1: That's right. So far wow gi untoward incidents so far, ha? And of course ato yung pagampo sa kaitasan nga always peaceful regyud o malipayon ang atong pagsilibrar sa ato ang buglasan.
0: Bahalag magligid ka diya.
1: Oo. Bahala na. Basta bahalag imong sayaw diha gikan pa sa mga Martians, gika Pluto.
0: Oh, okay ron. Okay ron na, okay problema na.
1: We will be happy for you.
0: Oh, yeah.
1: Right. So, moto siya, no? Pagka 16, add to ta sa 17. Sa Sabado na ni siya.
0: Sabado.
1: So, yes. Sa Sabado, sa hapon na po, tagaan natog chance ang tanan ng matulog o taas-taas ini kabuntag. Onya, pagka alas 2 sa hapon, dunay marching band competition. Grabe na yung marching band competition, sir, eh? Okay. Gapon sisok ang gustong maapil.
0: Okay, college and high school category, duha ni ka category sa?
1: Yes. Yeah. Uh-huh. And may gani, they had to say no to the contingents nga gawas sa Negros Oriental. Kay maapil man ta kay NIR na biyata.
0: Oo.
1: Oh. But we would have welcomed that if dili lang kayo tedious ba. Kay it would take a whole barangay na pod kay una band ba ya.
0: So na yung interest sa unta. Pikas probinsya.
1: Yes.
0: Oh,
1: moto nga nagkuan lang sa ata sa atong probinsya, focus lang sa ata karon. And of course, morning, this is one thing to be expected, no? It's going to be one big celebration na pud sa atong mga marching bands, no? So ato po nilang taon, especially ang mga pamilya sa mga bata nga maapil niini.
0: Yeah.
1: I think they'll be more than just excited, no? And of course, pag alas 5, buglasan parada sa Kahayag float competition.
0: Yes. Oo.
1: Lantern parade.
0: Oh, lantern Kahayag. Parade.
1: Oh.
0: So nakakita ko ani sa Pikas probinsya. Chada ba ini kayo?
1: Chada kay ni dagko gyud ko ning price.
0: Mga Propia. Float man ni siya nga Kahayag.
1: Of course. So diri nimo makita no ang artist.
0: Imagine ra da ana.
1: Yes.
0: Ana na pud nato makita diya og unsay mga what's this? Unsay mga abilidad.
1: Yes.
0: Sa mga nagama ani.
1: Oh, dili lang sa gagama ang gagunit ni ini.
0: Oo.
1: Mopili magunit lang mugunit ani. Hindi sa mopili og basta-basta lang. Artistahin gyud ko ni mugunit ani.
0: Yeah.
1: Oh, dala pag yung pa kuan pa unsa ito gani kining magkuan, mag swinging ni. Mga mabewang na. At iba pa. No? Ana na siya. It will be like a vision to behold. Ethereal gihapon. So mo ni siya no? Buglasan parada sa Kahayag float competition at 5 p.m. dito ni siya sa provincial capital mo conclude, no? And let me see. Gikan sa provincial capital,
0: abot sa
1: dugod siguro ni siya sa
0: provincial capital.
1: Ato ni siya sa Dumaguete Boulevard.
0: Yes.
1: Ito ang conclusion. Daplin sa dagat.
0: Oo.
1: Lami ka.
0: Agto ni dito, magtalay ni dito, tanan.
1: Lami kayo ni tanawon.
0: So you have all the chances nga
1: yes.
0: Pwede mong magpa-picture.
1: Taas kayo ni siya nga, kwan, no? Na ruta.
0: Taas. Nya, hayag ni, kayo.
1: Yes. It will be set in such a way nga ang mga lights good mo'y mahimong focal point.
0: Yes.
1: So, congratulations no, sa atong planners ni ini. Although the Kahayag float competition has existed for hapit na dagway dekada. Hapit na. So, kad sa una ni siya. Pero gwapo gini siya kayo. It is a sight to behold. So, after this one, 7 p.m., Buglasan, Provincial Pyro Musical Competition. So, after atong float, no? Diritso na.
0: Fireworks.
1: Diritso na, fireworks. Dito rin gwapo ni siya sa Boulevard. So, very kwa, no? Strategic, no? Kaya nagtapok naman ta ng tao dito.
0: Yes.
1: It's like you are trying to conclude the Kahayag Festival with a big bang sa kalangitan.
0: Mayo kayong pagka-what's this? Mayong pagka-plano.
1: Sequence.
0: Mayo pagka-plano. Mayong pagka-sequence.
1: Oh.
0: Onya, kanin, di ka mag-expect ani nga usa ra ni. Usa ra ni ka fireworks kay
1: this is an open competition. Yeah. Oo, nya kada butuan ni. Pura buyag gamay ra budget. Oo. So dako punik price would.
0: So mag-expect jud kang dugay jud ning mauman.
1: Dugay jud ning mauman. No.
0: Kay competition man ni.
1: So una ako itigem si ani. Oo, nya mo countdown pag-ugo sa kada contingent. Yes, wala binuang. Kapunta na sa contingents, doozy ka book. Kada contingent mo, countdown pa ko. 10, 9, 8. Imagine, atong tutun lang eh. Mayong pagka-workout. Makalingaw. But it's okay. Kuan man, lamay mga experience. Sa unang panahon pa to. Pero ato na nahihatag sa mga bata.
0: So, gitawag niya siya pyro musical kay nani siya music.
1: Exactly. Niya,
0: ang what's this, ang buto na kay ano
1: exactly.
0: Mo.
1: Choreographed.
0: Yes.
1: Na choreography.
0: Nice synchronization sa music. Yes.
1: Listen to ang imuha music gikuan ganina, gi-introduce. Disco, disco ral. Listen kay itong gamag pyro musical na ako. Diba?
0: Nasa man ito, magbuto-buto ito, sige.
1: Grabe na yung mga music introduce. Dito pwede? Dito pwede? Atag naglain. Anyways, moto no? Pyro Musical Competition that is scheduled at 7 p.m. At 8 p.m, magsugod ang Hinebra Night. Duda na ko na as Louis di ni siya makuha kalas 8. Okay. Kaning uska oras sa 7 p.m. para sa Provincial Pyro Musical Competition, kulangon ni. No?
0: Oh, pero lain-lain mo sila lang venue.
1: Lain nga site, no? Uh-huh. Pero I do think nga kaning Hinebra Night magpikas ng crowd ani.
0: Mm-hmm.
1: But anyways, duda na ko, it's either 8 or 8
0: or
1: 9. Pero gibutang diri 8 p.m. So just be early.
0: In a way, wa man ni limit sa oras ning ano sa ni mahuman, di ba?
1: Yeah. You have the freedom, complete freedom to be where you want to be. So moto no, exciting kayo. Tulo pag ito kaadlaw, upat pag ito kaadlaw, tulo pa lang.
0: Tulo pa lang.
1: Kaadlaw akong atong istoryahan. Kumrot ko nang
0: oras. Una na ko muna na ko gikapoy. Gikapoy na ko muna ko gikang disuroy.
1: Murag ikaw, murag naka-witness na ka, no?
0: Naka-witness, gauna-una ba?
1: Shout out na to. Shout out sa atong mga nihuto niya. Mayang pagpanikaisikay diha, nai. Sa ato mga bagong nanyanggi, basta po laman o timely kayo pag alas 12, pakahukad na.
0: Yes, si Igong Moy ko po diya sa Tanhay City nga, atong suki nga ating paminaw. So, may umbundang ni mo diya sa Fisherman's Village.
1: I like that. Seafood. What I see? Food. Tinawag na siya, no? Lami, magunan ko. Seafoods. But anyways, no? Ato ikpadayon ato ang pagwa, no? Hisgot-hisgot sa buglasan in a very short while. Kaya mo take tao break. Atong oras na natas 3 minutos usap mo alas 12. And of course, kini si Albert Kauban, si Sir
0: Arlot Regalado.
1: Alright, you're watching, you're listening to PIO News Update. Mubalik ta in a moment.
2: The News FM.
3: Kada Sabado gikan sa DYSR FM sa Manila, PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at dud kanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.

0: One, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Maayong kundo sa tanan. And of course, baliktas ato ang pagkulukabildo. Today, once again, is another Wednesday. And this is PIO News Update. I'm Albert Malonzo, together with Sir A.
2: Arlo Regalado.
1: And of course,
2: Double A.
1: Oh, Double A. Atong nang Juan, e-endorse. Oh, atong adlaw, no, is filled with excitement because we are talking about buglasan. No, nahisgutan na nato itong first 3 days, 15, 16,
2: 17.
1: And 17. All right. So today, karon padayon ta, 18 na pod.
2: 18.
1: Oh, 18.
2: Oh, pizza 18.
1: Oh, pizza 18 na
2: sa ta. Oktubre.
1: Onsay may tabo pagka Domingo.
2: Oh, Sunday na siya.
1: That's right. Gi kwan gyud sa gi ayo gyud og plano kay. Abalo man sila nga it's a Sunday. So it's a family day and everybody goes to church.
2: Mm-hmm.
1: So gi butang na lang ang activities at 7 p.m. Sugdan sa La City sa gabi. And this is going to be at the Freedom Park, Battle of the Bands. Mm-hmm. And of course, sundan pagkalas 8, Gandang Negorense, Queen Size Edition.
2: Yes.
1: Dili ni usual, no? Usual size.
2: All the while, gatong Queen Size Edition, ang gatong hara, yung gaganyan na hara. Dili. So, ang hara is, mga...
1: Regular girls rito.
2: Yes. Oh. So, kaning Queen Size Edition, tsada po ni.
1: Oh, Gandang Negorense ni. Gatong ni ato mga igsoon nga sa LGBTQ. Okay. So, muna yun sa, no? It's going to be the grand competition at 8 p.m. October 18. This is a Sunday. Dito ni siya sa Lamberto Macias Sports and Cultural Center.
2: Yes.
1: And of course, sundan ni pag-alas 9 sa usual nga SMB night. Mm-hmm. Banda gyapon
2: eh.
1: Kita-kits ta. During the time? Okay. So, pagka October 19, imuhani, Sir A.
2: Buglasan Singing Idol Competition.
1: That's right. Pantaralami man eh, no?
2: Agto na ni Manggawas ni mga pariyo na ito, anig talento, sir.
1: Tinood.
2: Mga singing idol ba?
1: Oo. Ako, bali na kong pinraktis sa CR.
2: Pero makapatsyada ba yung tingog ang CR?
1: Hasta po sa dagat. Hasta hantod. Dili kay tagaliog na ko na dagat, ha?
2: Oo. Tagasa, taga-ilong. Taga-malapaw.
1: Ano sila dagat?
2: Wala na siya. Kanang nanay, skill na na siya.
1: Skill siya? Tama. Ito. Jokes aside, no? Singing Idol Competition.
2: Mm-hmm.
1: This is going to showcase the talent of the Negros Oriental singers.
2: Yes. So, tsada po ni.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, sundan ni siya alas 9, SMB night yapon.
2: Mm-hmm.
1: Oo. So, ito mahilig sa pa-chill nga dalang higop o herbal nga.
2: Pakuan, Paptix lawas.
1: Itong herbal brew. All right. Choice to go man siya. Choice herbs. Anyways, pag October 20, no?
2: Mm-hmm.
1: Kay katong October Sunday, ang pinakakuha na to is Gandang Negorense. So, sa Monday, Singing Idol. So, pag Wednesday, Tuesday, October 20, unsay na adihan na to?
2: Buglasan Vocal Duet Competition.
1: That's right. The duet?
2: So, duet.
1: Duet.
2: So, unsa man ni siya?
1: Mm-hmm.
2: Unsa may mga kanta ni?
1: Mga Endless Love.
2: Endless Love.
1: Mga Bakit Ngayon Ka Lang.
2: Oo.
1: mga Kuan, Lupang Hinirang.
2: Uy, pero kung lang duet, sir, lisod kayo na.
1: Oo, tinood.
2: Okay, imuang tuno, ana, imuang usub-usubon, di ba?
1: Tinood,
2: So, ana dyan, makita po ang tinood yung talent ba?
1: Tinood, Kailangan lang mo blend yun na yun yung mga tingog.
2: Mo blend yun ang inyong hang tingog.
1: Kung ako ang tingog asin, dapat yung mga sugar.
2: Harong Kuan. Harong
1: Implada, exacto rin.
2: Exacto na dyan.
1: So, muto, no? Vocal duet. Nawi kayo yung katawa, sir.
2: Okay.
1: Unsa pa yung nasa Tuesday, sir?
2: Okay, so the same night sa October 20, that is Tuesday, sa. So, murag ko ni siya, ipon na ni siya, Buglasan Balitaw Competition.
1: Nice! Ginahantik
2: Balitaw, sir, kato maning...
1: sayaw, dalang
2: mga,
1: sayaw.
2: Sayaw sa mga mga folk
1: traditional
2: dances.
1: Yes, folk dance, cultural dance. Mura ni siya, og, kung naasin mo utok, immediately mo tatak, kung traditional tinikling kani siya, mas gentler ni siya. Mm-hmm. Gentler mura bag naanay kana ba
2: ana niya katakanta gyapon ni ana sa or unsa murag, balitaw
1: adgoy murag yun ana siguro mura ni siya interpretative dance.
2: Yes, no? Murag ingon ana
1: sa atong mga ninunoan.
2: So dili jud sakto jud na siya, di jud kalimtan nato ang ato ang mga dental gagikan.
1: Yeah. Oh,
2: di ba
1: atong governor is actually so keen na ato ang next generation will have a kuano an idea kung unsay ato ang mga ato ang
2: kultura
1: gigikanan.
2: Din taga nunukad ganong naingontaan ni Ron.
1: That's right. Gani duna tay special gani nga grupo gani nga siging gapasundayag no og tanang munisipyo na bisita ni ini katong kahayag dance troupe o katong ilahang katong nalimot mong gugungon sa tong akon aside from MLS o sa Garbaria Night. Napatoy usang kuan. Actually, it is going to be also kuano mahatag sad ni siya mismo sa buglasan mismo akong pagamian ni kay di na ako makita himugawas ni siya diri naan ni siya nay usa ka gabi where bahandi is the word.
2: Yes.
1: There you go. Moto siya no ang bahandi is actually full of cultural dances.
2: Mm-mm.
1: It is actually made in such a way nga mahibalo ang tibuok butang na to audience.
2: Mm-hmm.
1: For example, tanang generations namang diyan, no? Kada bisita nila sa usa ka dapit, like for example, munisipyo sa Sibulan o sa Nose, ana, kung dunay bahandi diha, sila maka-experience sila nga explain ang kada usa nga traditional na dance.
2: Oo. Yeah, kaning sayawan ni tell ni siya og story.
1: Exactly. So the same is going to happen with Balitaw, pero kini usara ka klaseng dance, the Balitaw. Okay? So it's going to be a competition. Kita nila ni dito ng ano, nagagandahang mga costumes. Okay, ato ang Philippine costumes especially in dance are spectacular in design. Yeah. Very festive. So hopefully ma-enjoy tani.
2: Yeah.
1: All right. So pagka October 21, magsugod na pud sa buntag, no? Daghan na mo tumang adlaw nga puro ra hapon. So sa October 21 there will be a inter-school tourism and hospitality skills competition kani.
2: Mm-hmm. 2 PM.
1: Oo.
2: Alas 2 sa hapon.
1: Oo. Kuan ni siya. Actually, magsugod ni siya og 8 a.m. Pero daghan kayo siyang kuan, no? Daghan kayo siyang activities. Munang lagmit, lahi mo guna imong kopya diya. So, muna siya upgraded.
2: sige, upgraded. Go ahead, sir.
1: So, tourism schools competition will be, there will be a flight demonstration ba ni? Or saan ni siya?
2: Flight demonstration.
1: Tour guiding. National and international categories. Tour package making
2: competition.
1: Tourism brochure making competition gyapon. Tourism vlog competition. Hospitality skills competition. Appeal ani ang flair tending, male and female categories, fruit and vegetable kit carving, appeal sa dang floral arrangement, ang table setting, ang cake decorating, and cooking.
2: Yes.
1: Muna appeal, no?
2: So, kadaghan ng tagayan yung appeal, mga tourism students, the region ni siya, mga schools ni siya.
1: Exactly.
2: Uh-oh.
1: Hasta culinary mga schools.
2: Mm-mm.
1: O, mga katong mga schools nga na hilambigit, ilang focus, cooking, bartending, og katulang mga kuha, no? Mga skills nga useful kayo, especially during events, during occasions, and of course, sa lain-lain nga mga butang na, mga hotels nga dagko, butang na tangin na, no? Mga food-related nga mga events.
2: Yeah.
1: Yeah. So, moto, no? On October 21, magsugod sa Wednesday at 8 a.m., Inter-School Tourism and Hospitality Skills Competition. This is going to happen, by the way, at the Negros Oriental Convention Center Plenary Hall. So kung interesado sila, pwede sila mabisita dito para maka-witness sila, no? Pagka October 21, Wednesday, unsay naa nato there, sir?
2: Yes, 6 o'clock sa gabi, ang Buglasan Folk Dance Competition.
1: Uy,
2: so mo ni siya, sir, ang katong mga different folk dances
1: dagay. That's right.
2: Na i-present dito sa.
1: Oo. Muna ni siya. Diyan na pag siya pakapin ng balak.
2: Mm-hmm. Oh. Balak ka ni.
1: Doon ay balak.
2: Qualify ta ni.
1: Oh, bulan!
2: Tuhugon ko ang bulan o mga bituon.
1: Ayay!
2: Sa so, ito, akong idayan-dayan.
1: Sa imo ang dughan, ato i-dribble sa pantalan. Daghan ko kayo makasaway na ito, Aniron. Asay lo, Ami, ha? Sa mga naniyod to, diha, baso na ang inyong pagpangaon.
2: Uy, pero ang balak, Sir Chada, kayo ni.
1: Oo. Tinuon. No, kung ang inyong humba, lami, diha. Exactly, no? So, muna, no? It's going to be a balak competition. And doon na po eh, inubanan sa folk dance.
2: Yes, oo.
1: Sadya, rin eh.
2: So, ani na to makita. Aning gabi una, ang mga, what's this, ang mga, ang mga
1: rap.
2: Kuan ka ni Adto, mga... Oh,
1: ang rap ka ni Adto.
2: Oh, mga rap ka ni Adto.
1: Rappers na sila ka ni Adto, no?
2: Balak.
1: Oh. Ano sila isugo sa rap? Kabalo mo ka ng rap sa Amerika, ay dugay na natong gipildi na. Mga rapper ni sila, mga rhyme and rhythm and poetry guni. No? So, diha ninyo makita nga, ato ang kultura is actually that rich.
2: Yes.
1: No? This began centuries ago, pagyod. Kanya, kanang rap karon na na. So, kanya itong mga rapper sa kanya ito, may ganin ni kay na pass unto up to this age, no?
2: Yeah.
1: Ito ang mga balak noon, mga igsoon. No? Mm-hmm. So usahay mo kaingon tanga kalatawan na, pero actually it is an exercise of your vocabulary and how to compose your sentences, your phrases. Dili po na siya pasagaran, no?
2: Oo.
1: Kanya kani ba yang miyunan ni, no?
2: Hanay po ni.
1: Yes, poetry mo diya po ni siya.
2: Niya, na kanang kinanglan ng kuan bug mo lang kaani ga kuan good ga istorya o kuan ba?
1: Mm-hmm.
2: Kaning mga kaagi.
1: Yes.
2: Oh, mga...
1: Yeah, colorful po din siya. Maka, mura siya bagwag kuha. Illustration done by words. No? Maka paint kag picture. Bisan lang sa mga gipangsulti niya, no? No? I want you to eat my house. It is berry powder going to my home. Ano ba? No? So...
2: Madala ni mag-eat ng house?
1: Oh, I kill mothers and fathers, chickens too. Ano ba?
2: No? One female, one male.
1: That's right. Oh, ano yung nana ba mga komentaryo ba? So, muna siya, no?
2: Uh-huh.
1: Balak. Pero ayag suhira to among example, no? Okay. Kung ano good taon to. Partly, kung ano siya ba? Just to get your attention and get the idea of what it is all about. So, muna na siya. Folk dance competition and balak competition. That's 6 o'clock sa kagabion?
2: Yes, October 21.
1: Taas-taas gudi ganyan siya. Kay, more mo siya gihatag diri.
2: Oh, no? Gihatag aning adlawa.
1: Oh, aning gabiona. That's right. So it's going to be afternoon and evening, Wednesday, no? So pagka Thursday, unsa na po, sir?
2: So pagka 8 na agya po ang imuang SMB night.
1: That's right, that's right.
2: So naani siya every night ni.
1: Oh, every night SMB night. 11 nights.
2: So akto na ta sa Pizza 22.
1: That's right.
2: Sa October.
1: Sige, sir.
2: That is Wabes ni siya.
1: Mm-hmm.
2: So magsugod og 6 p.m. ang Buglasan Dance Sport Competition 2026. So adto na ni ani mga ballroom na ni siya, sir.
1: Oo, hilingi kayo ni. Mga rumba, mga cha-cha, mga salsa. Mga sarsa.
2: Agto ka ni makakitag lawas nga humok kayo.
1: Oo. Walay bukog.
2: Mga walay bukog ning manayaw ani.
1: Pero wa kay makita ang humba diri. Ita, jokes only, no? Dance sport competition. This is going to feature ato ang world-class dancers.
2: Yes.
1: Ingigin ato mga dance sports diri.
2: Dakan kayo.
1: And of course, we congratulate, no, ato mga choreographers, ato mga trainers, and of course, the families. Kaya usually, mangod, kung imong anak nasa dance sport, you become a moraba og instant na. Kinanglan sigin mo kuyugan. Kaya naman itong dance sport diri sa Dumaguete og Negros Oriental, dili kontento og diri ra manayaw. Mabot di lain-lain lugar. Ato ni Thailand. Ato ni, basta, Asian competitions. Basta, daghan gano'n
2: so,
1: siya lang
2: diban. Grabe
1: accomplishments.
2: Kung makita ka diri, dako kayo chance na daghan pong makakita ni mga naapod aning kuana ba?
1: Yes.
2: Na aning, what's this? Na aning dance sport nga kuan. What's this?
1: Masa lang aning skill.
2: Nga, yes, oo.
1: And mula kinakulihin mo, no?
2: Na mag-scout ng mga kuan.
1: Tinoo.
2: Mga dumuduo nga mo, anha, diya.
1: Mm.
2: Oo, oh, atakabalo.
1: O takabalo, kung naaday to'y butang nato, usa siya sa mga kusog kayo mo sponsor, no?
2: Yes.
1: O usapod siya sa mga ngilingi kayo mo train.
2: Mm-mm.
1: So, ma-inspired siyang muduol sa imuhang athlete. Mm. Athlete na mga sila, sir. Grabe mga sila. Kaya usually, atong mga dance sport competitors, atong mga athletes, they train themselves from an early age.
2: Mm.
1: Usually, itong gagmay pa sila ba?
2: Mm.
1: So, nagdako ko ni sila, nagtubo ko ni sila nga magsigi ko, ano?
2: So, dako chance practice nga, agto ka dito madiscover.
1: Yes, that's right.
2: Ganun.
1: Sa Tanhay sa una, nana dito sa Kuan. Dito na sa 4S, sa Kuan.
2: Kuan, sa Rizal Park.
1: Na dito, oo. Nakakuan, magay ko dito, naka-witness ko mismo.
2: Oh, na may group diya sa Tanhay.
1: Oo.
2: Dance sport dyan.
1: Exactly. So, muna, no? That's happening 6 p.m. on October 22, which is a Thursday.
2: Mm-hmm.
1: By the way, buntag pa lang actually, Dunay and I event. It's going to be the Buglasan Farm Family Congress.
2: Yes. No?
1: Muna yung opening niya.
2: Na nila.
1: Oh, opening nila.
2: Ah, opening nila.
1: Opening pa lang, oo. Opening niya siya dito sa Quezon Park.
2: Mm-hmm.
1: This is going to feature tanan na to mga agriculturists diri sa ato ang probinsya sa Negros Oriental. No?
2: So, mga produkto ni sa
1: exactly.
2: Kuan,
1: yes.
2: Sa pang-uma.
1: Yes.
2: Mm-hmm.
1: So, mugawas diha itong mga baratong mga farm products.
2: Mga dagong no? Talong.
1: Oh, mga talong, mga cucumber, mga alain-lain klaseng mga paminta, ugban pa.
2: Mm.
1: No?
2: Tanang mga kuan, tanang mga lamas.
1: That's right.
2: Makita, lamas sa kinabuhi, makita ni mo diha.
1: Cucumber,
2: upo,
1: mustasa, kantahan na lang itong kuan. bahay, kubo. Di ba? Muna yung po style sa una, sir.
2: So, tanan, makita na din mo diya.
1: Tino.
2: Kung sa'yo na sa bahay kubo.
1: And of course, ang nakalamian ng Buglasan Farm Family Congress, it's going to be from different municipalities.
2: Mm-hmm.
1: And of course, we also believe nga i-appeal din itong aquaculturists food also.
2: Mm-hmm.
1: No? So, dili laman kay mga produkto gikan sa yuta, kundi dili hasta po itong farming po sa mga kadagatan.
2: Yes.
1: Oo.
2: Nya ato nato ni makita na yung mga produkto ani nga presko kayo.
1: Yes, that's right. I guess if it's farm to market diretso, wala yung middleman, mas barato yun siya.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. So given a chance
2: punis. So na po kani dagay ni siya katong mga kanding, mga different
1: duda
2: breed
1: ko.
2: Sa kanding nga
1: siguro.
2: Katong mga breed nga wala kuan ba?
1: Probably. I think murag apilan yun siya yun na no.
2: Baka, baboy.
1: Mm. Kaya dili, it's not going to happen for just one day.
2: Mm-hmm.
1: They will be here for quite some time.
2: Yeah.
1: Which is very, very good.
2: Mm-hmm.
1: Gihatagaan yun ni sila o kuano, gihatagan sila kigayon nga, mula gini, ma-feature ilang mga produkto,
2: mm-hmm.
1: ma-feature po nga, they are actually a force to reckon with kay sila bayay gapakaon sa tibuok probinsya.
2: Yeah.
1: Buto na naon. If we do not have farmers,
2: wala
1: ironically,
2: ka.
1: Kita kakaon?
2: Mm, dili jud.
1: Oh. So muna siya no, di nato small loan atong community sa farmers and of course ato ang mga mananagat. Pagka
2: mm-hmm.
1: October 23 which is going to be a Friday. Unsay naa sa imong lista dia, sir?
2: Yes, bahandi sa Negros Oriental School of Living Tradition.
1: Yes, that's what we talked about.
2: On tour Buglasan 2026.
1: Yes.
2: So ato na muna ni imong gingon sir, makita nato ang Kahayag Dance Company Incorporated.
1: Exactly.
2: So, sila ilalagay ng gabi.
1: That's right.
2: So, mga different dances siya.
1: Gipadayag ni Ma'am Glinda, no? Nga, tanang municipalities have actually hosted the Baandi.
2: Mm-hmm.
1: So, this is the time when they are going to give it an extra special touch, no?
2: Mm-hmm.
1: Diri sa Buglasan.
2: Mm-hmm.
1: No? So, sa Dumaguete, makatilaw na yun ang taga Dumaguete kung unsa kabahay na ang bahandi.
2: Yes.
1: Oh, so, ayok si Piyata. Kinanglan, ato ni siyang enjoy yun, no? Kay ilahag yun ni siya hatagan ng extra special touch. It's happening at the Freedom Park stage.
2: Yes.
1: Alas 6 sa kagabi yun, no?
2: Alas 6 na. Pagka alas 8, ang atuan ng usa sa gipaabot.
1: Yes.
2: Ato ang Haras sa Negros Oriental 2026. Mm-hmm. Coronation night na ni.
1: Yes, of course. So, coronation night na no? Actually, before this, doon na ni sila gamay nga pasundayag dito sa Robinson.

0: sa ilang final grand competition dito sa
1: Lamberto Macias.
0: That's right. This is Friday, October 23.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, after ani, October 24, mag-unsa na punta, sir?
1: Buglasan Push Bike Competition. Saan niya siya, sir?
0: The Push Bike Competition is happening at 4 p.m.
1: Mm-hmm.
0: Murag duda ko, naadag mo ni Kuan. Naadag mo ni itulod kay Pushman. Yeah, bike. Wala ko kay ko ka kung unsa siya
1: ko, bahay, wala no? ko ka encounter pa ni, wala pa ko ka sulay ug unsa ning activity ha ni.
0: Oo. So dumagete boulevard ko na ni siya. I think sadya ni.
1: Oh.
0: Duda na ko. Oo.
1: Di pa ni siya mga bisikleta da kay.
0: Dili kay ko sure. Pero most likely kay bike man. Oo. Sige lang, ato lang niya siyang i-research kumay. If you want to know more about it, try to check it on Google. Kung unsa na, butang lang dito, no? Push bike competition 2026. Muglasan. Dumagete. Ana, mugawas na siya. Before ani sir, alas doon sa kapunon, doon na di ay bodybuilding competition sa Lamberto Macias. So, musunod tong push bike competition. Pagkuman sa push bike, unsa isunod sir?
1: Yes, mo na itong 2 p.m. Na bodybuilding. Imo naman yung naisgutan, sir.
0: Oo.
1: So, ito na yun. Makikita na yung mga kalawasan na ni sir.
0: Oo. Anong mga murag bato.
1: Mura o.
0: Siminto. Oo. Mga bagtok.
1: Oo. Yeah, kung sa dagay na ilang ibutang sang magsinaw man dyan.
0: Ah, butang mo dyan nag-oil.
1: Oo. Oh, butang mo nag-oil.
0: Canola.
1: Oo.
0: Hindi na joke ko sila. Ito, nagyan na sila special oil.
1: At katungin mo ang amigo sa tanay sa una si Carl.
0: Oh.
1: Murag bodybuilding.
0: Dito. Ito naman kami ni Karon.
1: Oo.
0: Pero dako glawas to. Papo sa glawas to. Okay. So, muna no? So, after aning kuan, bodybuilding, push bike competition, and then, pag-alas size?
1: Oh, buglasan LGU booth fair competition sa mga booth ni siya.
0: Mm.
1: So, final judging niya.
0: Exactly. Diri na nato makita kung kidsay mo daog.
1: Oo. May katapusan naman eh.
0: That's right. I-declare na nila ani nga time, no?
1: Mm-hmm.
0: So, this is still at the Freedom Park stage.
1: Yes.
0: So, good luck sa tanang mga naghimo og booth diha, no?
1: So, adto na dito may balag kinsay joy pinaka patsyada nga booth.
0: That's
1: ani?
0: Right. Oo. Dili man lang kay ang ilang kuan criteria patsadaha lang yun o building, no?
1: Sa presentation
0: I think essence po.
1: Sa muna presentation
0: siya.
1: Ninyo.
0: Presentation. Muna siya mo pakita sa essence sa iyang booth.
1: It's not nga pilay gasto. Okay. Madako gasto. May tapatsada man dyan. Pero
0: tinod.
1: Ang presentation o kung sa'y unod.
0: That's right. Parihap mo rin sa hara sa Negros Oriental, no?
1: Mm-hmm.
0: It's not just the beauty ng alantaon sa judges.
1: Ang unod po. Ang unod din. Ang unod sa...
0: Dire.
1: Ikaw lahil mo na yung
0: unod. Kuyo mo na. Actor. Ikaw mo na. ASF ba yung ginoon na? Okay.
1: Ikaw dyan, sir.
0: So, moto, no? Kinahanglan, dili lang kay ang body but the brains.
1: Yes.
0: So, mismo ang building itself has its own essence.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga people manning the building.
1: Yes.
0: And of course, the presentations they will give, the features, no? Which is going to give the booth itself its identity.
1: Mm-mm.
0: All right. So, finally, kay Saturday man to, pagka Sunday, unsa man, sir?
1: So, pagka Sunday, music, what's this? October?
0: Napa dito, Buglasan yes. Music Fest?
1: Oo. Alam pagkagabi, alas 8.
0: Yes.
1: Mm. Ato ni sa Pantawan.
0: Da Pantawan. Mm-hmm. Tinood. Lain-lain. I think local bands ni.
1: Oo.
0: Sadya, good gapon sa.
1: Maraga, mga banda-banda ni siya.
0: That's right.
1: Mm-hmm.
0: This is the synergy of the father and the son.
1: Mm-hmm.
0: No? Our provincial governor and of course our city mayor, usar mo nilang tinguha ang serbisyo
1: yes.
0: alang sa katawahan sa Negros Oriental. So diri na to makita no ang kuan nga ang cohesiveness.
1: Yes.
0: Puro sila nga ilang tumuong tinguha nga mahatag ang kalipay sa taga Dumaguete ug taga Negros Oriental.
1: Yes, pareho og dalan nga gi.
0: That's right.
1: Gi subay.
0: Exactly. Uh-huh. So we are very lucky no that we have such a tandem. And of course pagka October 25 which is a Sunday atong
1: closing. So closing na at 11 a.m.
0: Mm-hmm.
1: Awarding and appreciation luncheon.
0: Wow, dito ni sa plenary hall no, convention center.
1: Mm-hmm.
0: Oh, katong mga leaders, mga mayors po siguro sa mga municipalities ng Manapil, ag mga butang nato, katong mga basta mga
1: ato na

0: ma-adto na nimo madawat imong mga prizes ani.
1: That's right.
0: Oh, mga certificates.
1: Pura buyag, no? Uh-oh. Actually, kanaghanan sa prizes ani actually will go to the barangay or the municipality.
0: Mm-hmm.
1: No? Bason ato mga listeners, no? Kauna-una mo nga kaning mga nani, kada kompetisyon, amalipay ani katurang mga nangapil, dili.
0: Mm-hmm.
1: Ang inyong mismo municipalidad ang makadawat ni ini.
0: Yes.
1: Kaya kadaghanan ani, it is in a form of project.
0: Yes. Unya oh. Kanisya, garbo.
1: Garbo.
0: Garbo sa inyong exactly. Lokalidad.
1: Oh. Tanawara ha? Mm-hmm. Karong 2026, gipadrakan pa jud og maayo ang mm-hmm. atong mga premyo.
0: Mm-hmm.
1: Oh? Despite sa kalisod pagkuha og mga sponsors. Oh? Katong mga sa una nga mo sponsor og minilyon,
0: mm-hmm.
1: karon alilang ginapanghatag 100,000 na lang,
0: mm-hmm.
1: 200,000 na anak kalisod.
0: Mm-hmm.
1: Okay, daghan kayong ni-back out. So mm-hmm. ato ang buglasan committee, baling pinaningkamot, maayo gani kay ilang planning includes preempting these scenarios.
0: Uh-huh.
1: So still, I would not say nga na-hit nila, pero
0: matagayod lagi apo.
1: Oh, na himuag pagi.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So ibutang nato ang first place siguro sa buglasan booth making itself. Naana siya sa projects worth million point something.
0: Oo.
1: Okay?
0: So, ato na madapat sa inyong
1: lugar. Exactly, sa inyong lugar. Munisipyo ninyo.
0: Mm-mm.
1: Okay? The same goes with the other competitions.
0: Mm-mm.
1: So, ayaw ko na-una ang kanisya. This is a money-making thing. Mm. Dili. It's mm-mm. actually a
0: project-making
1: thing. Okay? Mm-mm. Especially for the municipalities o mga contingents nga mudaog.
0: Mm. Kani okay? mga prizes po nga ingon ana, Sir Albert, pag-encourage po na sa uban.
1: Exactly.
0: Oh,
1: and
0: nakamuta kay sila nakadawat sa una.
1: Yes.
0: Dintong ingon ani.
1: Diha ang challenge ni sulod. Oo. Munang sige rigong gakabongga yes. Gakadako.
0: Level up every year.
1: Exactly. That's mm-hmm. the word that I'm looking for. Level up. Muna siya, no? Na-elevate mong gudang experience sa mm-hmm. katawan po. Anyways, unsa pa'y mahumana na after the awarding?
0: So, pagka alas 8 sa gabi sa Oktobre 25, mm-hmm. ABS-CBN Kapamilya Caravan.
1: Oh, yeah. Freedom Park Stage.
0: So, mga ito na punta? Pariyo na po na ito. Mga artista.
1: Mga artista. mga na ito.
0: Kagubta na punta ning doon.
1: Either pili ako facial powder or facial
0: dito. Labi lang na attack gubtan ta ani.
1: Oo, grabe kayo. Pamahawa mo dire.
0: Ang kuyo ani ang artista mawala unya og data.
1: Ayay.
0: Kay mo yan ya Albert,
1: mangload na sila. Mangload, mangload.
0: Mangload sila.
1: Sige lang pagkugos so, ta.
0: Dili na lang ta magpaipi na lang ta ning video na.
1: Pinood. Sige ha. So, ato ng invite on tanan ha.
0: Okay.
1: ABS-CBN Kapamilya Caravan, 8 PM. Karong October 25?
0: Yes, sa Freedom Park.
1: Oh, Sunday.
0: Yeah.
1: So, mga ito kita na, sir.
0: Sige, wala mo kong katawa ni sir. Kito ba namin yung magpahipi na. Mangluod niya sila.
1: Listen mo, gaya. Pagka 9 PM, SMB Night Yapon. Mm-hmm. And of course, we will conclude with a fireworks display dito
0: yes.
1: sa taas sa ato ang bagong provincial capital grounds.
0: Yeah.
1: No?
0: Imagine na, bisag closing na niya, pero na'y fireworks display, sadya yep. nga po niya.
1: Sadya.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, atong extra nga pahibalo sa tanan, nga ang atong mga booth, at itong mga concessionaires, magapabilin lang to sila, na sila extension.
0: Ah,
1: yes,
0: okay.
1: They are given a few days extension,
0: mm-hmm.
1: pero wala na to mag-activities.
0: Wala na.
1: Oo, pero this is just to maximize ilang tanang efforts o ilang
0: yes,
1: tanang kuan as business entities, no, which is very good.
0: Yeah, okay, nabi ay ubang mga LGU nga ga-invite po silang mga business kuan nila. Unsay negosyo nila sa ilahang lugar nga adto nila dito i-display sir, di ba?
1: Exactly. Oo.
0: So at least naapadyo'y oras nga maka-do business pa sila.
1: Exactly, no? So bisitaon gyapon nato sila, no?
0: Mm-hmm.
1: And kitong atong gihistutan karon, moto siya main. Naapay sa sidelines.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Behind the scenes.
0: Sige.
1: Pero gusto natong ibutyag.
0: Mm-hmm.
1: So magsugod kini sa October 17 to 18. Okay? I think earlier pa.
0: Earlier pa, October 10. Earlier pa.
1: Ako lang ng taon, so ba? Kaya naman ko'y kopya the Red God nga.
0: Mga special events ni siya.
1: Yes, special events ni siya. Mm-hmm. Actually, no? It will also start on the very day nga mag-start atong buglasan. Mm-hmm. So this is happening sa Tibok Adlaw, sa October 15, no? Mm-hmm. It's actually to move on until the 18th. Mm-hmm. This is the Buglasan Photography Competition.
0: Yes.
1: Okay? I didn't quite get the kwa, no? Kung asa ni i-feature ning mga photos ani. Mm-hmm. Pero try to check it out sa ato ang Buglasan 2026 page. Makita ni ninyo, no? Nga duna di ay Buglasan Photography Competition. All the pictures that can be collected by all our photographers mm-hmm. will be featured there. No? And of course, i-conclude ni siya on the 18th.
0: So it will start tomorrow.
1: That's right. Tomorrow
0: so na upat ni siya ka-adlaw.
1: Yes. Mm-hmm. Tulo ka-adlaw, 15 to 18.
0: 15, 16, 17, 18.
1: Ay, sakto. 18.
0: So good mag-15.
1: Bito, no? Mm-hmm. Garbiha, una yung mathematics. Okay, guys. Okay, pagka October 16 until the 18th, ugma ni siya magsugod. Pagka Friday ni siya magsugod, pagka alas 9 sa buntag, dito sa Barangay Bahong Pandan, atong Negros Oriental Drag Racing League. Mm. So, na'y drag race. Itong mahilig sa mga pakusog ba? Tuwaan sila dito.
0: So, panahon na punis mga batanon.
1: Yes. That's right.
0: O mga dili. Piltaan niyong doha, sir. Di nagitaan niyong katawaan?
1: Please, sud kaya, sir. Wala yung mga pinlain. Dito. So, muna, no? October 16 to 18?
0: Okay.
1: Alas 9 is buntag?
0: Aha.
1: Kasulay ka na sa una, sir? Itong kanta.
0: Wala. Malantaw lang ko, sir.
1: Lantaw rin ka.
0: Huyaw ka ini. Madlok na.
1: Oh. Pag buto pala, pring! Ulpot na tayo, sir. Oh. Tugkan na yung kubag-kubag.
0: Yan, saan mo may hilig ron sa ito ang mga bata noon?
1: Ano, lahi na gidron their generation. So, October 16 to 22, mall hours rin siya, ang DTI is going to have their Negros Oriental Buglasan Trade Fair dito sa Robinson's Place. Mm-hmm. Mag-start ni siya pagka-alas. I didn't get the schedule, no? Pero ako may mga open na ni. ako rin ang pangitao ni Ron. Naanis ako ang kopya. Anyways, moto is so good, no? October 15, and of course, atong padayunon, gikan sa October 15, add to ta sa katong baguro na akong gisgutan. Tora. Add to ta sa kung saan mo taon niya ako ang koleksyon. Napa magudai October 1.
0: Ay, napa dyan October 1.
1: So, my bad, ha? So, I will just Juan, repeat for the sake of natong tanan. Mm-hmm. So, October 1 to 25, naaday gitawag og Buglasan Feel the Beat TikTok Challenge. Monica, katong akong gingon ni mga bago nga jingle. It is ongoing. Mm-hmm. Okay? Magkulikta tanan og mga participante. Lantawa lang dito sa atong page sa Buglasan 2026.
0: Okay, ato dito
1: i-feature. Instructions. Oo.
0: Ay, pero TikTok man yun, di ba?
1: TikTok niya siya. Oh. Ipa-video niya siya.
0: Ipa-video
1: niya siya. I-submit ni dito. So, naay mga kuan. Ano yung mga instructions, how you join, on sa mga mechanics, on sa mga criteria, unya muna, inyo na i-fulfill so that you can be able to pass your video and of course, ma-appeal siya sa TikTok challenge.
0: Oh, so open. Open pa niya rin siya.
1: Dako rin siya premium, sir.
0: Uh-huh.
1: Oh, dako rin siya premium, I know. Pero hindi na ako dumdum.
0: So, kinsa itong mahilig niya TikTok?
1: Yes. Mm-hmm. Katong mga dancers niya, do your part, alright?
0: Mm-hmm.
1: So, pagka October 13, to November 15, baling taasa kayo, ang National Museum of the Philippines, Dumaguete, naa siya ay gitawag og Microcosm in a Bowl. It is going to be ang international nga kaning artist ani si Teizo Suzuki. Okay? Mm-hmm. He's Japanese. And of course, ang iyang work is going to be featured dito sa National Museum of the Philippines, Dumaguete. Pangitaan lang gihapon niya sa ato ang page para makita ninyo unsa niya siya kabahin. It's going to be an exhibition, Microcosm in a Bowl. Alright? Mm-hmm. So, at the same time, padayon, no, katong uban na itong gipang-announce ganina, October 14, dun ay queen-size pre-edition nga makita ninyo dito sa Robinson's Place, October 14. Gandang Neg Orense 2026. Ato lang ang page sa Gandang Neg Orense 2026. Makita ninyo what time ni siya.
0: Oh, o kung sa mga activities nila.
1: Yes. Uh-oh. Sa Gandang Neg Orense.
0: So, usan is mga activities sa Gandang Neg Orense?
1: Yes. Uh-oh. Para gano siya sa buglasan, no? This is about the LGBTQ na to. Competitors. Queen size pre-competition niya para sa ato ang mga contestants. So mo to na atong nahatag tong ato ang duha na cassettes, no? Ay katulong nga set is October 25 2 p.m. Buglasan All Breed Fun Match Dog Show sa so, Robinsons Gapon.
0: Qualified ko ani.
1: Qualified ka na. Oo. Kaning so, so yalutan breed. Na imuhang ikog.
0: So may breed.
1: O sa breed, ha? Kuwanta.
0: Half ten, German.
1: Tenjeo Dumigeri.
0: Half German. Half German. Shepherd.
1: Pwede, pwede. Oh, kinala na ba niya siya kuwan? Kabalo ka mo strut? Kabalo ka mo roll over?
0: So, ato dito makita ang mga abilidad niya.
1: Kinala na ang imong trainer, ani, imuhang misis. Kaya may muna na, Arlot, roll over. Ligid na yun. Robinson's Place Dumaguete, Fun Match yes. Dog Show. Mm-hmm. 2 p.m. ni siya, October 25, sa tanang mga mahilig sa mga fur babies.
0: Yes.
1: Mga fur moms, mga fur dads, at tumani. And of course, October 31, 8 a.m., ang ito ang Negros Oriental Destination Pickle Tournament Club Wars.
0: Mm-hmm.
1: Ano na siya? Kanina ko binig premyo pero dugay kay nanulod atong mga entrante ani.
0: Mm-hmm.
1: We just invite everyone no nga padayon ra gyapon siguro ang pag-accept niini. And of course ay kalimot ang Pickleball Tournament Club Wars edition is going to be at the FKS Cebulan Negros Oriental. Mm-hmm. No, so i-check ninyo ni kung ganahan mo ma-appeal no. It has to be a club nga mo register and then appeal ka na nga club. So naturally makakuan gyud ka no maka baka appeal mi maka compete mo sa maong activity kadubli man ni ako mga kuan ani munang naglibog ko anyways moto no ang mga events behind the scenes kunuhay and of course natay gamay nga ipasupot nga pahibalo no para ni sa mga drone operators ato po ni siya na announce gahapon ang ato ang mahigala sa kaning atong tourism office and of course the office of the governor naghatag og mandatory registration and identification of drones and drone operators during the 2026 Buglasan Festival.
0: Yeah, insakto dyan na.
1: Oo.
0: Para po na sa seguridad.
1: Exactly. Kaya lataon nila imuhang drone kung wala ba na crosshairs. Kuyaw kayo. No? And of course, dapat po dili po maglayog ng mga drones kung manglupad sa airspace dili sa Buglasan.
0: Oo. Marag naara po na sila limit certain height ba kayo?
1: That's right.
0: Dool ba yung airport?
1: Oh, tinuod. And of course, naaman po tayo mga electric wires, no? Na palibot. Napagyoy foliage, mga akasya, uban pa. Lataon, good unsan type ni mga drone po.
0: Oo, niya. No? At the same time, siguridad po na siya. Kaya punta kay balo po.
1: Yeah.
0: Okay, kanira bang mga drones po doon? Ipanggamit na ba yung kuan?
1: Binuang.
0: That's it.
1: So, muna, no? Mandatory registration alang sa mga drone owners, drone operators during the festival. And of course, you will have to give information and documents kay kini silang talan required ni siya no niya there will be identification and verification sa to ang mga drone operators and sa to ang mga owners ay kalimot ha no unauthorized drone operations and you should also coordinate with our security authorities there should always be follow up po no sa inyong pag-registro. Yeah, you will have to comply with applicable laws and regulations. So, dunan ni sila yung mga guidelines for responsibilities sa operators. Onya dapat dunay compliance and implementation.
0: Yes.
1: So this is also through the office of the governor by the authority of the governor through our provincial administrator attorney Arthur Fran Tolsidas. So daghang kaayong salamat no sa atong tibuok na probinsya nga naminaw na to ron.
0: Yes, and shout out day po ni Alzera.
1: Oo.
0: Abueva Bilar.
1: Uy,
0: sa Sibulan.
1: Daghang salamat.
0: Thank you so much, ma'am.
1: Oo.
0: Sa imong pagpaminaw.
1: Oh, today is a special edition for Buglasan.
0: Mm-hmm.
1: Kay ugma na manggod.
0: Ugma na.
1: Ugma na. Oo. Yeah, ugma na.
0: Ugma na.
1: Oh, so atong iandam atong mga kagalingon, and of course kung usa mo ka pamilya, mas maayo, no? Kay it's like hitting.
0: Pero expected yun sa Friday, kay holiday man.
1: Oo, mas grabe yun
0: mas
1: sa Friday.
0: Mas grabe. Naa po dito ang mga dagong events.
1: Oo, tinuod. Mm-hmm. Exactly. So, ugba, warm up na siya. Kaya alasing ka po man mag-sabot. No? So, once again, no, everyone is invited. And when you do come over and celebrate Buglasan 2026, usaray huna-una, ha? Kalipay?
0: Kalipay at Kalingawan.
1: Oh, and of course, ang safety po sa tuibok pamilya, palihog lang, head count sige.
0: Yes, and ng katupong magdalag mga bata, lantawa, rapod taon. Anyway, naaman noon tayo mga law enforcers po.
1: That's right.
0: Pero mas lami na dyan ang sakto na yung mag-head count po dyan, sir.
1: Mm-hmm.
0: Labi na itong mga bata na maglagan-lagan.
1: If doon na kay bata ang maglagan-lagan, mas maaaring na i-leash. Nag-ihikot. Although lain lang taon, butangi o hikot na iyang bakos. Oh, ana mo sa Amerika, sir?
0: Oh,
1: di yun ang kabuhi. Dili tugutan. Kaya naman kayo usay. Mayo ganit tadi rin kay Gagmayer Tagdalan. Oh, dito kay Dagko mong kay Galan. Oh, yeah, Dagko pag yung masalakyan. Di yun makita. Kaya kita, we are going to encounter crowds during the Buglasan. So, we will implement nga dapat kung nagali kuan, nagali unta to'y GPS na yung
0: mga bata. Dili manggunin siya kalingawa, kalikayan, sir, nga naadyo yung mga bata dala kay kaning ato ang Buglasan sa tanan manggunin edad.
1: Exactly.
0: O malingaw manggunin tanan.
1: Open for all, that's
0: yes,
1: right.
0: Yes, dili manggunin. Specific ra nga. Kana diya,
1: exactly. Mora
0: ning age bracket, mora ni siya ikuan ang malingaw diya. Kaning tanan manggun, pampamilya
1: right.
0: Manggunin.
1: Dapat na mo ikaw planning, ha, when you go. Sabot-sabutan ninyo sa imong grupo, sa imong Mr. Barea, o sa imong Mrs. Ba, tanuhan ninyo. O, para mas lami inyong experience.
0: Yes.
1: Dili kay madaot rin yung experience kay nawala inyong bata dito. O, di ba? Or nagkatibulaag mo. O, kay usahe ka ninyo nani ba? Dapat nagay ginagmay coordination.
0: Yeah.
1: Bisan pag naapatay mga cellphones, suguban pa. So, just to be sure. Wala na tayo lang i-shoutout niya, sir?
0: So, wala na, sir.
1: Oo. Maayong pagpaniud to sa tanan. Kung ulahi mo maniud to, pareha na mo. Daghan kayong salamat, no? At ulang pagpasalamat ni Sir Jonathan.
0: Pwede na po, di naman. Anad naman tang, di ta maniud to, sir.
1: Ato pasalamatan po, ato ang mga higala sa kuan, K5.
0: Yes.
1: Ato ang CEO, si Doc Romeo, and Mayor Pivligan.
0: Uh-huh. And of course, ang atuang station manager, Sir Bernie Cabusa.
1: So once again, no, timbayami sa among big boss, Governor Chaco Longa Sagarbaria, and of course, Ma'am GV Escalago, salamat kayo sa inyong suporta. And of course, ato pong invite ang mga listeners and followers nato for the next edition.
0: So, okay.
1: Salamat.
0: So, maraga ato namang nahatag ng informasyon ni Larong Adlawa, sir.
1: Mauna to?
0: Oo, mauna to. Basta paimangno lang ha. Ang ato ang naunaon og Busoroy tas Buglasan, Kalingawan,
1: exactly.
0: Kalipay.
1: Yes. Uh-huh. And all of these things we do for the glory of God. Daghang kayong salamat, ha? Maingod to sa tanan and stay tuned for more. Good afternoon.
2: Ang himpila na K5 News FM.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
7: Kana?
8: Ngano mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio? Ngano man matag-walo ka ka oras mo inom og ditribayo.
7: Nga naman.
8: Sumala sa mga pagtuon, kinahanglan nga every 8 hours. Kaya ang monolaw rin, og monocap rin nga mo'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
7: Mapuslan sa gihapon, Dok. Dili, masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
8: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og ditribayo. Usara na ang pwede nga dili mo inom ditribayo, Sir GP.
7: No.
8: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
7: Oh.
8: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka ditribayo.
7: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
8: Ang ditribayo usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
7: Yes.
8: Ang dili ra jud nako ibaylo sa ditribayo kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
7: Correct.
8: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang ditribayo or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa ditribayo, makapaa ka og tulo ka ditribayo og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani mo toothbrush, dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
6: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Apalit sa mga butik.
9: D3 Bio.
7: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Dok? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
8: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
7: Correct.
8: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangka so nga gainom na ka og ditribayo kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
7: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo, Dok, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
8: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
7: Yes.
8: Kung plain lang,
7: oh,
8: painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang BCO diha sa D3 Bio, Sir GP.
7: O diha pa gyud, Dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
8: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
7: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
8: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
7: Wa na tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
9: D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM
10: FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. At tura kini diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 at tura kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. Ug polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa Yulgan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
9: Isang kapsula ka na.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: Bye. Problemado man kayo imong dagway diha.
13: Kaplano ko magpagkasal bay, pero igu-igo ra akong budget, magpa-catering unta ko.
12: Kagamay sa imong problema bay, naay catering services diha sa Malo nga affordable kaayo ug inatura kaayo.
13: Unsa man bay?
12: Ching's Catering Services ang imong adtuon bay. Ching's Catering Services. Catering services for all events and occasions. Full setup, tables and chairs, lights and sounds within Negros Oriental. Naga-offer sad og lechon package, food trays o pack lunch na affordable para sa tanan. Punta ka lang ang cellphone number 0917-371-2436. Owned and managed by Ma'am Cheng and Sir Ariel Macapanas. Ching's Catering Services.
14: Uy! Asa naman ka, bay?
13: Sige, bay. Kay muato na ko. Mupabook na ko para sa akong kasal. Diha sa ka!

want you to.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500,
2: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ang nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas 4 Biotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria.

0: aming saron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visit nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
4: Gabulong baka og dekalidad og barato nga frozen foods, dress chicken og chicken articles. Adto na sa Gahonera Dress Chicken.
5: Gahonera Dress Chicken.
4: Hotdog, ham, itlog, baratong karne sa manok og baboy, chicken parts, chicken articles. Dress chicken nga pwedeng pangnegosyuhan kay presyong punuan man. Gahonera Dress Chicken. Ilang main branch mahimutang sa Shaton Public Market, second branch sa Shaton sa Barangay 1, National Highway at Bang sa Wisha, sa Sambuanggita National Highway corner Arellano Street, sa Malo sa National Highway kilid sa Malo Gym, sa Santa Catalina sa Scampasi Building beside Lucky Pharmacy. Naasad sila'y barato ug pangmasa nga kalan-an sa Gahonera Food House. Anaa mahimutang sa Changi sa Shaton ug likod sa Shaton National High School. Owned and managed by Sir Luigi and Ma'am Marivie Gahonera.

0: D3Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Naaragi na sa D3Bio. Muna nga kung naka D3Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
2: kaya
3: GP.
2: Kaya jud.
3: Makuha ra nimo sa D3Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3Bio, Sir GP, cold press ni. Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection, mo nang nakamayo sa D3Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
0: D3Bio!
4: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
3: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes doc, as food, healthy nga food.
3: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3Bio Sir GP. Kaying purpose ana, siyempre, kay ga-lecture ba yata?
2: Oh,
3: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3Bio lang, ang ketones nga naa sa D3Bio.
2: Maunay mag-provide ni Mog Energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3.
3: Nga naman.
2: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
2: Saman.
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3Bio.
2: Oh.
3: Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
2: Mauna.
3: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
2: Oh, wa na tayo oras. Ko si Jean Paul Generoso.
3: Pero sabi si Dr. Ramil Oy, maing pang...
2: Basin, unsa na ni? Mao nang dapat mag D3Bio ka. 1 to 2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
2: Saman.
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus di Tribayo.
2: Oh.
3: Kaya jud ni sa di Tribayo. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga unsa hilantan ka nya inom kag di Tribayo kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag di Tribayo jud adlaw adlaw.
2: Oh. Wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
3: Pero sab si Dr. Miloy maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw kabusuhon.
0: D3Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
5: atura kini mo Mordica Charantia Compound.
4: Gikan sa palya,
5: nga nagahatag og proteksyon
4: batok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
4: Mag DTX 500
5: adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Taspang imo blood sugar.
6: Atura kini diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500
5: atura kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: Charantin,
6: nagapamubo sa glucose.
5: Visine
6: controls blood sugar.
5: O polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: T3 Bio, ang T3 ng may Visio. Ang Visio ng may T3. Mabalik sa mga butika. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend. Supplement for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
0: Extend Supplement for Men,
9: isang kapsula ka.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D-Fresh or Clinica D-Year Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
11: Bye. Problemado man kayo imong dagway diha.
12: Kaplano ko magpagasal, bay. Pero igu-igor akong budget, magpakitering unta ko.
11: Kagamay sa imong problema, bay. Naay catering services diha sa Malo nga affordable kaayo ug inatura kaayo.
12: Unsa man, bay?
11: Chings Catering Services ang imong adtuon, bay. Chings Catering Services. Catering services for all events and occasions. Full setup, tables and chairs, lights and sounds within Negros Oriental. Naga-offer sad og lechon package, food trays o pack lunch na affordable para sa tanan. Punta ka lang ang cellphone number 0917-371-2436. Owned and managed by Ma'am Cheng and Sir Ariel Macapanas. Ching's Catering Services.
13: Uy! Asa naman ka, bay?
12: Sige, bay. Kay mo ato na ko. Mupabook na ko para sa akong kasal. Diha sa ka!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, atay kabutangan.
0: Bugas-bugas ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pirang bulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan Estes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan Estes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juan Estes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
10: Gabulong baka og di kalidad og barato nga frozen foods, dressed chicken og chicken articles. Adto na sa Gahonera Dressed Chicken.
11: Gahonera Dressed Chicken.
10: Hotdog, ham, itlog, baratong karne sa manok og baboy. Chicken parts, chicken articles, dressed chicken nga pwedeng pangnegosyuhan kay presyong punuan man. Gahonera Dressed Chicken. Ilang main branch mahimutang sa Shaton Public Market. Second branch sa Shaton sa Barangay 1, National Highway at Bang sa Wisha, sa Sambuanguita National Highway Corner, Arellano Street, Malo sa National Highway, kilid sa Malo Gym, sa Santa Catalina, sa Scampasi Building, beside Lucky Pharmacy. Naasad sila'y barato ug pangmasa nga kalanan sa Gahonera Food House. Ana ang mahimutang sa Changi sa Shaton ug likod sa Shaton National High School. Owned and managed by Sir Luigi and Ma'am Marivie Gahonera.

0: Pag hindi na
1: K5 News FM. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
6: Ay,
7: ang mga lang permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat ya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Sano ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay,
7: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty sikay, gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 at lay powerful extracts, nga phytochemicals o antioxidants, nga gigan sa palaya o the sugared sugar cane, mga organic compounds, nga epic. Tiba atok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhang itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic na wala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga buti.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM.
10: News FM.

0: Campeonato.
1: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
2: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
4: Oras alas 3:05 na. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. And we are live dito sa may Shaton, dito sa may 94.5 K5 News FM Shaton. And of course, we are connected via live streaming. Konektado po ta dira sa itong silingan ng lunsod from 107.1 K5 News FM Sambuanguita. Maging hapon and happy tuning in sa itong Apolo Cabrangay sa Sambuanguita and 26 Cabrangay dira sa lunsod sa Shaton. Welcome, this is your DJ DJ McCoy until 4:30. Maging hapon. This program, again, K5 Afternoon Show. Hatod ka natin sa itong Power Trio, no? Itong Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500.

There you have it, a song that was Toto with the song Rosanna. All it right here at K5 Music FM. May hapon. Mainiton kahapon nun. Pero karon ni action na siya glandong. Morag sinyalis na siguro ning ugmulakaw ta magdala tag payong, no? dira sa inyo sa mga gita, okay ra mo diha? Initradiha or getaligsik na? Basta diri sa mga reaction na siya og itom, no? Ang kalangitan, no? Anyway, welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show and again, live to karon diri sa may Shaton, no? Diri sa may K5 News FM 94.5 Shaton. Tuwang 26 ka barangay, mga hapon. And of course, connectado pa ta. Diya sa may Sambonggita 107.1. Kauban si Engineer Carlo mga K5, no? Diya sa may Sambonggita Pulo ka barangay. Mga hapon o welcome sa tuwang programa. Again, this program, atod ka na to sa tuwang Power Trio, no? Atong Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500. Power Trio to boost our immune system. Pakusog sa itong lawas, mga KK5, no? Ito ang panglawas, pakusgon. Mag-inom taog ito ang Power Trio, no? Mapalit diya sa may Hamara. Daghan na tag-stocks din na, guys, ha? Diya sa may Hamara Herbal Product Center. Dira sa may stall number 2, Villa Macias Building. Tapad dira sa may 4J Cell Shop and Electronic Mga K5. No? Nadinha ang ito ang Hamara Herbal Product Center. Abre karon until 6 in the evening. So bali, alas 8 na mga abre ang Hamara, guys. Alas 8 sa buntag until 6 in the evening, mga K5. Okay? So you can visit there. You can purchase our Power Trio. Even katong mahiligon og kape, you can switch. Okay, switch na ninyo kay katong inyong kape nga naandan katong pakulbaan gani mo makuratan ray mo. Kani DTX coffee mix mga K5. Nakakape ka na detox pagid ka. Natinaghan nga DTX coffee karon diha sa may Hamara Herbal Product Center mga K5. Okay? So ana mo din na bisitahan till 6 in the evening. Okay? So, may hapon po tayo dira sa may 4J Cell Shop and Electronic. Shoutout and happy tuning in, Sir Jaime Sol. May hapon na mo rin, sir, no? Dira sa may 4J Cell Shop o 4J Electronic. Dira po sa may kuan, guys, sa may James Mini Mart, mga K5. Available ang tanang klase nga ilim nun, gikan sa Mahalon, hangtod sa Baratohon, mga K5. No? Dira sa may James Mini Mart. Poblasyon 2, tabad mismo sa may T3 Resto Bar. Dira sa may James Mini Mart. Ah. Sige, dapat sila mga street food din na, so you can chill together with your family and friends. Anha mo diha, na? Sige, alas 3:18 itong oras. May hapon po di ay, dira sa may Gajonera Variety Store. Dira sa Shaton and of course, dira sa may Sambonggita. I think marag ang gabantay diya sa Gajonera Variety Store sa Sambonggita. Si Boss Ryan ba? Boss Ryan! Ang hapon ni mo diha, Boss. Dira po sa may Shaton ng mga K-Farm. Dira sa ilahang main branch. Nasa may market area na din na si Auntie Maribi. And second branch nila kaning Atbang gani sa Wishop Center. National Highway na dira ang Gajonera Variety Store. Ang ilang manok, guys, 170 pesos. So sila raging ana. Gabaligya o gingana ang kantidad na. 170 pesos ang ilahang manok per kilo, mga K5, okay? Sige, shoutout ni Ma'am Puladia from Pagang. DJ Mac, may hapon, greet lang ko nilang Judy Ann Ragay Rex, Ragay Tating Paira, Linda Paira, salamat sa pagbasa. It's me, Puladia from Pagang. Sige. Shout out to Ma'am Puladia. And happy tuning in pod ni Ma'am Didi. Kaganihan ni purchase siya og DTX coffee mix ba to, ma'am? Diya sa may Hamara Herbal Product Center. Si Ma'am Didi Takalan. Diya sa may Barangay 4 na Mina karon. Ma'am, ang hapon na uriya, ma'am. Ito ang DTX coffee mix user. Diya sa may Poblasyon 4
Chateau Negros Oriental. Alright, sa mga ka-birthday karon, don't forget to greet here. Dito sa tuang number mga ka-K5, no? Zero. Kaninga number, guys. Ako ani siyang personal number and you can call me anytime. Ay, ayaw po doon ng gabi, guys. Kanang matulog naman ko. Ano? Kanang atol ra sa program, ha? Murder po mo. Pwede mo mo PM dito sa kuha. Kaninga numero. Mugrit mo niya. Murder ka niya. Oh. Zero. 0955-335-7151. 0955-335-7151. Minghapon po rin ni Inday Ayn. Og ni Princess, no? Dira sa may Napakao City. Mamaycel, di ano? Minghapon niya din ayun. And happy tuning in sa doang programa. And si Edmund po talan. Minghapon po. Og si Jason Blogger. Si John Ray Halas. John Ray Guapo. Stick to one. Stick to 100. Og ni atong guest kagahapon si Pilionido, fresh from Santa Catalina, mga KK5. Kinakusgan to Santa Catalina atong guest kagahapon. Si Pilionido Villa Concha Imid. Di ba, basaga na tumiga na. Sige, maghapon po day and happy tuning in. Sa itong mga higala dira sa may Doming Lichon Master. Boss, maghapon niyo mo rin, boss, no? Yung mga staff din, ha? Baratong mga kuan, guys, kanang Lichon Manok gani dira sa lungsod sa Shaton. Doming's Lichon Master, mga KK5. 260 ang whole chicken. Ang Lichon Manok, mga KK5, ha? Salamat DJ, maghapon sad. Okay ka, Ma Maisel de la Serna. Permi guni, anas Ma Maisel nga, pag on gani sa radyo, pag on gani sa radyo, alas 4 sa ba. Actually, amuha dari guys, sa K5 News FM, mag on among radyo dari guys, before 4 a.m. Sa muang oras dari guys, 4 a.m. alas 4 sa buntag, until 11 in the evening. Oh, bago lang na namo gi 11 guys, pero sa una good guys alas 12 sa gabi imi magsirado. Oh. Pahuway lang gid mi guys og mga 4 hours every day. Yes. 4 hours every day dayong kung ma-brown out, pahuway pud mi. Para na siya. Oh, 4 hours every day because mag-start mi og 4 a.m. Sign on mi sa K5 News FM. Any K5 News FM sa Negros Oriental, Occidental, tanan. Mag-kuan gud mi kanang kami tanan mag-sign on gud mi og 4 in the morning. Alas 4 sa buntag, doktora! Mag-upgrade rin kayo si DJ Danny. So, una siya. Ako po'y manirado. Una siya, 4 in the morning until 11 PM. Okay, K5, okay? Wala siya. Shout out day and happy tuning in ni Boss Domingue sa mga staff din. Nasa yung bagong branch mga K5 na adira sa Atbang sa may ano, sa Next Bakery. Tapad mismo sa Next Bakery. Nadia. Okay? Bitaw DJ, sa una pa jud ko maminaw ninyo, walay BI hanggang sa matapos ang walang hanggan. Ika ni Ma'am Maisel de la Serna. Sige, thank you kay Ma'am. Ako na siya, solid gani. K5 News FM. Si Ma'am Maisel de la Serna from Kilometer 41. Sige, buntag pa lang naminaw sa K5. Buntag until in the evening. So katong ganahan, bitaw guys, kanang 7 in the evening. Music naman na siya guys until 11. So katong ganahan din na mo request a song. Actually wala di ako may mag-operate ana, no. So purely music my K5. I'll be playing love songs. No, so katong ganahan nga ma-play ilang mga request. Kani nga number nako, i-text lang ninyo yung mga request, okay? You can PM me pod. I-play na DJ kanang pusong bato DJ. At rin ang i-play Rikta, ha? So, i-play ng Kwan DJ katong Sabak Daddy B. Di man na love song. Sige, alas 3:24 atong oras. And of course, I'll be playing next kani a song from James Ingram, KK5. A song...
Where Did My Heart Go? Ooh! K5 News FM and you're on the afternoon show. Ang hapon. Ay, sa ato pong may gala dira sa may Pridsky Bake Shop na minaw sila karon. Samtang patuskig og tinalay. Pridsky Bake Shop, si Uncle Fredo, si Dennis Diang, og si Boss Victor Niri. Basagan, ha?

That was James Ingram with the song Where Did My Heart Go. I have here my next track, song from Renz Virano. Para sa Tumigala, dila sa may tayak sa ton, nga naminaw karoon. Ang hapon niyo din, mga ma'am, sir. Remember me.

0: balit sa mga butika.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune booster, Mighty C. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Miss Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Miss Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
11: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin
1: C. Mighty C alkaline based vitamin C. Mapalit dira sa ito ang Hamara Herbal Product Center. Dira sa may stall number 2, Villa Macias Building. Tapos sa 4J Cell Shop and Electronic Mga K5. Kabantay mo sa 7-Eleven. Dira sa Shaton. Dira sa may 7-Eleven guys, malabang Ramadin ha. Dayon... naidalan pasulod ikaduha nga stall sa likod na di na ang ato ang Hamara Herbal Product Center na kompleto sa tanan ng mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina, no? Mighty C, D3Bio, DTX 500, DTX Coffee available din na magka K5, no? Na ato ang office hours is karon kay Kuan Man Ron Miyerkules until 6 in the evening, mga K5, no? So you can purchase pa dito karon, no? Alas 4 pa man. Sige. So, nadina napuntay ko andina guys kanang katong DTX oil para sa katong ganan din na og mga misis din na hilot-hilota po ninyo mga mister gikas trabaho gamiti og DTX herbal oil. So nadina sa may Hamara Herbal Product Center available. Okay? Shoutout ni Tia Turing. Shoutout sa kong igagaw sa datag family Ingila. Kaya ni Auntie Turing di sa may Cab Mayabon na minaw sila karan. Ma'am Ging, shoutout ni Madina Ma'am Ging. And of course to Tio Benito. Magtiyo na lang pod ko. No? Tia Turing og Tio Benito Alabata. Alright, sige. Oras natin. It is now 3:56. We have a caller na sa Picas linya. Atong pasodlo ni mag K5. 646 last number. Hello?
2: Hello.
1: Hello. Kinsa ni?
2: Si
1: Ayn. Oy, Ayn! Ayn, may hapon yung mga Ayn. Si Princess Ayn, wa na nanawag. Kabulok ka nga, no?
2: Busy na to. Ano man?
1: Busy na siya siyang uyab.
2: Aw, oh, baon. Nga na, makauyab na, mausog na magyan.
1: Oh. Dili na kayo magtawag-tawag. Ano pa? Pero mailhan man na ni mog magbulag. Ha? Magsige na nagtawag. Sige tawag. Bisag wa tayo programa, magsige na nagtawag.
2: Kung hindi yun, DJ, ka nagtingog na yun, magkuhoy-kuhoy.
1: Hello, mayong hapon. Luya kayo. Basta mailan ko. Basta magbulag na, no? Di ka nang ingana. Kanang musulod ka relationship. Kinahanglan. Andam po ka masakitan. Di ba, Ayn? Ay, kanang gugma-gugma. Mamaisil. Nas mamaisil. Laminaw ka ron. Kana mga gugma-gugma. Dapat andam po ka masakitan. Kaya kana siya. Dili mo na ingon nga. Sige, ranggang isi.
2: Kinuod
1: kita ko, no? Oh, dili man na... Kung anong kuno man, wag ka kasulay?
2: Pagkakang kasulay.
1: Naganahan ka mo sulay?
2: Dili ka rapod.
1: Nata kayo pa ila-ila ni mo ayon kung ganahan ka mo sulay ba? Tonta.
2: Kira ko basig halas po na.
1: Tagasyatan ra ayon. Guwapo.
2: Basig halas po na, DJ.
1: Halas?
2: Oo. Oh.
1: Halas ni, pero dili ni binumos. Ako mga amigo bito, puro mga halas, good ayun?
2: Oo, puro magad binumos.
1: Dili binumos, ning usa, na maganda akong gihatag ni mo. Halas ni siya, pero dili siya ingon nga, kuan, lala. Kung kuan pa ni siya, kanang halas guni siya nga tinuod, buligan. Kana ganing asbalay, gani?
2: Bisan pag halas nga buligan, kasi matukob gyud po nagdaghan.
1: Matukob gyud na, pero dili makamatay.
2: Oh. Dili lagi, pero matukob po daghan. O,
1: kana, mo gani akong gihatag ni mo kay kani.
2: So, kaya po doon na, DJ nga daghan, tukubon.
1: Buutan ni Ayn. Nag-start og letter E ang iyang ngalan.
2: Hindi ko ka ng mga letter E, mga bakakon.
1: Letter J man itong bakakon.
2: Letter E, ang letter E, di ay.
1: Letter A, loyal.
2: Di ba, mga ora na?
1: Letter E? Wala, kuna, letter J mo eh, kanang kuan good kayo, kanang lilikayan good ba? Letter J.
2: Kanang letter E, di ay, di na lilikayanan.
1: Letter E? Okay ra ng E. Kana mga Edmond putalan? Okay ra na. Okay ra na mga Edmond.
2: Agoy yun.
1: Ang dapat likayan ni mo, kana letter J. O sa may mga ngalan letter J, mga Jason Vlogger, ana.
2: Mga... Kung kuhan ni J, kay J yung mamputo, saan nang turun?
1: Si kuhan, si... Jubert, ana, likay... Ay, likayan. Delikado dahil no, letter J.
2: No?
1: Oh. Mga Juan Carlo Cruz, ana. Ah. Mga Jason Vlog, mga Julan, ana. Mga Junpyo. Mga JR. O, oh, kano mga JR yun? Delikado na. Nakay mga kailang JR din ha, Ayn?
2: Mm.
1: Tag-asa man ang JR?
2: Oo. Oh, naara ko yung nakuha. Pero sa Facebook, DJ, pero wako kakuha ng tag-asa.
1: Mga JR. Gito, kay,
2: kasagaran magod ginastalk na ko, DJ. Ginatago man ang lugar.
1: Mm. Basta mga JR. O, oh, lisod na. Myra na so good. Alright, sige. Si Princess, pangutanan ni Miss Princess, daghan kaya na siya mistorya agad kaya ng kabahig letter J, mga genre pahantoy makapanas. Complete name, good. Basta letter J, good. Mga, samot nagmingan ko nga si genre, stick to one. Muriak ko na siya, yun nga, loose-loose DJ. Ano?
2: Kasi iyan na nang nasulayan, DJ nga. Di, proven and tested, good niya nga. Lahi ra, good.
1: Mo, good. Pero si genre sa tinod lang, eh, may gumagaming genre bitaw, day. Kani si genre, stick to one, guni siya, good. O niya, buutan loyal pa, good.
2: Ang okay, maminaw to princess mo, yung ano ba to, DJ, basta ang laban.
1: Di, kung ako, gi-explain ba? Kani si genre sa tinod, bisag na minaw princess karon. X-maning princess, di ba? Kani si genre, buutan, loyal, og stick to one. Ay, loyal, stick to one. Mura man, ano? Buutan, loyal, og mapalanggaon. Ang problema, ragyod, kay narong send. Wala yung problema, ragyod. Buutan, stick to one. Ang problema, kay narong send.
2: Mao gid na makatabang gid na mong mga kababayen
1: an. Ang unsa rong send? Makatabang ninyo kay nganuman.
2: Masakpan.
1: Sakpan mo gani imong kung genre nga nakalahig man ka genre. Eh, si princess kay pagbulag nila kay tungod anang rong send, rong send. Dili tanan namang laki mo kontrang princess.
2: Basig ko ang DJ na binakalagmitan mga letter J. Basig paminaw niya, maorag yun na
1: tanan. Maorag yun. Kaya ng mga Jubert. Ay, Jubert. Delikado. Jubert. Rabag yun. Sige. Pero si John Ray, still, bisag pangutanon siya karon, still, kuan ragi hapon siya day ka ng... Na, pangutanon ni mo, kabahay ni Princess, na igugmar, good gapon siya ni Princess day. Bisan karon, bisan nga nang maani siya din eh, gugmar o gihapon siya princess. Nagihapoy, kuwan, namilin-bilin nga sibo sa gugma sa iyang dugan.
2: Pagka ano na, hindi na igugma man ka, nga ano, mang nagparong sindrong sin, nga nang gidagihan.
1: Mo gani ron.
2: Uso raon ta to, tanawa ron.
1: Uso raon ta to, muna nang maalahig naman miya na. Muna pagkahitabog, yun ato nang kung emergency meeting ta.
2: Basig makausap mo, emergency meeting DJ, hapit naman kalag-kalag.
1: Emergency meeting ta kay ina, o nangasakpa naman ta boys. Oh nangasakpa naman ta, o niya, saan naman ang kalakihan eh. Kung mo'y magdaghan, jo tayra. Diba? Tinood dyan na, si Ma'am Maisel de la Serna. Tinood dyan na DJ, pero... Kalapay ang gugma, naakas sakit, naasad kalipay, ug kamo, kamog yun na. O, na? Ang gugma na ako noy kuan, kalipay ug kasakit. Maganin ang kanang kaslon, gani bito, day? Kanang sa pare, man nga. Princess.
2: Imo na yung sample.
1: Gidawat mo ba? kaning lalaki nga si Edmund.
2: Sabi kong si Jobert, si Edmund ay pari.
1: Gidawat mo ba kaning lalaki nga si Edmund isip kapika sa imuhang kinabuhi?
3: Yes, Father.
1: Ikaw, Edmund, gidawat mo ba si Princess isip asawa kapika sa imong kinabuhi sa kalipay ug kasakit? Diba? Mga naman ang pari. Bisan gani.
2: Nagbagulbol na lang si Jobert.
1: Bisan gani og kuan. Bisan gani og sa kaminyo o na ana. Samot na nang sa kuan. Samot na nang sa relas. Anang, sito gana, uyab-uyab pa. Diba? Nago na. Nahimo dahil.
2: Dahilan maganda nga. Ayuhon gani magpinhag. Ayuhon ni magpili. Anang
1: pinhagon gani. Oh.
2: Pinhagon gani. Magpahayo kay. Kanang, masignay na sagol nga bato.
1: Kanang uyab. Kanang uyab pa. Diha na nang sugod og filtration, di ba?
2: Siyempre, kusod man puro adto na.
1: Munang dili ta
2: inhagan kong minyo na di na magkakabuhi.
1: Tuara. Munang dili ta ka kuan po, dili ta ka blame sa uban nga mga babay nga kana tagas na kay edad onya wala pag gihapon ka uyab, no? Kay basin they are kuan kana in the process of kanang filtration pa ba?
2: Oh, pusasad na.
1: Kana gi-filter gyud og basin day pananglit kanang uyab nimo nga si Edmund karon. Wala wala ko ninga nga si Edmund putala na wala apelyido na. Oh, dagang Edmund. Sample ra man guna. Kanang imo uyab karon nga si Edmund, sweet pa kay na kanang uyab mo. Unya pagkaminyo na. Pirting sweet ah. Oh? Diba?
2: Tungod ka sweet, ipanglabay ng inyong mga.
1: Ipanglabay ng plato o kaldero nga way sulod, no?
2: Sana ka sweet.
1: Nga naman ni love. Nga naman ni ulan na ikanon dere. Ay, kagulkol itong mga plato. Mana siya yung realidad.
2: Oh, na siya yung sulod nga sweet.
1: Mana siya nga. Dita ka blame sa mga babae nga dugay na minyo kay. Makaingon ta nga mingon nga pilian pero ila man ang kinabuhi, di ba? Oo. Kay basin para sa ilaha.
2: Na siya nga namili gud nga unsa. Siguro na ra gyud na siya gipaminaw kung kani deserve ba ni.
1: Oo, oh, kana. Oh. Pero naa puy ubang laki pud.
2: Ano ba?
1: Los-los na to, boys. Angko na ta.
2: So, angko na lang gud kinangarong send na gani.
1: Angko na ta, boys. Oh. Muna mo bitter ang mga babae, boys. Tungod ra pud nato. Tinod di ana. Mung mo bitter ang mga babae kay because of experience. Oh, tinod. Ba experience sa mga past kuan, mga past relationship, di ba? Okay kana.
2: So, na puy uban nga bisag mabitter sila pero di gyapon mo tagam abtan og pila ka semana buwan. Mabalik na gyapon.
1: Manguyab, uyab og lain.
2: Oh.
1: Nakoy kailay nga na. Naminaw ka ron.
2: Bahala. Kukin.
1: Bitaw. Nanay ni comment, bagay. Boss Carbine, dara o. Ang Derek Ramsey ng balsa. Nanta ni kuan ka ron, naminaw ka ron. Bagay nag nitawag bagay nang nitawag ung julan putalan ato ara ato na pukang julan ko na day na sige bisan better luck next time gikan ni Nick Oliver Gainsan ba better luck next time di ang mga kuan mong good kani mga babae mong good dili ta ka blame nila nga dugay sila makauyab ug balik. Tungod ra po na nato, boys. Okay, mahadlok na sila masakitan pag-usab. Istoryahe koy. Bahala mo eh. Tagaan tamog mga... Si Carbine dere o, si Julan po kunog si Ayn. Napo dere si Edmund o si Ayn. Unsa naman eh? Daggan man kayong mo buto sa imong buha ayon oy. Ayon. Daggan man kayong ganahan mi pares-pares ni Madre. Oh.
2: Mga gwapo ra siguro na para na.
1: Pirting gwapo ha.
2: Di ko pwede di siya di siya mga baratuhon na maning
1: na. Na ay kondre ayon. Ni ay ka ng tagadatag rapod ka ng silingan ra diha sa ato ah. Really. Ah, si Nick Oliver Kinol Gains. Dili ni parinting. Ay hello, tuod no. Si Nick Oliver Kinol Gainsan.
2: Uy.
1: Kani, silingan ra.
2: Kuan
1: ra, upat ka lakang ra ni day. Puro 4 ni sa tuwa ba? Puro 3. Puro 3 ra. Puro 2 man ka.
2: Kuya, dali na man baka i-guess sa labi niya.
1: Ina kay kana mama nang sa tawag ana kanang kaslo na mayabo bang sabaw di man. Ana si Nick Deringa, ako na lang na si Ain. Oy! Ito ara. Maya bubito, tinan biya na, Carvy, no? Carv, kung silingan rin ang maminyuan, Carv, maya bubang sabaw? Huh? Kung taga Sambanggita pa, tay, maya bubang sabaw? Maya bubang sabaw, uroy. Nga, duol raman kaayo, tay, okay ka. Pirting okay, ha? Ito, check to biya na. Kaya atong gi-arrange daan ayin. Wait lang. Di mayabo pero og mag-away mo uli. Agay! Wala pa rin disadvantage. Ay, kanang managsilingan. Ako yung mga friends nga. Ay, ako yung kaila bang manag... ang nadainan bitaw kanang silingan. Ragyad mga... Ate butang mga 10 meters. Check to nagay yung carbine. Carby, ano ka? Nagkakasal, dili mayabong sabaw kay duol raman. Unsay tawagan na dai kanang danas? Danas tawagan na?
2: Danas
1: mo. Unsay meaning sa danas? Kanang maghikay sa bahay, maghikay po sa laki, ano?
2: O maginana, DJ, ang danas.
1: Oh, nya magluto-luto isig kabalay, tapad raman gyud, dili mayabong ng sabaw. Ang problema ra gyud anang dugol kay kung mag-away dali ra kay muuli. Ay, naka
2: depende ra sa siguro na DJ kay. Kuan kanang depende ra pod na sa pagsinabtan na siguro. Og lagi po yung respeto siguro sa isa't isa man. Dili ra siguro ingon ana pod.
1: Anas Nick Oliver Dre unya saman ain. Ala! Saman ain, nan?
2: Agay.
1: Minyo man to ni, kaminyo un ra ba ni Nick Oliver Gainsan.
2: Ayaw lang din yo basig magbahay na sa diri ko ayaw.
1: Pero og si na si Carvin Dre oh. Pero og si Julian Iaha dili siya katilaw og brown out sa ilang balay. Ah, unsa ni na Julian? Unsa na Julian oy, solar? Kung ato kuno kang Julian Maminyo, dili ka katilaw og brown out. Uy. Manang pasabot aron Carb. Huh? Unsa na Julian? Kwan, human solar system? Human solar nga dili mo brown out. Kuya Juan, mantana eh. Sige, Ain, ka nang nakai-greet di, Ain.
2: Ay, saat ng pagmagamay, saat ng sa mga baya family, Dumabok family, sa mga Ehe family, Kitay family, El Nasen family, o sa tanan ng mga naminaw karon sa tanang mga taga-datag di, o ni Danny House di, o ni Princess Isle Palalon, kumusta naman mo, o sa iyahang partner di, nga si Jobert na Moko. Ayong hapon na lang ninyo. Og sa tanang mga teachers sa FTMS, good afternoon na lang. Og sa imo hapon, DJ, good afternoon. Maura na, pwede na ka mo rin ito.
1: Wish ni mo ni Princess og ni Kuan, ni Jubert. Wish ni mo, wish.
2: Wish na ako. Unta, kamulag yung duha. Unta, magdugay po mo. kamo na gud unta ang gitakda sa gitakda sa kapalaran
1: kana. Unsa ka ano kanang ugma pwede pa lang mukasal ng DJ sa? Bitaw no?
2: Problema na DJ imong gikasal pag kumpan.
1: Magsige daw ay katawan ng mga kuan ba kanang mga tig bisita day. Na laliman ka man oh. Dududung. Dung dududung dududung dududung. Dududung dung dung dung. Oh, Inday Princess. Ay, anak pa dina, anak pa dina. Anak. Palihog manindog ang tanan. Kay ato nang pagasugdan kaning Urimus. Ikaw, princess, idawat mo ba si Jubert isip usa ka kapika sa imuhang kinabuhi?
3: Yes, father.
1: Di ko pwede dahi, makatawa ko.
2: DJ, walang dili, mahuman ang kasal.
1: Dili, pwede na. Mga tao mo nang bisita. Pwede ra siguro ko sa reception, dahi yung si... Oh, pwede ko mag-MC sa reception na lang ni Princess. Ano lang. Pero kanang mahimong pari, delikado. Si Janre, pwede siya isinger sa, kuan, sa kasal. Imagine, no, ex ni Princess ang mukanta sa ilang kanang entrance, di ba?
2: Dili ka na maghilak ng mukanta, DJ.
1: Unsa?
2: Kanang ex.
1: Si Janre? Dili na. Niya ang kantaho ni
2: kantaho palagi.
1: Di kaniyo ang kaniyo. Di gani kanang ex magot si John Ray, ex ni Princess di ba niya. Kaslon man si Princess in kaso. Niya si John Ray man ang pagkantahon sa kasal kay friend na ba sila ang Princess. Di man kay labsong man ni. Labsong ni. Oh, paminawa oh. Kani kantaho ni John Ray. Oh. Pero imagine ni mo si Princess galakaw na ni siya ang bride galakaw na sa simbahan padulong na dito. Kanya si John Ray mo ina sa kuan ka nang sa gakuyot ug may kana.
4: Wala ka ba napapansin sa aking

0: Ano? Kanay nga na ng kanta.
1: Ma'am, nagdagmahay ito.
0: Ikakasal ka na. Iiwan na akong nag-iisa. Nya, di man po, pwede si DJ Agaw ng pakantahon, good.
1: Maayo pa na lang, palagi na lang yung kantahon.
0: Kay, si Janry mo ito'y kantahon, ikakasal ka na, iiwan na akong nag-iisa. Pero kung si DJ Agaw pakantahon, she's gone, man. Alay na po, kasal niya kantahon, she's gone. Oh, mana bagay she's gone kanang pasabot anan she's gone si ang babae na wala. Yatan taon sa kasal unsa naman no. Sige ay, thank you kay ay. Ah, sama na.
1: Kuan ra ko kanang ha total kuan man gid bro hala dayang.
0: Dayang grabe ha man kanto. Sige ay, thank you kayo.
1: Salamat.
0: That was Ayn my K5 from Datag City. Di ba pasagan? Hinoon DJ, wala sad ko kasulay nga ang laki mao ang magbinuang. Gikang mamaisil, oh. Wala ko kasulay kay ako man ang ningbiya. Kay wala, kay lagi wala pa ko plano nga manguyab sa una. Ooh. Okay. So ikaw may biya, madam, sa lalaki. Bisag wala ka pa sa kiti. Ah, oh, sakita pa rin, no? Ang sakit sa aming part. Ito, sige. Oras, guys. Alas 4:19 na. Ikaw ray sigtig sa to, Mark, para sure. Dili ko ni mo gamon dia sa kwan. Oh, adto man ko ni ibutang stig sa lato. Okay ra pud. Sige. Shout out ni DJ John Ray. Ana namina des John Ray karan. Asa daw ini tawhan na rambrag na ni siyang Malo City mga kakifay. Namina karan. Alright. Sige, alas 4:20 na itong oras mga K5. Shoutout dahil sa itong may galad na sa may MGB Packaging Supply. Nag-offer sila guys og mga packaging supplies, mga balonan, mga baligya, chapstick, affordable mga K5. Mga plastic bottle. Actually, ganang mga namaligya dere sa shaton, murag ato pa mas dumagete mo purchase na. Ang mga galamiton. So, good news kay natay MGB Packaging Supply diri sa lungsod sa Shaton. Nag-abre sila itong Pizza Otso na kay K5 na. MGB Packaging Supply na dinha atbang sa 4J Electronic. Nasa National Highway. So, MGB Packaging Supply, owned and managed by Ma'am Jen Adige. Your trusted partner for every packing need. Kanang kinahanglan kini siya guys for kanang mga fiesta. Kanang mga balutin mo ako na kompleto kay silang mga plastic diha. Mga balonan nga plastic. Balutin mo ako. Shoutout po sa Ching Skatering Services. Ade sa may Malo, Chateau Negros Oriental. Shoutout din marang Cheng, Sir Ariel Macapanas. Shoutout niyo katong mga baratong mga pang-cater or catering mga K5 for any occasions.
2: Bye!
0: Any occasions, mapa-birthday, bunyag, kasal, og uban pa. Muna siya, Ching's Catering Services.
2: Bye! Problemado man kayo imong dagway diha.
3: Naplano ko magpagkasal, bay, pero igu-igo ra akong budget magpa-catering unta ko.
2: Kagamay sa imong problema, bay. Naay catering services diha sa Malo nga affordable kaayo ug inatura kaayo.
3: Unsa man, bay?
2: Ching's Catering Services ang imong adtuon, bay.
4: Ching's Catering Services. Catering services for all events and occasions. Full setup, tables and chairs, lights and sounds within Negros Oriental. Naga-offer sad og lechon package, food trays o pack lunch na affordable para sa tanan. Punta ka lang ang cellphone number 0917-371-2436. Owned and managed by Ma'am Cheng and Sir Ariel Macapanas. Ching's Catering Services.
2: Uy! Asa naman ka, bay?
3: Sige, bay. Kay muato na ko. Mupabook na ko para sa akong kasal. Diha sa ka!
0: 4:23 itong oras. Wala tayo kong panahon. Salamat sa pagkikuyo, guys, no? Si Edmond, sa mga nangutana din na, DJ, kano sa mabalik si Edmond? Kanang mo kanta ko, no, ga-expect, ga-kuan good silang Edmond. Ano siya nga, 19 ko, no, or 16? Kailangan ko 19? Kano sa mga nang 19? Monday? Ano naman, kung magsama na naman. Oh, Monday day siya. O niya ang 16 kay... Ano sa mga na? 16 kay Friday. Oh, okay, fire, okay? Naman tayo. Sige. Huwag kang masyadong malambing. Ano siya, ga-practice pa si Edmond. Pito, guys, hapit na ang Buglasan Festival. Sa tanan din, din ha, no? Nadri letter. Na letter dre nga ang Friday for Negros Oriental mga ka-K5 karong October 16 2026 adlaw nga Biyernes special non-working day in province of Negros Oriental. Okay, so holiday na siya. Non-working day. So paldo. Wala yung duty day ano eh, no? October 16 karong Friday because of Buglasan. Nanay pirma dari oh. Wow kayo. So palaagon gaday mo ani ni BBM. Pirmahan man. Bitaw sige. Oras guys, manglaag ta ninyo magbuglasan ta. Kato sulay mi sa una guys kanang naong gamotor lang gani mi ato layo kay mi giparkingan bitaw guys. Oh. Pag motor mi, layo kayo mag-iparkingan, maglakaw pag itawon, paingon sa Freedom Park. Samot na siguro ka ng magsakyanan, ha? Layo, layo ka ayog lakawan. Sige, so sayo-sayo lang mo. Unya, hopefully, dili na po mag-ulan. Grabe mo ning mabuglasan na experience na to, no? Mag-ulan, mag-yud, no? Kung karon, bason, bisan, next week ragyud, walay ulan, no? Sige. Warte ko nga panahon. Salamat sa pagigkuyog. Catch me again tomorrow, same time. Alas 3 hanggang alas 4 y media. Same program, K5 Afternoon Show. Shoutout boss Carvin Villarin. Og si Nick Oliver Gainsan. Team WPP. Ingon si Lalang. Diya sa may datag Shaton. Sige. Salamat sa pagigkuyog. This has been your DJ McCoy para sa kampiyon nga serbisyo publiko og kalingawan sa Negros K5 News FM. Standby sa El Castigador coming up next.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: No one ana makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
4: mga butika. Ang inundan nga no daghan mo'g sakit, kay daghan mo'g kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
9: Oras, alas 4:37.
10: Pusya! Sa kahanginan!
11: Sa kahanginan!
9: Aking mga siligan, suking tigpaminaw, panahintakaroon sa tuga programang El Castigador.

0: Gikan ni Altia Batumala kay Puntila siya mayong hapon sa Rex o sa tanan nga naminaw sa imong programa o sa tanan nga naglantaw sa Facebook Live Watching Farm Magatas Sibulan. O shoutout ni Jason Mides o gikan ni Otter Mrafer siya nga good afternoon sa Rex Sir Jan C. Dito Expo Phoenix na Lame Kayo. Shoutout Joseph Lori, Chiquito Marites, Arliano, Ruby Christian, Aileen Diday, Hana Jo Ibasan, Ray Salvador, Arnie J. Nunoy Aljun, Malin, Budloy, Marisa Prisi, Albert Rose Ramel, Buyit, Karel Toto, Rini, Tata Digit, Oliver Iskor, Jumar, Kapitan Junjun Garinal, mga kagawad Juliano Serialis, Rizil Review, Valentin Digit, Christine Habil, Cicel Aspacio Og, Angie Mahinay, Appointed Official Barangay Tapukon, Dos, Tanan na Minaw, Solid Listeners, Ayong on Time sa Rex. O, gikan ni Antonio C. Manugura siya nga, mayong hapon sa Rex, pa-shout out cause, Flores Family nga, Flores Family ng Marilu, nung Benjamin og Kring Kring Marisol og Marjo og gikan ni Balbina kinit siya mayong hapon po sir og gikan ni Munchita Kasipong siya mayong hapon sa Rex na minamidre sa imong programa sa Kang Mating Munchita Kasipong Arango og gikan ni Jason Mide siya nga good afternoon Idol Rex og gikan ni Aldrin Bilio pa siya nga hi sa Rex mayong hapon nga paminaminimodre sa Bandula Kabarang Kabang Barangay Alangila naman Huyod og pa-shoutout ni Mama Muna Papaunyo Tibaong Gasgamay Tidyo Ibasan Tibangga Elpidia og Lula Rose Lulo Roger og sa tanan nga naminaw diri sa Rex sa Manhuyod salamat kayo sa pagbasa og gikan ni Lourdes Pitanjo siya nga good afternoon sa Rex always watching from Kabanutan Bay City og gikan ni Lia Bilyone siya nga shoutout ni Ariel Dangkulos.
1: Okay mga siligan shocking tig paminaw engineer nakatong baldi diha. Pakita ko to. Pakita ko atong baldi. Katauan na ning ato ang sitwasyon karon ba. Pero sabagay kung himoon sa mga tao nga katauanan wa tay mahimo. Pero kung atong seryosohon, mayo nga nakahuna-huna atong presidente nga kinahanglan yung tagbaldi karong panahon. Pila ka tao ang mugamit og balde og pila ka milyon ang mugamit og balde. Tungod lang aning El Nino nga hulga nato karon sa El Nino. Di ba? So kamo kung di mo mag-inisyatibo, nara na ninyo. Total girimay naman ta sa atong presidente nga kinahanglan panit jud mo og balde. Gani na ada gani toy ko an sa DSWD. Murag kanibang gadi mo ba sila? Kabahin sa balde. Tungod aning gitawag na to nga umaabot nga El Nino, ili ba ka super El Nino? Di ba? Di ato daw paminawon ato nga presidente.
2: Makulikta na ninyo lahat.
1: Sige daw, engineer. Ato paminawon ang atong presidente para tabangan po nato atong presidente sa pagpasabot sa mga katawhan nga naay umaabot nga super El Nino, kinahanglan yun ang balde, bidabi ato paminawon atong presidente ba?
2: And part of that public service and those public service messages will be collect
3: and part of that public service and those public
2: service para pag-umulan makolekta na ninyo lahat tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis we'll give you the filter we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig pag-filter ng tubig and it will be healthy even for little children.
1: Marato tingog na to ah. Watay makita nga kuan. Katong giprubad kaniya sa tsikahan. Nga gadi mo ang taga DSWD. Nga kabahin sa balde. Paliog ko, Junior. Atong tabangan ang atong presidente. Sa pagpasabot nga to sa mga tao. Di ba? Diri na karon, hagit ni karon sa matag LGU, diri sa Negros Oriental. Kaning gabaguod bito ang tubig, dili lang Negros Oriental. Tibuok Pilipinas. Kana bang kinahanglan insakto gig supply ang matag munisipyo or syudad sa kabahin sa tubig? Di ba? Kani, dili man itiyo. Dili niingon nga damay nga problema. Iliman mo anang El Nino. O saan mo na ito na? Sa ito pa, itong akong tangke ditong kung ando akabuhok ng tag 100 liters, mapalit pa kung kuhan na ito. Dugangan ako ito, bisag usat, tag 1,000 liters, ako lang yapong hangiron. Kailiman ka ng super El Nino. Di ba?

dili gyud na lalim mga siligan soking tigpamina kana nga umaabot karon nga super El Niño kay lagi dili na basta-basta manimaho mog siwit ani labi na kato mga lalaki mga artihon mga babaeng artihon nga dili mulakaw sa balay o di kaligo o bampong mga lalaki di pod kalaka o di maligo okay rato mga di pod hingaligo diba? Pero katong muligo buntag parehan ako di ko matulog o di ko kaligo di ko mo muilis o di ko kalaka o di muligo manimaho tagsiwit ani so kami karon hagit ni sa dili na ma-engineer akong iporuan sa imo habi.

0: na nakita ni Engineer katong BSWD nasa Chikahan or sa Rustan or sa El Castigador. Adara sa team building ako ipuruan diyan mo Engineer sa team building pagita ga-demonstrate na or ga-demo na ang BSWD ga-demo na sila nga usaon paggamit ang balde, di ba? So mao ni karon hagit ni karon sa matag munisipyo or syudad diha na karon makita ang inyong katal ninyo sa tubig kung usaon ninyo pag supply ang mga tao kay maminaw dito ta sa matag LGU matag syudad milyonis man bilyonis ang budget sa tubig asa na padulong na inyong tubo basik igo lang mo galubong-lubong anang tubo pero wala'y tubig ng giabot ha? Ato na yung kano ron. Tokyo na to ni. Nakaroon sa pikas niya itong reaktor. Hello, maayong hapon, sir.
1: May hapon.
0: Sir, may hapon, sir.
1: Sir, ano, po ang sirek ba? Ang imong itahasan, imong ninyo, puto ko naman sa mga mayor, ngayon, sa mga provincial, di ba? Itahasan ni mo para ito ang pagkatubang
0: species ilin nyo. Yes, sir. Murag na lang sa mga LGU, sir.
1: Mga LGU?
0: Yes, sir.
1: Sana, wala may election barangay, sir, ito niya. Usa man na barangay nga may dali-dali na itong makakonnect na ito sa mga pamilya. Diba?
0: Matay, sir. May punto yun ka. Wala ko na mahuna-huna eh, sir. Murag advance na po kayo ka. May punto ka tinaon. Di hana karon makita na ito. Hagit sa mga kapitan.
1: Pore, kayo ka na ma-eleksyon. Ito, makakita sila gilat. Pagkakaw na ito, makasagupang sa aming super El Nino.
0: Correct!
1: Oo. Ano ito, pere?
0: Oo.
1: Atong gamitin na ito mga barangay official. Oo. Wala may eleksyon.
0: Salamat kayo, sir. Salamat yun kayo.
1: Sir,
0: salamat sir.
1: Gamay na si Rex.
0: Okay sir, sige sir.
1: Mukhang congratulate lang ko si Rex sa tampo ni VP Sara si Rex.
0: Okay sir.
1: Sa upat ka, may articles, 3-0 ng 4, 3 na ang sa tanggit ni Sara, 0 pa ang sa prosecution. Ano? Gidrop man ang, gi-withdraw man ang tulo. Di ba si Rex?
0: Yes, sir. Gi-withdraw nila.
1: Gusto na rin, labi rin. To best of 4, 3-0 na. Pero natingal ka man kung manager Bernie Capusa o kaya Torque di Palubos, ganyan kung pag nagyaw-yaw man o rin na gi-withdraw ang tulo ka article sa impeachment. Nagripo ko si Rex, ano, yaw-yaw sila nga. Pumunta na naon, sa upat, naon ka silang tulo. Makagalipo si Rex.
0: Eh, pero sir, sa ako alang na gits po nila, sa ako alang, ako wala ko galibog. Lahi-lahi man tag-ideya o lahi-lahi po tayong mga paglantaw. Pero okay raman unta to kung wala nila gi-withdraw or gi-panayon nila. Pero mura bag makauulaw pod nga mura bag disulog mo gira himan-himan mo imong ceasefire ta. Sa ako alang ha. Amot lang sa imo sir.
1: Pagtong the game na sir, wala may nalapas sa kanaon. Wala nalapas sa kanaon. In fact, gidawat sa presiding officer, gidawat sa impeachment court, kung nagkiwag sila o kaning mga rulings, kapahay na na. So, kami nalapas si Rex. Kung ngayon ka nga ni sulong niya ni Kuan Rabi ay ni Surindia Rabi ay wala pa man upar na kapatalyon ang tuluro man kapatalyon mo ay ni Surindia napa may usap napa yung usap kapatalyon si Rex
0: okay
1: oo so balik sa balde si Rex
0: dito sa balde siya
1: barangay letter B barangay letter B balde
0: okay
1: yeah, letter B sa PBM. Salamat, Rex.
0: Salamat, yes, sir. Thank you. Sige daw, Engineer. Atong ipakita ng demonstration. Demonstration ba na? Or demo o si tawag ana sa BSWD. Go ahead, Dobby. Paminaw na ito, Dobby.
2: Alright. Tapos, Pagkita natin to.
0: Ay, na lang. Ako na lang mga istorya. Puros mga inarte na istorya nila. Makasabot man tao, anak. Kanang ilang pag-demonstrate ang buot pasabot. Ganiin mo sila kung in kaso na yoga, butangan og filter. Pero mangutana ko ninyo, gobyerno. Basit negosyo na po ninyo ng host, ha? Basit magnegosyo mo, host. Og balde, gamayon mo. Naatay 50,000 kabalde ihatag sa Barangay 2. Naatay ihatag kabalde para sa Luzon, 1,000. Basit magnegosyo mo, balde. Deklaro ho na ito, ne. Ha? Kay basit maabot sa punto pati filter. Mangumpra mo filter, mangumpra mo og balde, mangumpra mo hose or gripo kay para ipaabot ninyo sa matag LGU.
3: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Savas nga komentaryo.
0: Kaning ako apagpangagpas lang. Kaya dimo-dimo naman mo. Basig ko dyan, mohingon ng gobyerno, magkuantag budget para sa balde. 20 milyones kabuok kay para dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Himan-himan, isyo na yun, pati balde, over price. Eh, wapa man, hitabo, giunan lang tamudaan. Basig ko dyan, mangumpra mong balde. Ha? Basig mangumpra mong host. Basig mangumpra mo, usay pambutang-butang ninyo diha. Kay gadibo-dibo naman gani mo. Ha? DSWD. Kani gato, engineer, murag ga pauna-una daan ko ani para maklaro na to daan. So kani karon hagit ni sa mga barangay kapitan. Unsao ninyo karon pagserbisyo ang inyong barangay? Ha? Mga barangay kapitan? Be, lang tao na to yung abilidad. Kung mo basig o niya magkasilimuang pa ng mga public pinalit o balde, hoy, pag-initiative mo, ay, Ginoo ko ninyo. Okay, mga siligan, sok ni Minaw, may paminaw karon din sa may Coco Gin Insurance. Ilabi na karon ni Ma'am Nasi diya sa may Coco Gin Insurance, ilabi na ko magparinyo mo sa inyong sakinan. Basi ko niya, mapataka mo drive sa inyong sakinan kay tong miaging adlaw, naparinyo ko dito. Kaya ang akong kagiron, basi ko niya, bapay kagiron pa, wa pa marehistro, dalakponon pa dyan. Pero wa na yun anisto. Pero nakahuna-huna ako, maanto kong Ma'am Nasi. Pero kanis, Ma'am Nasi, murag sigurado gini. Ha? Murag, nagkatawas, Ma'am Nasi. Pakingon ako, Ma'am, 7 years anniversary na mo karong November 8. November 8 ba, engineer, atong anniversary? Engineer, November 8? Anas, Ma'am Nasi. Magkakatawas, Ma'am Nasi. Anas, Ma'am Nasi. O niya, karon. Ah, mo na yung ko, Ma'am. Mo na ginaingon, paano ako pag wala ka? Bita, kung magparehistro mo sa inyong sakinan o gusto mo nga magparinyo o dala na insurance, adto mo sa may Coco Jeans Insurance. Kanang Coco Jeans Insurance, mga siligan, sokin tigpaminaw, dili mo malipat. Naadya mismo at mag sa may LTO, kanang mo agibit mo sa Pribinistri Anlin, may madasmagan din ninyo ang Coco Jeans Insurance. Ariglado man na ora. At imanon din mo sa mga staff ni Mama Nasi, ang iya mga staff na nagnatuluman na kababae ang staff niya. Wala diha ang uban. Naapod si Boss Amay diha. Maunay mo, entertain sa inyo mga siligan, so kinimin na. Kay, utroputo ako nga kinain ng motor sirik, videohan tigaw. Kay, murag na ay, ako ang kuwan ng taon, inkasog, maunsa ka po, silun ba kaya ko? Ay, so, stricto na kayo mo. O kita mo'y ambusong, kita mo'y patsyon, wag yun taan eh. Hindi ba? Sige. Okay, labi na karon, dapod sa may pakulanang. May hapon karon sa may pakulanang. O sa pwede nga, musupport po na to sa itong Rowell Fish Shrimp Retailer Bindos, ang pakulanang. Naada sa may una, sa may Leon Kilat Mall. At pag iunyan siya pagbalik na ito. Ang pakulanang, o sa pwede nga, supporter po na to sa itong programa. Karong umaabot nga 7 years anniversary sa Key 5 News FM. og sa RBL Cycle Center na sa may Gihulgan City. Kao! May hapon na karo sa kong ikagaw, Ramil Logroño Jr. O ang inyong mga motor medyo alanganin ha. Ang inyong motor di na mo kasabot o ginapon mo andar. Da sa may Gihulgan Aero sa may First District at mo dito sa may RBL Cycle Center. Pangitaan lang ninyo ang owner-manager na si Mr. Ramil Logroño. RBL Cycle Center, sa Mahigihulgan City mismo, sa downtown. At ito ano nyo si Mr. Ramil Logroño, ang owner-manager sa RBL Cycle Center. Okay po, ang ilang mga mekaniko ha? Kompleto po sa mga pisa po sa may RBL Cycle Center. Okay mga sinigang, soki namin ayo. At ang isa kong pagbalik. At ito sa ito sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bell, Kandos!
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin si kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa baka kining hyperuricemia, Dok?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, murisulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, murisulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imong mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
4: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
5: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
4: Correct.
5: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula. O ang mga purines ini, mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
4: Oh, ang exogenous purines pod, nagikan sa atong mga gikaon. Karon sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
3: DTX 500!
6: Ako si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Normally, 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra, gipagawas kauban sa atong ihi. So, asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masubra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka o karni.
4: Kana?
5: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala kagakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidant, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
4: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammations. Kaya naman kini anti-inflammatory properties. Dok.
5: Basta way hubag, walay pain.
4: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo, kaning uric acid. As in disfigured yun ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
5: Ang nakaapan pa yun, Sir Sir JP, ang hyperuricemia mupurma og kidney stones
4: kana,
5: or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naa man ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuminom og DTX 500, wa kay MTC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
4: Correct.
5: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
5: Kuno sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
8: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Doc

0: 500. Epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3
2: Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
9: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Serum.
9: Para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Serum.
9: Bakal na sa mga butika.
2: Wala may ganahan makikistorya ni mo
9: tungod sa imong
2: bad breath?
9: Mag-Clinicas
2: 4 Biotics.
9: Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas 4 Biotics.
9: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba,
2: gahindungdan sa tooth decay
9: o bad breath.
2: Clinicas 4 Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men.
2: Gawa sa maca.
12: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
10: Tika, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
13: Step into the new world of creative t-shirt printing.
14: Step into Ads as T-shirt.
13: Create your brand.
14: Create your design
13: on t-shirts,
14: polo shirts,
13: full sublimation shirts,
14: DTF,
13: embroidery,
14: corporate giveaway,
13: and more.
14: Ads as T-shirt
13: printing.
14: We customize.
13: We design
14: right
13: for your lifestyle.
14: Ads as advertising.
13: Call now
14: at 0967-044-3933
13: or visit
14: at Loxin Heritage House.
13: Loxin,
14: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
13: Also check out
14: Ads as advertising
13: for posters,
14: invitation cards,
13: tarpaulins,
14: indoor and outdoor stickers,
13: signages,
14: acrylic buildup,
13: stainless,
14: brass,
13: neon signs,
14: and more.
13: Ads
14: advertising
13: located at Silliman Avenue,
14: Dumaguete City.
2: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
17: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka-magabutika.
19: Ang kakampiyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
20: Oras alas 5:07.
21: Disya sa kahanginan.
20: Sa kahanginan.
22: El Castigador.
23: El Castigador.
20: Okay mga siligan, shocking tig paminaw para hindi kayo sa tuga programa El Castigador. Ako na anak ko'y baldi. Si Ma'am Nasi, nipalit na daan ko nung baldi siya. Mayo nga, pag aminaw karoon ni Ma'am Bikbik Bilasco diya sa may salag. Sa may shuttle, kumusta? Buglasan Security Force, gideploy na. Mauba. Nakaroon sa Pinkas Linya, si K5, Roy Bustillo. K5 Roy, i-K5 mo, kandos!
17: K5 News FM, live report.
20: Roy!
24: Yes, pre, may hapon. May hapon, give a break.
20: Naka-deploy na yun. Usaman ang ipang-deploy diya, pre, mga Marines, mga unsa diya, mga Philippine Army, usaman.
24: Sige, give a break, no? Parang hapon, kani every year mag-inig give a break, may tabo ka ng gitawag nila send-off ceremony. Kanang pasabot ka na kanang mga security nga magbantay sa kahusay o kalinaw. Kalinaw, labi na sa bunglasan karong tuiga, give a break, no? So, ganina, give a break, no? Ang kanin sila ipang-deploy ni sila sa mga lugar nga gikinanglan gyud labi na asa magpulsiso kang tao labi na diri sa Bugasan grounds no sa atubangan sa Kapitolyo dunay 832 ka mga security personnel no, sa kwari sa Kevin Rex sagol sa ubay-ubay ni nag composite na composite no Kevin Rex
20: composite no? So halo yes, halo na ni
24: halo bro. Most kuala ni Kevin Rex ang nanguna ni is the PNP, no? Itong kapulisan sa Norpo. So, kini sila Kevin Rex, ipang-deploy kini sila sa mga asa ng tao, makabalo ka tao. Kaning buglas ng Kevin Rex, makasuroy ka din eh. Grabe ng tao, labi na magabi, no? Sa diin, magsuri-suroy. Ang tanang tao na Kevin Rex, ilang huna-una, ma-enjoy na dyan. Pero namang ibang tao po na dili enjoy mo ng ipangita, kung yung manghilabot. So, diyan nadapita, musulod din niya itong kapulisan o katuang mga security forces. So, ang K5X, no, na i-video na, nag-play naman na, no, makita na ito si Gobernador Sagabria, Manuel Sagabria, nga, niya gayon, personal, nag-i-dool o gilamano ang mga hepe o mga leader, team leader sa maong mga security forces. And makita na doon ang K5X, na yung mga gikan, na presentante gikan sa Coast Guard, sa LDRRMD, no? Local Disaster Risk Reduction and Management Division, announced sa Kevin Rex ang mga taga fire, no? O labi na ang kapulisan. Gikan sa Kuan Kevin Rex, gikan sa South Task Group, kanin silang muning mga gikan sa LDRRM, ana sa 245 kabok Kevin Rex. Ikan po sa laing nga grupo ano 217 apil na niya ang mga fire apil na po niya ang
20: mga SWAT sa
24: yes fire SWAT o sa PNP
20: o, sa PNP ano, sa mga, tumakinay na po niya
24: yes apil na sa Kevin Rex no, tanan sila composite na nimuta na kibuta asang army ni Kiefer Rex. I'm sure ang army nanay sila sa gawas. Di mo na pwede mo bantay sila sa mga inanay kay sa police matter man. Apan, adunay koordinasyon. Adunay koordinasyon sa itong isuunan sa Philippine Army na mag-monitor ng Japon sila sa mga ong gitawag na Buglasan Festival na magsugod ugma Kiefer Rex.
0: Yes, diretso pre, kaya nakita na ko dirang imong video na ay taga-fire, na apoy taga-coast guard, na apoy mga SWAT, yes, na apoy mga men in uniform sa PNP, o na murag yes, na so, pidiya po siguro ng uban ani, yung sumani?
24: Na pidiya po kay Fabrex, no? Tanan siya, kumpose tayo mga representative kay na mag-iuban po nga maglingaw-lingaw, ganahan po mas malingaw sila, mukwana po, mukarga mo po, so...
0: Pero pre, ato lang klarohon, kaling gihimo nila karon sa pagbisita ni Gobernador Chaco Sagarmaria, naaba ni nahitabo di sa may Norpo, sa may Aganan?
24: Yes, if I break, not parin grounds din. Ano, naida kong grounds diya, no? Hindi ram, sa pagsulog sa Norpo, naida kong may parin grounds diya. Diya nagibutang ang send-off ceremony. Naitabo na sa Kiefer Rex kada tuig na, no? Sukat pa na sa una, sa ganing gobernador na Digamo, anana ng send-off ceremony. Inumduman ko na yun, una nang ipaitabo sa panahon ni Mayor Ipe sa Dumaguete, narina ng ceremony niya, no? Na send-off, meaning, kanabang itawag nila pag-encourage, no? Na pakita sa katauhan, o labi na sa mga dumadayo din sa Dumaguete, nga secured ang lugar. Muna siya kay Fabrex.
0: So, safety sila kay dito malik kay Ampre, mudagsa po ang mga mangungoot, ang mga iskamer, ang mga snatcher, naatanan.
24: O, muna na dili, ang kanang muna every year, lagi na siya kay Fabrex. Pero muna gina, ito makita ninilang mga security, nga ubay-ubay, bagang doon security, mas maya na lang sila kanyang mga scammer o mas, mga, sorry, mga matiksikwati diya, no? Mga pickpocketer nga, mga enjoy na lamang sila kasi mga hilabot sila.
0: Bito.
24: Ngayon, no? Kani po, Kiefer Rex, ginumduman ako sa Bacolod, Kiefer Rex, labi na sa panahon sa maskara. Ang kapulisan dito, I don't know, napabaro. Sa una, magbutang sila, guan, kanang dako a container van, just to nga. Himog presuhan sa mga bulaga, labi humog.
0: Murag stockage, murag ano ba?
24: Stockage, murag stockage, kung mana, panahon mana sa, panahon man sa, kwan,
0: Marcos, stockage. Stockage, katong ang bongbong punuan sa ipil-ipil, ang ato punuan po sa ipil-ipil, yung kakadagan.
24: You know, mana sa kaya mabay, so, magpakita nang, seryoso ang atong mga
0: seryoso ang atong gobyerno. Murag makahinomdom ko ba atong Marcelo Priba nga murag grade 4 ba ko ato or grade 6 nga ang stockage nga gibutangan nga to magbinuang sanay makalipay kapitan akong papa ato pre ang stockage dito gibutang sa Baliti kanin Baliti diri dalakit man diri di ba tama ba ko
24: dalakit.
0: Akong papa sa una dito sa dalakit gibutang stockage wanay mo bantay dito eh say magbuang-buang ito isulod ka dito dito
24: wala gina pero I don't know napapanaron kay nung sa una sa Bacolod na inana kanina mga buliagon malabi na magkukubog magbaoy na ay aduna ay kuan na ibulutangan nila na may kalalagyan kina Rex nga na bang
0: kuryo tinood na so, ay na taga HPG po di ay ha mas mayo kay na po taga HPG po nga may appeal po di
24: ay yes kina Rex tanan na unit sa PNP aduna ay representasyon kay gabay ano ka laging usap po na no HPG ko na ganda mga hilabtanon mga motor ninyo pwede dighalang motor pinakalibo ng motor mo ari diri sa Buglasan so medyo andam-andam mo extra precaution, extra nga security na dili kawaton. So, ang SPJ na po na magkabantay. So, ngayon lang, panong, ang hangyo po ganina, na istorya po na ko nga, ayaw ihatag na sa kapulisan. Kamupod, o kita po nga mausuro niya,
0: andam
24: po ka doon. Right?
0: Ang mga presensya sa ato mga enforcer pre, na, labi na sa anak na klase nga kanag nga Buglasan Festival, ang nabutang diha dili kaingon gabutang kay para maglili ninyo kung unsaon mo kun dili maunay sumbungan sa mga sibilyan ug king kaso
24: inoon na siya pero makita usab pod na gitawag sa English deterrent meaning imbis maghimo og dautan,
0: o sa, o sa sa ining English pre? O sa na sa ining English pre?
24: Deterrent ba? Kanang sabot na nga imbis maghimo og dautan, dili na lamang katungod na naglantaw, na ay kapulitan.
0: Murag masanta ang ilang dautan nga huna-huna.
24: Oh, muna sa, muna sa, usapod sa, kanang itawag nga, kanang anong naang security. Halit na kanang security, although, gamay ra na i-compare mo sa mga tao ng Masuroy, labi na ang 800 kape naman lang, 832, no? Pero, ang mga tao, o katauhan ng Masuroy po, ayaw po magpa, you know, magpasaya ba? Magpasaya po, magwapo kayo, yung mga, kung ano, mga pitaka, pagkita-kita po.
0: No, dili na magkuhan. Likay na lamang, likay na lamang sa pagbasol, ay na mo pagdalaog ka na yung kwarta nga gaguot, yun yung kwarta sa yung wallet, ay na mo pangalahas, likay na lamang yun. Kanang abi mang good yung presa yung anak, makapahagit man po na sa mga kanabang tao nga mga daotan, mura kita na lang mo likay, kay para wag ingon nga problema. Tapos sa yung anak po na sitwasyon pre, nakapokus ang mga tao sa Negros Oriental kabahin sa Buglasan Festival, ayaw po pahukdi na inyong balay, ngayon mabilin po, kaya basing muhingon ang kawatanin na tanito dito sila mga balay, kaya ito'y gabantay dito.
24: kana laging mga kawatan kito mas una pa na 2-3 steps ahead na sila.
0: Grabe na kani karon kay ingon nga nangandam ang probinsya, nangandam ang ang atong kapitulyo, basig maingon pud ang mga kawatan pud pre nga magpakusap man sa Buglasan, wa naman tay makuot dito, wa tay makawat kay to, amay dagag pulis dito, to ay mga army dito, to ay mga SWAT team dito, ta sa ilang balay kay way nangabilin ani ron sa kaon nato ne.
24: Muna diha, give a break, no? So, dugang pagpangandam, dili lang pag, naning ka na pagbilin sa balay, no? Inyong abriha o naitao na sa balay, mo'y mabilin. Mamusaka.
0: Manay lisod. Kung pwede magsabot sila nga, kung pwede pre magsabot sila nga, kami suroy karon sa buntag, ha? Pag inikahapon, ikaw, puli-puli ba, dili kay maghurot sila ito, basi pag ulit silang balay, wa na sila maabtan nga mga gamit nila kay pag alis aras makawatan.
24: Asa mga gasol ko na.
0: Tinood na. Kakaning atong istorya pre o paminaw na to murag joke pero may tinood.
24: Murag joke at tinood yun na.
0: Tinood na. Pero na ako'y nakita sa video pre nga kisa nang galakaw-lakaw murag siksik ayo.
24: Asa ka na. Na ba?
0: Na. Nakakuan. Kuan kay suot. Murag mainitan siguro na. Murag mainitan ba? Kuan po kayo man na. Kuan ko ba? Kaya naman po yung kuan dito. Kanang video po. Wa ko kabantay o kinsa to. Sige lang pre. Basig tayo kapitulyo na. Unsa ba? Sige. Go ahead.
24: Yes. Kaya pa so again pre. Bangno po na nila sa kapulisan nga musuroy mo o ani mo sa Buldasan mo anak mo kay Ugma parang Biyernes holiday na no. Teacher this is holiday. Balik dasok sa tao kay pa break.
0: Dasok kay tao na.
24: Magdala mo dugang alahas ng murag gira na mo Christmas tree.
0: Ma, bita. Tapos ka tumag sa nina po, preparaway makuotan. Minus po ng inyong pakibot, pakigol-kigol ninyo. Di ha, nga na. Di po kayo masyado halata ba ang Apo Island?
24: Actually, if you have kasulay lang dugag kanang opening sa Buglasan, dire, mag-signal cover. Ang tao, Kim Avex, mag-abot ng simod.
0: Mauba?
24: Sabi ng hot.
0: Okay lang kung mag-abot ang simod, bahig laki. Ang problema, puros laki may mag-abot o bahig po mag-abot ang simod.
24: abot lang yung anak kahuot. Anak kahuot rin.
0: Naman po yung mga maldito po, ang ilang mga siko po, amot o asa padulong ng ilang mga siko o mag-uot na.
24: Malagi, siko po mag-murang pinkaw ba? Masiging buwas nila.
0: Murang nalisa ang siko kasi kaya anad siya. Nakita pa niyo sa video, pre.
24: Ayaw mo na malisa, matadayunan ang ginamon.
0: Madayunan o niya na inyong sikog, sikabalikog, kaya na may uban po nga ang siko ambot asa padulong, sige karong parking ilang siko.
24: Ana sa, yung mura na, although nag-media na tayo, pero muna yung senaryo, alam na sa maggabi, magsuri din kayo, right?
0: Maapunay kapresuhan nila, huwag mo reklamo ang masikohan.
24: Doot, malig doot sa tao, bagang doot, isda pa na doot, balik at kusog sa so,
0: bito.
24: Ang ato lang, ipahimang no lang din nila, nga, pag andaman na muda, no, tungod na isigutan na ito, diri kifabrik ang mga security, balik daghana, pero, kana, dili na sila magtutok, mimo, tanan ang itutukan na ayaw mo, atong kagulingon, dili ka ta magpasaya-saya, Isa magpa-one.
0: Kaya ka ng mga security personnel, ilabi na sa mga PNP, o mga ahensya sa mga officer na to, kana sila gapaminaw lang na huwag na magreklamo. Kaya dili madahan o isa-isa ko ang magbantay.
24: Yes. Dili, no. You're talking about 10 to 15,000 tao the way in nang gabi ikip of Rex, no?
0: Tinood. Tinood na.
24: Ang lisod ka na. So, extra precaution lang nato sa mga musumusuroy, umulaag, unya, ugma, o karagabi sa buglasan. Ay, paghimo sa nung inyong gugulingon nga kuhan, kanabang
0: activities. Security, no? Ayaw po rin mo sa mga activities style po ninyo. Masaktan na mo, preso, good mo.
24: Oo. So, muna kayo mag-rex, no? Atong salamatan, salamatan kayo ni natupan ni Governor Shaco Sagarabreya sa minsay kanina dito sa Norpo nga ikaupat ko na nga ng tuig mag-send off o mag-hatag ninyo o kanang encouragement. So, salamat siya nga wala ni tabo nga dagko o iyang gipong gipabot kay Fabrics nga hibuwa gyapon anyang gibo last year na safe ang buglasan, no? Ana gra kay Fabrics.
0: Bita.
24: So rek ina ning start kay Fabrics, no? Sa laing nasod sa Japan mag send off na flag ceremony, send ina na send off. May banda, may drum, mura bibo kay mong nag-cheering ba, mura encourage si Fabrics nga.
0: Bita.
24: Go go go. Ana sa muna dia nag-dia ko nag-dia na sud na suwid nila. Palay nasod nga magpadala og set up og security.
0: Beto.
24: Kaya dili lang sila ingon nga magpinog yung makapoy kapoy. Ano na po yung tao nila, nag-support, no? So, basta nini ang gobernador nato si Manuel Chaco Sagarabreya.
0: So, ana ka-advance ang atong gobernador, ing ana ka, ingon nato nga, ang atong gobernador karon dili lang sa ingon ang iyang huna-huna, madayon ang buglasan, kung dili, kanto mga dayo po nga mga septipod.
24: Yes. Oo. Okay, mumula kay Fabrics. Okay. Impression na pag maari ng taga-gawas o taga-laing nasod o taga-laing lugar, no?
0: O ka naman kasi may ganito ka probinsya. Gikan sa Cebu, gikan sa Siquijor, gikan sa
24: Mindanao,
0: Dipolog.
24: Yes.
0: So mahagit sila nga at tutakay, sipte ta dito, wala problema.
24: Oh. So makita sa nila ang mga kuan security na naadyod ang presensya o safety ta, musuroy-suroy ang libot-libot sa buglasan.
0: Bitaw.
24: So, imagine ang buglasan kay Fabrics, sogod ni Ugma, no? Hantod pizza 25.
0: Oh, sogod ni Ugma, hantod sa pizza 25. Tinood na. So, pila ka adlaw? 10 days.
24: 10 days, oo. Kasi kung saan ni Kadlaw kay Fabrics, makasuri nyo din sa buglasan, no? Na may tayong kwandari, maligod ng kuran, makapikapit ang gawin. Alam mo na itong makita.
0: Di lang ko mo, saan ni mo pre kay Basig?
24: Wala. Iman ako, Basig o niya.
0: Basig. Puhon, Basig, maka... Basig makalilig ba ko, makalilig ba ta, kay lisod na kayo, kay Isus Ginoo ko. Manghinaot lang tapre nga, pag humasa buglasan, walay mga dagko nga mga balita.
24: Muna sa ikwan, muna ang pangmuyo, ipangaliya nga safety ang buglasan. Kaya ba, gamay nga dako nga mga pagkita mo, black eye ginaad.
0: Yes, tinood.
24: So, and also ang police naghagyo sa katawhan na tabang pod, no? Say na may makita na may madunggan na may magdudahan dia pwede ihungong niyo sa kapulisan, no? Labi na tao na magdududa, no?
0: Gawa sa Kapitulyo pre, alerto pod posible ang mga CIA sana.
24: Anay mga
0: na pag-briefing.
24: May mga under sana mga sekreto, no?
0: Oo.
24: CIA sa unang panahon na kita, Rick. Sa unang CIA.
0: Kanang nga duty day karo sa Masiyas Sports Complex, mga kuwan man na siya. Ano, CIA is ba na?
24: Si Isyo.
0: Ah, si Isyo. Oh, si Isyo di ay. Si Isyo.
24: Pero CIA sa unang panahon, panong Marcos Senior, CIA sa unang.
0: Si Isyo di ay. Si Isyo. Civilian Security Unit.
24: Yun,
0: okay.
24: Kanang CIA.
0: Kanang CIA. Saan na CIA pre, sa una?
24: Civilian Investigation Services sa ganas sa unang panahon.
0: Morag anak siguro. Okay pa! Okay!
24: Yes. Okay na.
0: Sige. Okay.
24: So, basi. Mga saba na po ka.
0: Adi pa. Modertize pa.
24: Yes, Chief Abrex, no? So, muling update sa Buglasan. O, parahin na to. Kaya tungod naman nakasintro ang Negros Oriental sa Buglasan Festival. Kada adlaw at ihatagan o pagsaysay ang pangapagitabo dili sa Buglasan Game Rex. Kikan niya sa gawa sa Buglasan Grounds mismo. Dili sa Atmos Kapitulo, Chris Kakipa, Roy August Bustillo, Press Campaign ng Balita at Serbisyo Publikong Kulingaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report! El Castigador! El Castigador!
20: Okay mga siligan, so kintig pa minaw, report ni K5 Roy Bostilio. Bitaw ha ka tong mga medyo na ay plano nga manguot, mangiskam, or maghimo og binuang, ayaw. Maglingaw-lingaw ta. Ayaw mo anang pagkahuman sa buglasan na ibalitaon nga na igikuutan, na igikawatan, na ay ka nang ingonato nga gidunggab, na igipusil, na ayaw mo anang. Maglingaw-lingaw ta. Wa may problema na. Katong gusto po nga excited nga mulanto sa buglasan, muadto sa parke, ay kanang inyong balay, bilin ni po niyong tao. Bili kay magkahurot po mo rin to. Pagsabot po mo. Ha, magsabot mo nga ikaw sa bilin karon ha. O niyang hapon mo, uli mi ikaw na po dito dito. Ana lang, bili kay maghuot mo dito. Kaya pagbalik sa inyong balay, wala na mo'y gasol, wala na mo'y sulin, wala na mo'y Petronas, wala na mo'y bugas, wala na mo'y TV, wala na mo'y mga laptop, gipangkawat na. Katumuad to po, ayaw kay mo sige o pangalahas. Simple lang. Simple lang ang dating, ha? Sige, dyan siya. Basahan na mga mensahe niya. Alas 5:27 na mga siligan, so kintig paminaw. Karong taon-taon at tangis akong pagbalik, ha? Engineer! Wapag-yapo ka plasta si mong cellphone dyan siya. Sige, basa!
3: Gikan ni John Marcia nga, mayong hapon sa Rex, more power and God bless. O gikan ni Francisco, kantinggan siya nga, mayong hapon sa Rex, na arami sa mga... Naa, kami mga balde pero wala may tubig. O, gikan ni Nasbers.
20: Wala yung balde, wala yung tubig. Sige!
3: O, gikan ni Nasbers siya nga, naanak ko'y balde, na, nga dako, nga giandam.
20: Ah, kana, Ma'am Nisi. Abti kayo. Balde ramay mo. Pero si Bus Amay may mukabog tubig. Sige!
3: O, gikan ni Marusi Bandico siya nga, good afternoon sa Rex, pa-shoutout ko sa akong ba na nga always na minaw ni mo, sir, dere sa Bukid, Barangay sa Yung Tayasan, dalbe sa Rex, iyahaning wife. O, gikan ni Girly Ritis Dagog siya mayong hapon sa Rex. O, gikan ni Lesilda Akabal siya nga sa Rex mayong hapon, shoutout ko dere sa kadaatan ni Julita Nilsson, Akabal Michelle D. Dita, Renante Miho, Evelyn Rindel, Nilpa, Tubat, Walito, Akabal, dagang salamat sa Kex. O, gika ni Windax Tanya siya nga, Dol, basta ikaw na gani, ang radio full na greet lang ko, Dol, sa mga Avancio family, Dol, salamat. O, gika ni Brando Santisa siya nga, happy listening to Randy Santisas. O, gika ni Gualberto Miramon siya mayong hapon sa Kex, dili balde akong gipalit drum lang, dagan o, solod watching from Talisay, Santander. O, gika ni James Yap siya mayong hapon.
20: Oh, okay mapod ng drum pod. Okay na. Okay po ng drum idol. Pundohan niyo tubig. Tapos, kubiri lang yun mo ninyo taklob. Kaya masik niya, lamok may magpuyo ana. Sige.
3: O, gikan ni James Yap siya mayong hapon, Idol Rex. O, gikan ni Belinda Baldis Colwardo siya nga, good afternoon, Idol Rex.
20: Naminaw na to si James Yap? Katong players? Okay, at tagi sa kumpabalik mga siligan, so kinminaw, at tos natin sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
22: Ang Visio
5: gamay D3.
22: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
22: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
22: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar na wala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
9: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Clinicas Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas. Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
12: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-glavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sa gana. Extend. Supplement for men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: D3 Bio.
29: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
30: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
34: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
6: D3 Bio.
29: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
35: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
30: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
36: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka
30: sa mga butika.
34: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Kasagit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Papalit sa inyong mga suki butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend, supplement for men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
5: Like flavowaska,
4: epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
5: Extend supplement for men.
13: Isang kapsula.
5: D3 Bio.
35: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
32: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
34: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
5: D3 Bio.
15: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
3: D3 Bio.
16: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
4: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: og antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: og desugared sugar cane,
4: mga organic compounds
5: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
3: sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi pagod dili sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapakabutika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon ug parat.

0: sipon o ilan na. The best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa mga butika.
4: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.
4: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
5: Nagapatalom sang paminsaron.
4: Nagapanamig sang memorya.
5: Nagapa-increase sang serotonin.
4: Memory Advanced Serum.
5: Para sa mas manamig nga school performance.
4: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
7: Mag-Clinicas 4 Biotics
8: 545 Probiotic.
7: Gamutamang sa pagbalik sa nindot nga tayo.
8: Sa Clinicas 4 Biotics,
7: suwabe
8: ang paggawa sa hugaw.
7: Ang Clinicas 4 Biotics,
8: adlaw-adlaw.
7: Kapalit sa inyong kasuki butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero so kan niinom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
9: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
7: Kapalit sa mga
9: D3 Bio, DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
7: Mabasaga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Mighty C,
11: D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
5: D3 Bio.
18: Ako si Inara.
19: Tajud kayo ang akong blood sugar.
18: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500.
7: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol.
7: Nga mao ang hinundan o responsable
6: sa pagbara sa atong mga ugat.
7: Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano na ito
7: ang pag-inom ang
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
7: Basin og
6: may diabetes ka.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlaw powerful extra.
6: Nga phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: ug the sugared sugar cane
6: mga organic compounds
7: nga epektibo
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500
6: sa mga
7: butika. Ang kakampyon
6: nga estasyon
7: sa Dumaguete City
6: 97.7
7: K5
6: News FM.
7: News FM.
20: Oras alas 5:42.
21: Justicia
20: sa kahanginan.
21: Sa kahanginan.
22: El Castigador!
23: El Castigador!
24: Wanted ka sa radyo!
25: Wanted! Wanted! Wanted!
24: May katapat ka na! Rex Gangdos!
25: Gangdos!
24: Batas nga komentaryo!
20: Okay mga siligan, suking ting kami na para hinta karo sa tuga programang El Castigador. Nga, karon, usay sigutan na to, balde! Bitaw. Karon, kani karon, money hagit karon sa mga pipila ka mga barangay opisyal. Ayaw ninyong himo agresyon nga mag-usap pod mi Rex nga El Niño man jud na. Super El Niño man jud na. Alang-alang kami amo tubig kay para na itubig ang mga tao. At diha na. Sa wala pa ing ani nga mga panghitabo kanang kabahin sa Super El Niño nga dapat unya ang mga tubig plastado na mo kanang mga supplies tubig gikan sa kabukiran or mataga LGU or syudad dapat isakto gyud mo og supply og mga tubig sa makatawhan ngadto sa tagsa-tagsa individual.

0: bawal nga mga balay. Di ba? So, basic abtik lang mo. Kaya gano'n man ka ng eleksyon. El Niño de Aina. Nga naman ang mga magpapili, magkasali mo ang Pinas Anugos. Be, mangutan ako. Panahon sa eleksyon, ang eleksyon El Niño ba? Nga naman ang magpapili pagka sa posisyon, ang uban magkasali mo ang Pinas Anugos na itom kay ladlaron anang yuta. So kung kihimo na ninyo karon sa una pang mangita mo og tubig kung asa mo mangutkot anang tubig supply para or magpagamadaan mo og tanke kay inkaso ang mga tao dili magkasalimo ang og pangita og tubig karon kay super El Niño man o sa may irason ninyo dili lang siguro magkaangkaang mo basig maingon mo nga himo ang banyo graso na watay mahimo kay sa kuan nang gid ni siya. Super El Niño man yun. Ting uga man yun sa yuta, unsa ba? Di ba? Ayaw na niyong himuag rason. Kamu karon yung mga barangay kapitan, diha na yun makita ang inyong mga style sa inyong kagara o ting eleksyon, magkasalimuang mo o ginuyod anang host.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Patas nga komentaryo.
0: Kay labon bitaw og eleksyon, maramog mga mo ang tinuwad-tuwad anang mga yutag kinalot. Gukod-gukod anang host guyod-guyod. Gukod-gukod man. Nakaroon sa pre-cast linya si Kipay Broy. Pre! Oh! Asa ka? Nako doy!
2: Ha?
0: Okay, pre. Go ahead, pre.
2: Wala kayo. Balik sa station kayo po, Bex.
0: Okay. Sige, may problema. Kamalo ko, gisupla lang ko nimo. Kay di ako believe nimo, pre. Lantaw nimo nga musaka akong kuan, dugo. Na, nadayon ka.
2: Okay, my Bex, no? Wala ka balik sa studio ron. Actually, sa laing nasod kayo, Bex, kami sa Japan, mga ilang approach sa El Niño kayo, Bex. Scientific?
0: Scientific.
2: Kanabang pinagi yun sa research and pinagi sa research at pinagi sa mga weather monitoring. I-monitoring research yung research ba?
0: Bita.
2: Hindi lang sa bitaw nga gabi lang i-gustuan nila para mag-research sila sa mga pangandam sa ng El Niño. El Niño, ang super El Niño kinabags mo, gabi ni siya, mo-pick ni siya by first quarter of the year, no? So, iba-iba yung mga karabang ilang precautionary nga gini mo, sabi na sa mga lugar nga saligid yung tubig. Ang Vietnam, kipa, Vex, no? Malo mga Vietnam, dami yung Vietnam rice. Ano mo mga Vietnam rice, no? Magiging mm. Ilang una yung agrikultura dito, kipa, Vex. So,
0: yes.
2: Ilang mga himo, scientific sa himo nila, para mo ipakdang aning udiligid may goan na yung angkuhan. Ito ang kaneng El Niño ilang nasod. Ato, scientific ba ng Baldi?
0: Scientific lang yapon. Ay, ginoo ko.
2: Baldi. Actually, kanang Baldi pag give a break. Ato pa din insect plant castro. Para masamtan yung sa historia ni President Palit mo Baldi, apilig utok, parang kasabot mo.
0: Matay ni si Palang Lang Clear mag-istorya bitaw pre sa tinuod lang. Ako, kung i-compare ni mo si Lang Lang Clear o sa akong pagkatao, astang layo aragyod na ko pre sa tinuod lang. Tinuod. Pero og mag-istorya si Palang Lang Clear, porbida, murag dili abugada, murag was buot, tinuod ba yan na?
2: Wala niya. Para hindi ang mag-uukuhan na sabdong ni mo ang istorya presidente. Although magamit mo yun ang balding kay Perfect.
0: Gamit? Pagkada kong gamit eh. Nagalit ko yung balding gamay para pahumulanan sa pagkaos kong pabo. Gamit sa pagkagamit. Gamit. Ang pagka-deliver ba sa istorya bro ko yung mga buot?
2: So, wala, again, so, scientific ang approach nila sa Vietnam. Vietnam, ito hinahamit kay Perfect, ha? Ang aming bugas, gikan Vietnam, muna yung number one exporter nato or importer na bugas nato sa Pilipinas, Vietnam. Ilang himo works, no? Naghimo sila rainwater, kaya bang harvest ba? Nga, dili, ang, parang dili masayang ang tubig na pwede magamit nila. Kung ilang i-encourage ang mga mag-umang kaya works na pag magamit yun ang tubig, nga, dili, pag, dili sa, parang dili mag-usik-usik.
0: Dili mag-usik-usik o dili ka na bang basta-basta na lamang?
2: Sa Manila, katulog, bali, di harapin ng tubig, yun?
0: Ah, kanagang tubig.
2: Dato, yung malagi ng walang iya lang ng President BBM, Balbi, ang kinangalan na ito para mo save the tubig.
0: Para makasave taong tubig, dapat kita po di ta mag-abusar og tubig og ikaso.
2: Wala gina ang bucket. Ang bucket pa lang ito right, no? Bucket. Ang hindi sa body is bucket.
0: Bucket.
2: So, wala gina. Wala siyang sabtag ito. Wala lang sa si Presidente. Eh, balong ka si Presidente, medyo...
0: Dili, papagka ni Pre nga gi float nila ang balde kay basig mangumpra na po sila ng balde.
2: Oh sana I'm sure ana kimex ilang karon nanaman na binang mong hatag ng mabugas so binangyan na balde. Ang balde una sunod mga suntuig.
0: Dili po ka mo ingon ano tayo ng budget na magbili tayo ng balde na 100 million pieces. Magbili tayo para makapaldo tayo.
2: Pustahan
0: na ito! Nanangumprag baldehan eh! Gikan sa gobyerno, pustahan na ito! Ganin mo naman ganyang DSWD, pati host ganin mo! Pustahan na ito, pre! Di ba na...
2: Pustahan na sa... Yes, sa puhon. Appeals panghatag ito.
0: Tinaot na! Okay! Putol-putol na ka!
2: Sige, hindi na kong bugay. Putol-putol. Wala signal na pita na gawin.
0: Okay, pre. Salamat, Kepre, ha?
2: Yes, Kepre. Salamat. May nga po.
0: Okay. Ako sigurado man ko, ane, mangumprag balde ang gobyerno. Pagka ako man, nanapoy mo sumbong na ko, si Rex, wa mi taga igbalde, di pa politika. Titinood na! Pustahan na ita! Magkumpra ang gobyerno og balde. Tapos ang tagaan rin po yung nagbalde, katong ilang mga tao rin po. Nanapin mo sumbong rin po sa ako. Nga si Rex, ang balde, di pa politika ang balde. Pustahan na ilang kita, Jesus, ginoo ko.

0: Okay, mga sinigan, so kintig pa minaw, wala na tayong oras, ang istura ni Maharot, pirang oras nagakapos. Wa kay pahabol, let yan siya. Wa kay pahabol, di ang nabasahon, basig na iga-ilabyo ni mo diyan. Basa!
1: Gikan ni Belinda Valdez Coluado siya nga, good afternoon na Idol Rex. So gikan ni Mary Rose Mansing Arcala siya nga mayong hapon sa Rex. Pa shout out from Tayasan. Trending kayo ang mga Valdez sa Rex. O gikan ni James Bayaton Hubro siya mayong hapon sa Rex. Watching from Karanuchi. O gikan ni Bus R siya nga may gabi sa Rex. Shout out lang ko diya sa Sityo, Kabuluan, Shaton, gikan ni Risa. Taganito, Clover, Surigao del Norte, gikan ni Bus R.
0: Okay. Boss Al, mayong hapon ni Muda, Boss Al. Wala may saksikisa makapukan sa akong baruganan o wala may saksikisa makapatindog sa akong balahibo gabas lang sa taong akong ditamakan ang katungod. Sumbong mo! Aksyon ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mong station manager, Kipab Sir Bernie Cabosaw, Area Manager Santa Catalina Mayor Pebobanya Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Kipab Sir Iljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources Kipab Sir Jean Paul Henry Russo, akong sparring partner sa PICA sa Lawag, Kipab Engineer Traffic Controller Bill Racuma, sa gala sa mga Chief Engineer Kipab Abodwin. O kinatibok ang persa sa Kipab Yusef M. Dumagite, 97.7, mayang gabi ay kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang iyong sunod na programa, si Kipab Divina Tindog, o si Kipab Rufa de Vero, at ang iyong sa mga balita, international, local, police reports, panghitabo sunod sa 24 hours, showbiz, sports, masunod na. Kini si Kakipab Rex Santos Candos. Kanunay na kamaitis. Dito X500 Capsule, D3Bio, X-Team Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Kipab Yusef M. Dalagun ang Diyos. Candos!
2: Live News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagteng, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio, DTX, Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent, mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C. Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpukon, kagwala na gana mag-iskwela. na magkabalaga. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memoria, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Walang may ganahan makikistorya nimo
10: tungod sa imong bad breath?
9: Magklinikas for biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for biotic, ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Klinikas for biotic.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
11: Sagay ka kidiya.
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, love.
14: Extend, supplement for men. D3 Bio.
15: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
18: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Dugay ka nabang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
2: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
2: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
16: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nga hinungdan sa diarrhea. Sa for Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, for Biotics na adlaw-adlaw.
16: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Wala
0: nagit sang init ang relasyon nga ini.
1: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: D3 Bio.
25: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
27: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: D3 Bio.
25: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
4: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
4: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
16: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:05 sa gabi.
29: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
30: Mayong gabi mga ka-K5, manila to ang D3 Bio Evening Newscast ni Adlaw, Miyerkules, Oktobre 14, 2026.
31: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 News from Digital Dumaguete. Mabati usap sa hook-up karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
30: Kami buhatod kanina sa mga nagunang balita karong gabi. Una ako si ka-K5, DV Natidog.
31: Uga ko sab sa K5, Rufa De Vero.
30: Ito mga headlines, ito mga balita. Ang hatod ka na ito sa tuwang DTX at Goofy Mix. nga doon yung pala yung sugar, sugar cane o chia seeds. Direct sa Coffee Mix na kape ka na nag-detox ka pa. NBI o Norpo magpaligon sa koordinasyon na batok sa krimen.
31: Mayor sa Garbaria, imando dahil City Engineer's Office aksyon sa niawas ng tubig sa Tinago Rizal Boulevard.
30: Sidlakan Dance Company mo presentar sa Pilipinas International Folk War Festival sa Taiwan.
31: Bagong ABC President, adunay pahimang noosang may namuhi o baboy.
30: Sa mga balita ng regional, 34 anyos nga lalaki dakpan sa baybo sa Sikiho.
31: Kalawasan sa Kolehiyo di Lubog, di paniguro human sa hulga sa bomba.
30: 11 anyos nga honor pupil patay human maigo sa kilat sa Kawayan Negros Occidental.
31: Mga naguna sa balita national, IFP, may suporta sa paghuno sa military communications sa China.
30: Senator Bongo nanawagan og pag-ampo human sa pagatubang sa pag-usaba ni FPPRD sa ICC.
31: Ibawi nga mga kaso impeachment bato kang VP Sara walay basihan sukad pa sinugdanan matod pa ni panelo.
30: 17 mil ka mga personalized sa PCG deploy sa mapantalan alang sa UMDA 2026.
31: Sa balita gawa sa nasud upat angul tungod sa debris nag-intercept ng missile sa Houthi sa Riyadh.
30: Sa balita ko sports, Alexia Lago and Zane Gazon masabap na map na pindi. Pato sa Erkin and Pair sa WTA 1000 who won open.
31: O sa balitang showbiz, Sara Labati, gibida ang bagong uyan.
30: Welcome to mga kakivay, pag nagkakuhan nga at tangan karong nga gabi, una sa tuwang nga D3YU Evening Newscast. O karoon sa nakakumplitong detalye, una sa balita.
29: Balitang Lokal!
5: Balitang Lokal!
30: Gipaligon is the National Bureau of Investigation na sa Negros Island Region. Pag Negros Oriental Police Provincial Office Norpo ang ilahang kooperasyon. Sa pagmitintar sa kalinaw kahusay sa lalawigan sa Negros Oriental.
31: Kinihumuan sa courtesy visit ni NBI NRA Regional Director Attorney Jose Ermi A. Monsanto kang Norpo at Provincial Director Police Colonel Jonathan B. Abelia sa kamutinan at Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa barangay ng Cibulan at Oktubre 13.
30: Nakip sa ilang pagdipasigurang pagbayluay o impormasyon o pagkoordinara sa mga investigasyon o operasyon batok sa makalihukan ng supag sa balaod.
31: Kinauman na pinaagi sa mas ligon nga panag-uban sa duha ka ahensya, mas mapauswag ilang mga lakang araw mapanalipdan ng komunidad o mapadayon ang kalinaw sa Negros Oriental.
30: Mayor sa Garbarian, imando dahil sa City Engineer's Office aksyon sa aawas ng tubig sa Tinago Rizal Boulevard. Sa kompletong detalye, ito na dawat ng
7: Tungkol sa residente ng pagkakalulay ng kagapungan lawa, awa makalikay ang mga pipila ka mapagbaha diya sa itong pantawan sa Rizal Boulevard. Hindi nga itong student sa Dumaguete, hindi nga nakapikto kini sa mga pipila na ito ka mga nianha diya ang napita. Sa pagsaksi kagabi, ni Dumaguete City Mayor Chiquiting sa Garbaria, wakin ni Maglangan o gaging manuan na dayon ang matigyan sa City Engineer's Office nga mahawan ang tubig at nakilo sa pag-ayos sa mga kanal o pag-tambak pag-usab diyan sa nasang piting rapid haron na dili na magpundo ang tubig diyan sa nasang piting lugar. Matod pa sa mayor nga kinalang kini nga matagan o pagtagating yun dayon haron na dili mapituan na nini ang ato mga kaisan ng musoro in diyan sa mga rapid lakip na sa dini ang uban nga mukhaon sa mga nindot ng mga kanalan diyan sa nasang piting lugar o uban pa nini nga gusto nilang matagandangan ang ilang pag-relax diya sa nasangpit garapit. Alang sa K5 Bad News FM, K5 Cyril DTX FITV. Para sa kaming balita servisyo, balik ko kayo sa Negros, K5 Bad News FM.
29: DTX 500, K5 News FM, live report. Different bio, evening newscast.
31: Alas 6:11, dugang balitang lokal, ang 30 ka miyembro sa Silakan Dance Company gin sa Negros Oriental moapil sa International Folklore Festival 2026 nga ipahigayon sa Nanying Green Park sa Nen City, Taiwan gikan Oktubre 7 hangtod 25.
30: Sa wala pang ilahang pagbiyahe, mibisita ang delegasyon kang Governor Manuel Chaco sa Garbaria ug Provincial Tourism Board Executive Director Rodrigo C. Makiling Jr. sa Provincial Tourism Office ni adtong Oktubre 12.
31: Kinaagi sa ilang mga pasundayaga, ipaila sa grupo ngadto sa mga langyaw ang dato nga kultura sa tradisyon sa Pilipinas, lakip ang mga kabilin sa Negros Oriental.
30: Ang ilang pag-apil sa Moong International nga festival usa ka higayon aron mapadayag sa kalibutan ang talento sa mga Pilipinong mananayaw ug mapalambo ang pag-ila sa kultura nga Pilipino.
5: Evening Newscast.
31: Katapusan nga bahin sa balitang lokal at ganito sa Myrcel plant-based na vitamin C. Bakong ABC President at dunay pahimangno sa manamuhi o baboy na K5 James Abanjaquillo e K5 Mo.
12: K5 News FM Live Report.
13: Pagawas o pahimangno ngadto sa mga namuhi o baboy sa tibuok kampakong ang ABC President sa lungsod na batok sa African Swine Fever o ESF. Sa usa ka pahayag, si Bakong ABC President o Barangay Balayag Manok Kapitan, Honorable Charlie Yo Pumingon, nga bisan walay grabing epekto sa ESF sa lungsod, kinahanglan nga magpabilin nga magmabinantayo ng tanan, hilabi na sa mga namuhi o baboy, aron masiguro nga luwas sa ESF. Sumala pa ni Honorable Yo po nga isip usa ka mamuhi ay usab o baboy. Personal niya nga nasinati ang kapildihan human maigo sa African Swine Fever ang iyang mga binuhing baboy. Dugang pa niyo po nga dili sa yon ang iyang nasinati. Hinungdan nga iyang ipahimangduan ang tanan na magmatkon o magmahimong responsable sa pagpatuman sa security measures sa ilang baboyan aron malikayan ang samang kapildihan. Balita gikan sa News Center kini si Kaki 5 James sa D3 Bayo Burkilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report. D3 Bayo MV Newscast.
13: Balitang Regional.
30: Balitang Regional, mga Kaki 5, hatod ka natin sa vitamin C, ang alkaline base of vitamin C. Nadakpan sa bypass operation sa kabilisan ng saka 34 anyos ng lalaki sa Purok, Biyabas, sa Barangay Upper Kabangkalan, Lazio City, Kihor, alas 12.25 sa Kalawin niya do October 2, 2019.
31: Ang ginakpan, giilangan si Raymart alias Tiboy, usa ka labor residente sa Purok, Buenos Aires, Barangay Tignaw, Lazio City, Kihor.
30: Nakuagikan sa suspek ang gibanaban ng 0.81 gramos kadurang shabu na nagkatirad og 5,508 pesos.
31: Iyong giatubang sa suspek ang kasong paglapas, section sa 5 og 11, Article 2 sa RA 9165, One Conference of Dangerous Drugs Act of 2002.
30: Samtang sa lain nga bahin, gipaniguro sa kaprisan ang kaluwasan sa Kolehiyo Lubok sa Barangay Gutuzon, Lubok, Bohol. Human makadawat og ikatahong hulga sa bomba ni atong Martes, October 13, 2025.
31: Sumala sa PNP Lubok sa ka-interview o sa ka-post gikan sa dummy account, kadunay mensahe mga bungkag mong tanan diha ay nakababalaka sa palibot sa tunghaan.
30: Inspeksyon dahin sa mga otoridad ang mga lugar og nasuta nga walay bomba nga nakita.
31: Ayon pag-isubay sa kapulisan ang gikanan sa hulga, bisan og natangtang na ang maong post sa social media.
30: Alas 6:14, katapusan sa balitang regional nga hatod kanato sa DTX sa 500. Patayang usa ka 11 anyos nga grade 5 pupil human na maigo sa kilid samtang pauli uban sa iyang inahan sa sitio kan David, Barangay Tuyom, Kawayan, Negros Occidental ni adto nga Domingo.
31: Ang biktima kanunay makasulod sa honor roll sa ilang eskwelahan. Matod sa 57 anyos nga inahan, kalit nga mikilat o mibundak ang ulan samtang pauli sila. Hinunan nga naigo ang bata o nasulog ang iyang dughan.
30: Idala pa sa ospital ang bata apan wala na kini maluwas pa og ang mag-uma ang amahan sa biktima samtang manglaba og manguha lang og tangkong. Ang iyang inahan aron makatabang sa panginabuhi sa ilang pamilya nga nanghanan karong tabang alang sa paglubong sa ilang anak.
12: Balitang National.
31: Mga balitang national ganato sa D3 Bayo, ang D3 may Viseo, ang Viseo nga may D3. Misupak ang force of the Philippines na IFP sa pagpadayon sa direktang komunikasyon sa militar sa China, subay sa desisyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga hunungon ang maong komunikasyon tungod sa giyong paggamit ini sa Beijing isip tabon sa illegal nga perception ini sa kadagatan sa Pilipinas.
30: Matod ni IFP spokesperson for the West of Philippine Sea nga retired Navy Admiral Roy Vincent Trinidad, kinahalan nga adunay pagsalig, pagkakinsero o sinsero o pagtahon sa international ang balaod aron mahimong epektibo ang komunikasyon.
31: Matod ba niya, dili magtakdo ang mga pahayaga sa China o mga lihok ngini sa kadagatan, kahanginan o yuta, lagi pang gingupag panghadlo o resibong mga aksyon.
30: Bisan pa ni ini, may pasaling ang AFP nga iparayon ang pagbantay sa West of Philippine Sea o ang regular na pagdala o supply nga ito sa mga sundalong nagbantay sa BRP Share Madrid sa Ayong in Seoul.
12: Everybody,
31: alas 6:16, dugang balitang nasyonal, Nanawagan si Senator Bongo sa publiko nga mag-ampo alang sa maayong panglawas o kaliwasan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte taliwala sa personal nga pag-adoba sa National Criminal Court yung ICC karong Martes.
30: Giawag usab sa senadora ang katakuhan nga ilhon ang sakripisyo ug mahimong maghukom sa mga nahimo sa kanhi leader nga iyang insister nga gihimo ang tanan alang sa kugmaon sa mga batan-on sulod sa unom katuig niya nga katungdanan.
31: Sigo mahimo sa pamahayag dungan sa pagtambo ni Duterte sa kaupat nga status conference sa The Hague ang iyang kiduhang personal nga pagpakita sulod sa duha ka bulan aron paghanay sa mga detalye o pagpangandam sa iyang kaso.
30: Ang kani presidente nagatubang og tulo kaihap sa mga krimen batok sa katawhan kalabot sa iyang giingong pagkalambigin sa 11-31 sa ka mga pagpatay kika sa 2013 ngadto sa 2018 taliwala sa iyang kampanya batok sa droga.
31: Dugang balitang national ginato sa DTX 500. Gipahayag sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang pag-atras sa prosecution panel sa House sa tulo ka mga sumbong alas impeachment batok sa Vice Presidente o sa kapag-angkon nga ang mga pasangil wala igong basihan sugad pa sinugdan.
30: So, sa kapahayag karong Miyerkules, Oktubre 14, si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr. ang tigpamaban ni Duterte nag-ingon nga ang desisyon sa prosecution nagpakita sa kahuyang sa mga pasangil sa gipasaka batok sa Vice Presidente.
31: Dugang pa, gipahayag niya nga dili makatulunganon ang pag-atras sa masumbong sa impeachment tungod kay giingong gihikawan si Duterte sa higayon nga makatubangan sa mga akusasyon ug makapresentar sa iyang kaugalingong mga ebidensya at tubangan sa impeachment court sa Senado.
30: Maton ni Padelo gihikawan usab ang Vice Presidente sa higayon nga mapamatud-an iya ang pagka-innocent pinaagi sa pinal nga desisyon sa korte nga gibasi sa ebidensya ug sa balaod.
31: Katapusan nga bahina sa balitang nasyonal, dulan sa 17,000 ka personahe sa Philippine Coast Guard yung PCG ang i-deploy sa mapantalan Cebu at Nasud aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga pasahero nga mapaulis ilang tags-tags sa kamang probinsya alang sa pagsaulong sa Ondas 2026.
30: Matod pa sa tigpababa sa PCG nga si Commodore Noy Mekayabyab, ang tanang operating unit sa Coast Guard ibutang sa heightened alert status sa gikan sa October 29 hangtod sa November 3 ang ipagpanganam sa gipaabot nga pagdagsa sa mga biyahero.
31: Kiningalaka nga subay sa diktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Transportation Secretary Giovanni Lopez aron masiguro ang luwas og hapsay nga biyahe alang sa publiko.
30: Gawa sa mga personay sa PGG, andam usab ang mga barko mga deployable response group nga gilangkuban sa mga rescue personnel, medics o guards aron daling makatabang sa mga emergency.
31: E-deploy usab mga canine units sa Coast Guard sa madagong batalan aron magpahigayon o mga inspeksyon sa seguridad o masiguro nga walay gidili nga mga butang, ilabi na ang mga pabutog man pang delikadong materyales ang madala sulod sa mga barko. Magbutang usab mga passenger assistance jazz ng pantalan aron matmutabang sa mga biyahero na magkinahalan og impormasyon o uban pang matang sa tabang.
5: Balita International.
30: Balitang International natod kanato sa D3 of Bio. Upat katawang kitaho nga naangol tungod sa matipakikan sa mga missile sa Houthi nga napahunong samtang nagrubahan ibabaw sa Riyadh, Saudi Arabia.
31: Sumala sa motoridad, 15 ka mga balay ang naguba human natagak ang mga tipakikan sa duha ka missile nga napahunong.
30: Kini nga mga missiles gipaputo sa grupong Houthi aliado sa Iran apan daling napahunong naguba sumala sa usa ka tigbababa sa civil defense.
31: Lakip sa mga naangol ang duha ka babayi, usa ka lalaki ug usa ka bata.
5: Free bio, MP newscast. Bye.

0: Balitang sports sa mga ka-K5, hatod ka nato sa 2 nga DTX sa Kufimix. Nga doon ang palaya, di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX sa Kufimix, nagkakapi ka na, nag-detox sa kapa. Ang pinatay na star nga si Alexia Laog sa iyahang Turkish nga partner nga si Zeynep Zonniz. Napilitatong sa Paris nga recurring nga sila si Diana Yastremskog ang nahili niya nakalinya sa round 1 sa double event sa WTA 1001 Open.
1: Napildi sila sa Iyala o Gason Mez among dula, pinaagi sa score nga 6-3-6-3. Kahit namduman nga sa Iyala nga naa sa number 19 nga rangko sa WTA o number 13 seed sa Wuhan. Napildi usa batok sa world number 2, 2017 nga si Han Shi sa China. Pinagi sa score nga 6-4, 3-6 o 3-6.
0: Samtang, musunod ang makupotensya sila sa WTA 500 Tour Pan-Pacific Open sa Tokyo, Japan. Pero ang October
2: 29. Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Showbiz, ang tataw nga papailan ni Sarah Labatis sa iyong bagong uyab uwang gitawag nga hard launch kasamtangan ng viral social media. May gawas kini sa Instagram dunga sa ka-33 nga alo na tawhan sa actress na to October 9. Nagpost si Sarah mga litrato o video sa IG lagip na usa diin kantahan siyang happy birthday sa saka restaurant.
0: Ado na usab litrato nga napakita kang Sarah nga nagkuputsli ko sa usa ka lalaki samtang iyang wala nga kamot niya kupus iyang birthday cake. Usa kini camera selfie nga giwan na si Misay sa lalaki nga happy birthday to this wonderful a wonder woman nga mga emoji sa balon o cake.
1: Ang laing litrato napakita kanila nga nagakos samtang anaa sa baybayon nga sa pagsalop sa adlaw.
0: Ang mga litrato gikan sa account ni Shigmik o sa ka-concert executive nga napresentar sa Third Culture Entertainment nga dunay mga opisina sa Manalog, Hong Kong. Huwag nasuta nga siya si Michael Eskiel o sa ka-founder o co-founder o the managing director sa CC Concept RK. Pagkito naglangkop sa tuwa nga D3 Bayo Evening Newscast ning Adlang Miyerkules. Yes, happy happy Wednesday ka K5 Ma'am DJ Rufa De Vero.
1: Yes, good evening, a K5 DJ Mom Tesai.
0: Taro dia. Hello to my mother, my ever beautiful and super kind nga mother and super buutan. Mama Mom Joy, hello Mama Mom Joy, pretty. Oh, sister Heinz Fry, amping mo kanunay. Salamat sa always nga pag-tunin sa K5 News FM. Oh, I miss you mother, my pretty mother. Oh, super busy kay ni si Mama Mom Joy, pretty Fry. Uh-huh. And kita lang pa na personal, di ba?
1: Ako to na rin. Very pretty man, Jod, di ba? Yeah. Mamakasal na akong Nico, ani Jazz. Mamakasal na
0: akong. And super pretty. Yeah, always sila siya gonna smile.
1: Ito, no? Always siya smile. Was siya mga bulak. Nag-live na siya one time. Yung mga kuan bulak.
0: Hilig na siya bulak.
1: Amin ako natapos sa pandemic era, pamagot ng mga bulak, no? Mm-hmm. Pero siya kay until today.
0: Hilig na siya tanom. Mm-hmm. Hilig na siya bulak. Oo. Maghilak siguro na siya. Ugdili, matamnan. Ah, matamnan. Mabubuan iya hang tanom. Oo. Patong dito na siya sa Manila. Siya, hala, ako mga bulak dito na. Oh, basta yung nampingan niya na iyahang mga flowers. Oh, daghan kayo nga mga flowers. Yung, ano, iabalay, daghan kayo mga flowers. Daghan mga tanong-tanong. Mahilig na siya. Kuan, mga tanong. Amping ka na siya. Good evening, my anak. Miss you, but oh, sabi ko na minaw ninyo. Miss you, nak. I miss you too, mother. Mama, Mom Joy, pretty. Mama, Mom Pretty, Fry. And to Sir Heinz Fry, amping mo kanuna. Salamat sa uwas nga pag-tunan. And of course, sa uban pa nga nag-tunan karoon sa mga naka-hook up. And of course, sa atuang mga naminaw diha sa my K5 News FM Bayawan, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM diha sa my sa Sambuanguita. Oh, bumalik ka. Oh, K5 News FM diha sa my Tanhay, K5 News FM Baiz, K5 News FM Mayuan, K5 News FM Kanlaon, of course, K5 News FM Gihungan. Mm-hmm. Are we ready sa... Oo, kanisil kita nga. Tanga, managunan mo ang kuwan diri, oh. Ito, naguro niyo. Nakagihimok mang Rex na iyo. Among pangalan diri.
1: Ikaw si Rex, ako si Kandos.
0: Oo, ako si Rex. Siya si Kandos. Hantod na mahuluman na. Usa ko siya kabantay. Oh, yeah. Sige, siya tanga. Ano siya? Tanaw-tanaw, ngisi-ngisi. Oo, ayos ah.
1: Magaling mo siya ng atol.
0: K5 Ice, pwede na ba daw magdala og balding color pink, ma'am? Sana versus sa K5 News, sabi ingon si K5 Makoy.
1: Pwede, basta mo yung isuot, sir Makoy. Oh, sir. Pwede ba sa magsuot ka baldi?
0: Oo, basin maganahan po ka nga mag-invent-invent po ka katong nahimong tinaw ng tubig, ha?
1: Walang talent niya.
0: Oo, baking po kagbaldi sa mag-ano po ka. Sa ano na lang, laton mo imuha. Kay daghan pang masudla na itong baldi, kay gamay rin masulod. Oh, dapat ka tong ano gyud, laton. Katong pinakadako ba laton tawag ana?
1: Drum na sa mua.
0: Lahi sa among drum.
1: Drum, baril,
0: ano? Oh, baril. Baril-barila. Baril-barila. Oo. Asa man isi? Asa ka, mother? Oo. Oh. Asa nag... Mm. Ah, kwaon niya si Sir Hines sa Casablanca di ay. Oh, you're welcome, Mama Mom Pretty Joy Fry. Oh, kwaon din niya si Sir Hines Fry sa Casablanca. Oh, thank you so much. Oy, at girlie, it is a good. Mga beautiful girls, good evening. Oh, good evening. Amping Mama Mom Pretty. Oh, good drive. Ano niya siya? Good drive niya sa iyahang nga car while naminaw sa K5 Blues FM. Oh, diba? Amazing kayo. Ah, magdala po siya og filter. Lagi, para imnon siguro na nimo ang ano. Basin pagabuti mo dali ko sukeng ulan ya lubog ng tubig para may filter na kadaan mo tinaw na imong tubig ya. Basta ay kalimting adaghana imuhang ano pagsalod sa ulan. R. Jason Medes, hello to you. And kisa pa nila diha tayo.
1: Ni Liselda Acabal, good evening mong Pisay ug Ma'am Rufa. Shout out ko diri sa Kadaatan, Kabanlutan ni Warlito Alfred Acabal. Salamat from Kabanlutan, Baez City.
0: Alright, thank you so much. And thank you na. Kika po take your away sa kuplato ako dalon sa ito. Yes, thank you so much, Mama Mom Joy Pretty. O amping ka kanunay. Mag-ano na ni sila? During sa anniversary sa K5, oh, grabe kay ni si Mama Mom Joy Pretty Fran. Magdala na siya. Iyan na dalon to iyahang mga pang-giveaways. Oh. Basta makaanhi ko, no?
1: By 16... Ay, dapat, ana, oy.
0: By 16, October 16, si Rufa ninyo hamurunga.
1: Ay, muday. Asa na ka, oy. Video ko lang ta.
0: Mag-ano sa ko, out of town.
1: Oo, oh, mag-ano siya. Ano, oy, mag-vacation.
0: Mag-vacation
1: sa ko. Mag-vacation siya, kuwan, almost 4 months. Grabe to, guys. 4 months pa rin, 2 weeks lang. Malaya din, mga tanong diri ay.
0: Mga laya. So, hira kang Mama Mom Joy Pretty nga. Sige, ginabubuan. O, alaga kay niya.
1: Doon ka naman kumumatang. Wadi ko ka bisbisan ng mga tanong.
0: Oo, oh, alaga kay niya ang mga tanong. Mag-ato ka dito, marakang nasa palasyo. Kay nindot kay iyahang lugar. Ang iyahang kanang atmosphere dito kay ma-relax ka. And most especially, ma-relax mo kung makuyog ka ani ni Mama Mom Joy Pretty. Kay
1: okay, siguro
0: always smile. Oo. Mauna siya, laughter is the best medicine, di ba? Oh, Jason Medes, hello to Rebecca Gran Aganada. Halaw, ikadugay ba ya? Dugay-dugay, Mama Mom Pretty. Pero mag-ano gihapon ta? Keep in touch ra gihapon. Oh.
1: Pwede man ta mag-news day no nga mag-video call lang ka na.
0: Oo, audio pwede na po. Mura mag-sister Cyril si manager.
1: I delay. Oy, ti girly, Dairu fam, miss you. I miss you po, ti girly. Walang kita ni mo. Mori ba siya ma every Sunday?
0: Mm-mm.
1: Ah, natulog pa ko na ti girl. Kita rin yata next time.
0: Oo, next time. Kay, ano, mga dugay-dugay na. Murag karo, wala siya itong last Sunday. Kasi doon naman. Mm-hmm. Oo. Murag, ano na, mga... Next week na po. Alright, thank you so much. Is it time check? It's now 6:30 in the evening. The time check at the sumay to see ang alkaline base na vitamin C. Yes, sa tuay nga mga naminaw. Daghang king salamat. Mama, Mom Joy Pretty Fry, amping ka kanunay together with Sir Hines Fry. Amping mo kanunay sa inyo hanga paglakaw-lakaw. And most especially, stay hydrated. Okay, what kablo ang panahon karon ulan, init. So, kailangan nga, always nga healthy. Mag-unsa di kas Korea Tisay. Mag-kuan, mo-appeal ko atong 3 months nga labor.
1: 3 months labor. Sir Ace, you get it.
0: Ito bang nasa ano ba? Mga LGU?
1: Ah, sorry, mag-pick mga fruits.
0: Oh, mag-fruit season, picking. Ano?
1: Fruit picking. Sa mga namin tawag, ano?
0: Seasonal?
1: Seasonal workers. Seasonal workers. Sa mga naman ako yung mukuha niya sa Korea. Ako na po
0: sa Korea. Sunod ka. Pick po ka dito. Apple. Rambutan. Sa Amoa, uso ang rambutan o glansones. Mm. O, sa Amoa, sa Valencia. Mama, Ma'am Joy Pretty! Sige, i-chat niya. Tawag niya ang hanako kay para ato ka sa balay. Ato daw sila. Sige. Thank you so much for the week ng oras. Ang alam sa ito ko si CEO, Dr. Mel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa ko station manager, Sir Vernie Cabusaw.
1: Sa recognition sa Pikis Lawag, K5, Bill Andrew Racom.
0: Ako si K5 DV natin, Dog.
1: Masa siya K5, Rufa Davero.
0: Para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko, Kalingon Saragro, sa K5 News.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana baka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-take na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta maubo. Sipon o hilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics. 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot at digestion. Sa Clinicas 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Mayong gabi na usap nga tustanan, mga minahal na ako nga mahigala o mga kaigsunan. Alang karon sa ato nga panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon, hangtod tas alas 7 sa gihapon, ani at ananuka ni K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato ni Station Manager nga ito kang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, o sa pikas lawak sa atong Engineer Jyoti Karamigala, sa atong Master Control, K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Luzon, Visayas o Mindanao. Kini ang higalig soon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Live kita Karamigala sa atong panag-uban, mabati ta sa gawa sa nasod via internet, o mabati ta sa ato nga mga igsoong masibihan Visayas Mindanao. Hook up ta mahigala, pinag-isab sa atong live streaming, sa atong Facebook Live o sa ato usab nga webpage. Atong ginapaabot atong panimbaya karon sa tanan gayong maabot sa ato nga panag-uban karon mahigala makigsuunan. O naasling niya karon atong kauban Sister Honey. Hello, mayong gabi ilang kanimo, Sister Honey.
1: Hello, Brother. Mayong gabi mo. O sa tanan ato. Minahal, nakanunay na sa Bible ni Hino Programa.
0: Okay, dalagun ang Diyos may galam king sunan. Aster Honey, imong linya murag na ay napadpad sa hangin. O, basig hangin na siguro kaniya. Sa amo diri murag il ninyo. Aboy no, mga igalam king sunan, sa ato kanong panag-uban, hangtod ta sa alas 7 sa gihapon, atong ginapaabot ang ato usab nga panag-uban sa ato din nga mga interactor. Wala pa nato matagae o igong panahon ang mga pangutana nga ginapaabot si Sister Honey ato tong tagaan og dugang detalye. Kining ato nga panag-uban, ato gining isintro kang Kristo, apan bisan pala giniana. Kining si Kristo, ato istoryahan, di malanggod kanilang iyang usa katuyo sa papakamatay, maura na ang atong hatagag balik-baliko na ito nga diin na, na sintro kang Kristo ang tanan. Di lang sa iyang pagkamatay, sa iyang pagbanhaw o sa iyang pagkayab sa langit, kinahanglang masayod yun ta, unsa ni iyang trabaho. Aron nasayra na ito, may galam King Sunan Sab, ang ato pong role being siya ang nagabuhat in behalf ka na ito. So ato nang istoryahan karon may galam King Sunan, napansalipan ng bahina, magpahigayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo nigugman ako mga igsoon, among amahan nga langit nun, maayong gabi ikanimo o Diyos. Daghang salamat sa imong usab, may pinadayunon nga mga buhat sa pagiya sa among manahuna alang ni ining buluhaton nga diin tapusunon tungod ni ining kagawasan sa tinuuhan nga kami nagatuog nagatudlo sa mapulong sa tagna nga sa di madugay moabot yun nga wala nay kahigayunan nga ang maayong balita mahimo kining mamantala. Salamat o Diyos nga pinagining sibihan sa K5 News FM na mantala ang maayong balita nga mas kinong Jesus andalang kamaturang kinabuhi. Salamat kayo sa imong paggamit, sa imong anak nga imong gitawag o gipili si Doc Ramil Oy.

0: hinursol sa iyang sala. Maog yun na ang kondisyon sa pagpasaylo. Aron mahimo nga ang tao mapasig-uli diin siya na himulag. Isaiah 59 versikulo 2, ang sala mo hinungdan nga ang tao na himulag sa Dios. Dili ta pwedeng mahibalik sa atong kadugtungan sa Dios kon kita lang sa atong kaugalingon. Busa kinahanglan nga dunay tigpataliwala. Dunay mediator. Dunay mo intercede. Dunay magpanglaban ka nato. Mauni may galam kigsuunan. So atong ay direkta nga pagbalik ni Kristo o niya, mauna ang pagkompleto sa buhat sa pagtubos. To complete the work of redemption. Nga nung maingon man tag-complete, incomplete di ay, kung hili pa siya mabalik. Ato nang tagaag mga panghuna-huna. Dili ba dito, pwede nga matubos kung hili pa siya mabalik. Unsa may kalainan sa pag-redeem. Kaning pulong redeem o pag-save. Murag mamaura man, no? Luwason, tubson. Ingon ana. Pero kining pagluwas mga higala tungod na sa sitwasyon nga ang tao kon walay manluluwas wala gayoy kaluwasan. Kay ang tao nga nakasala dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon, dili siya makakuha sa iyang kaugalingong sala nga iyang nabuhat. Ang makuha sa sala, mga higala, bisag unsa kagamay, di yun na makuha sa tao. Labi nagperting dakua. Muna nga sa kalibutan sa judisyari, doon ay gitawag sala nga mapiansahan, doon na po'y sala nga dili mapiansahan. Doon ay gitawag billable and unbillable offense. Bosa sa Dios na abagyapo na, nabay sala gihapon nga dili pwede mapasaylo, naa. Napoy sala papasaylo, naapod. So, lain na po na nga kaso atong istoryahan. Apan, atong indirekta nga ang kaluwasan mga higala tungod na sa sitwasyon. Nga ang tao kon walay intervention, kon ang Dios dili mo padayag sa iyang gugma, iyang kaluoy, ngadto sa tao nga iyang gilalang, kun pasagda na lang sa Dios nga ang tao na himulag niya tuana na angko na ngadto sa iyang kaaway nga mangyawa og Satanas, dako kay na mahigala nga matud pa sa ilaing term ani kay God is omnipotent, dili siya pwede malabuan sa iyahang pagkagamhanan. God is omniscient, nasayod siya sa tanang mga butang. And He is also omnipresent. And naasya bisan asa nga dapit, dili siya pwede malibak mga higalam king sunan. Dili pwede nga mamarites ang Dios. Nasayod siya sa masulod sa hunahuna sa atong lawas o sa atong kasing-kasing walay natago ana. Mauni may galam king sunan nga adunay plano sa pagluwas nga si Kristo ang manluluwas. Ang plano sa pagtubos, si Kristo ang manunubos. Kining paghukom nga naisgotan sa atong interactor, kining paghukom ang igalam kigsunan, dunay paghukom sa Dios nga mahitabo nga nagdala og kaluoy. Apan dunay paghukom sa Dios nga wala nagayoy kaluoy. Doon ay gitawag judgment mingled with mercy o doon ay paghukom unmingled with mercy. Managiingon, the time of God's destructive judgment is the time of mercy to those who have had no opportunity to learn what is truth. Doon ay panglaglag na buhaton ang Dios. Sa tuyo lang, alang ni adtong wala kay balos kamatuoran nga makamata sila nga ingon ana di ang Dios aduna di ay sige tawag og kaangayan, justice and mercy. Kinahanglan jud ang makasala, ang hustisya, hatagan jud siya og penalty bisan pa og dunay kaluoy ang Dios. Pero dili pwede nga ang makasasala, dili siya silutan sumala sa iyang nabuhat nga sala. Apan tungod kay ang Dios, dunay karakter nga siya maluoy, may hinungdan nga iyang gitagaan ang tao og provision. Unsa nang provision? Mauni ang musira, gitanyagan ang tao nga maghinulsol sa iyang sala. Aron siya mapasaylo. Kung modawat ang tao sa iyang pagkamakasasala, moangkon siya iya nang hinulsolan. Unsay proseso sa paghinulsol? Imong angkonon, imong isugid, nya kanang pagsugid nga dili kay laktod-laktod han arabay maginumag mangayog pasaylo nga pasaylo ako Ginoo, pasaylo ami Ginoo. Inaana biyan na daghan ha mga pagampo bisan pa mga congregational. Pasaylo ami Ginoo sa among mga sala. Bisan pag ikaw ra, pasaylo ako sa akong sala sa buhat, sa pulong o sa huna. Munay huna-huna, munay gitawag siya og generic. Generic, kinahanglan yun nga specific, particular sins. Unsa may imong gipangayo ag pasaylo, kanang sala sa imong huna-huna, sala sa imong ngabil, sa imong habang buhat, o sala ba nga naras imong kasing-kasing, kanang pagdumot. Di mo na apilog pangayog pasaylo. Kanang dautan ni mong plano. Di mo na pangayog ag pasaylo. Katurag yung nabuhat ni mo nga nakita yun sa imong silingan. Nakita yun sa mga tao. Kanarag yung imong nabuhat nga tuakas bilangguan. Kanang imong huna-huna. Nga nagplano kag dautan apan wa ni mo mabuhat. Lahi ng sala sa imong mga buhat, sala sa imong huna-huna, sala pod sa imuhang gitawag pagbati. O, kay kining atong kasing-kasing higala, malimbungo na labaw sa nabutang, tikasan, limbungan. Ang Diyos rapoy na kahibalo ni Ana. Ato na basa sa Jeremiah 7, versikulo 9 o 10. So, nganong ato manigisgotan makiigsuunan? Tungod kay ni atakaron sa katapusan ng mga adlaw. Kung magisgota og paghukom, adunay paghukom nga pinaagi sa pag-examine, pinaagi sa pag-usisa sa the book of records, gitawag nag-investigative judgment, gitawag nag-hukom investigatiba. Murabag ka nang gitawag og impeachment trial. Marang yun, ana, mga higala. Usisahon ang imong record, apilon kadtong imong mga wala ni mo tagaig buhis o wa ni mo gireport sa imuhang kwarta, sa ngalan ana. Mauna may gala karon, apilon. Uting kayon ang tanan. Dunay proseso ang Dios ingon ana. Mabasa na sa kanong Korinto 5 versikulo 10 o sa Ecclesiastes 12 versikulo 14 o sa Daniel 7 versikulo 9 o 10 o sa Pinadayag 20 versikulo 11 hangtod sa 15. Dunay ingon ana. Mauni may galam kingso ng gisgutan tani kay ipawalig yun ang paghinulsol alang sa pagpasaylo sa sala sa ngalan ni Jesucristo, ipawalig yun na sa tibuok kalibutan. Kay nakatudlo na ang Diyos ug usa ka adlaw yung hukman ang kalibutan. Buhat 17, versikulo 30 o 31. Busa kita kung makadungog na ganita, ining maong nga balita, perting nindutan ni. Maayok ining balita. Kay kung mo angkon lang tagdo na tayo sala, bisag unsa ka lagom, unsa ka pula, unsa ka itom, ang Diyos nagpasalig nga iya nang papution, iya nang pasayloon, basta mo paubos lang tang nga muduol niya aron sa pagpangayo o pasaylo. Akong ihatag yung sirhani alang sa pagpadayon sa itong nibilin ng mga gotlo, magigalam kayong suunan. Hello, Sister Honey, alang kanimo.
1: Yes, hello Brother Jerry, maayong gabi sa gihapon, mga kaigsuunan kahigalaan, yan naminaw karon. Nindot sa gihapon ang atong topic ng mga igsuunan tungod kay ang gugma sa Dios sa gihapon ang napadayag no tungod kay ang kaluwasan gihapon nato ang iyahang gi-prioritize ngano man si Kristo hari anon may anhis kalibutan aron lamang magpalansang sa Kalbaryo sa cross aron nga ang tanan nga muduol kaniya magasugid sa ilang mga sala mapasaylo mahinluan ug magahimo sa paghinulsol sa mga kaigsoonan tungod kay dili lamang kita taman usab sa pagsugid kun dili magapadayon sa pagkabalaan no? Nga walay sala meaning to say dili na ta magbalik-balik sa mga butang sa pagbuhat kadtong mga gipangayuan nato pasaylo tungod kay naagay sala ang mga kaigsoonan nga dili mapasaylo ug kana mao ang ginabalik-balik gayud nga mga kasalanan nga bisan na sayod na ta nga pinidili maayo apan atong kanunay ginabuhat. So ang Holy Spirit mapasubo nato ug kini mo palayo mga kaigsoonan. Once ang Holy Spirit mubiya kanato lisod na kaayo mga kaigsoonan alang sa tao nga makonvertir pas kamatuuran or mabalik pa kay Kristo no sa pagpangalagad nga numan. Kay kung wala ang Holy Spirit mga kaigsoonan, gawas nga wala na tayo hinong mabilipay, siya ang gina-consider nga konsensya nato mga kaigsoonan. Nga magpahinom-dumunta ka nato sa pagbago sa atong kinabuhi, sa pagbiya sa atong mga kalapasan, apan wala na siya mga kaigsoonan, kinsa pa may magpahinom-dum. No? Kinsa pa may mutabang nato nga diyon na nirinasyonan dili man gani kita makahibalo sa pag-ampo. Kung dili pa ito sa balansyo ito, nga mga guru, mga kami, ay nga sa puto, mga labo, wala dyan po kayo sa unan. Una nga, ngayon ang ano na, ang presensya sa Espiritu Santo, o aron na na, itong nagawa, mubiya ito sa paglapas. Paglapas po sa kasuguan. Kaya man, nagpapahinom sa lahat. Kung wala'y kasuguan, busa, ginapahinom duman, gid kita, nga itong kanunay nga, dumduman, no, ang napulo, kasugo, upang, tagal sa mahinunduman na ito, mga kaigsoonan nga, gipilo pa dyan nga, tagsa kalibo nga mga sugo, sa ilalom, sa tagsa-tagsa ni ini nga naman, kinain, matulutol na ito, nga do kay Kristo. Meaning to say, usab, kung unsay kinain ni Kristo, mabat na nang sab na ito, kahit ang kasuguan niya ay, reflection, sa kinayas sa Diyos. Kung di mo na mahinong mabalang kapag kung kanilang nahibo ang pagsinaskalabasan, kung ano sa mga nagtatuko, kung ano sa mga nagtatuko, mahinong sigurado ang atong kalabasan kung malay magpabili na mansabi o puno sa salanan, hindi na ito mga kaigsoonan. Kaya hindi ba yung ibutunta sa Diyos na ang tao mamatay? Kaya magamang ginatawag nga inaw kalayo. Apan, ang purpose niya sa paghino sa kalibutan ay matulog mo rin sa sala ang dalawa sa kalibutan ay ang reflection sa dautan. Ang kadautan ng problema ng dilid sa mga dataw, ano na nang mapigil yung kasunog ng mga dautan kay nakapag-disipitan yung kasalaan ng mga eksunan. So, adlaw sa pagbukong, ang maghihapon sa kalibutan na na-investigation, doon na ang mga lista sa mga evidensya. Kung pwede mo sa langit, tulong at klase ng masahon, mga kaigsoonan, masahon sa kinabuhi, sa handumanan, o sa kamatayon. Sigurado kita ang atong mga pangalan na sa basahon sa kamatayon. Kung ang may mga sala pa nga nagpamilin na nato, kadili, gayod kita takos sa basahon sa kinabuhi, mga kaigsoonan, diin magpamilin ang atong ngalan, kung padayon kita nga nagmaninapason. Kay bisag unsa pa ta kamatarong, halimbawa sa unang panahon, ang kalibutan na sa Diyos, kaya pili unang sa lahin na itong mga adlaw sa kalibutan, ang paglapas, mahimong walay bili or walay kwenta ang mga kaayuhan or pagkamatarong sa tao nga binabay na mga kaigsoonan mo sa sin sa matay. Palangan na yun na yung kalibutan na siguro everyday mahimong tanga mabisi tungkol sa itong pagpanginabuhi. Unahon na ito kanunay ang pagpasalamat, pagtuon sa kulong, sa sayos kabuntagon, o bisan pa sa dilip ng mga tulog mga kaigsoonan, o bisan pa sa untong tutok, kung adun na tayo mabanahon na makapahulay sa mga kaigsoonan, mga panginood to. Okay, hindi ko na ito, kapila lamang kita mag-ampo sa sakadlaw. Every inch ka ng pulgada lang ang distansya sa kaaway na ito. So kung malipat na mga kaigsoonan, makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. Basin, maglisod na ta og sa likway ni ini og mutapot na gid ang sa hamtod na nato. So saon na ito pagkaluwa sa mga kaigsoonan? Huwag niya problema karon sa tanang katauhan. Kung dili ang kabiya sa pagpakasala kay dili, gayod, iba yan sa hilang dagway, isa mapatalin hugan na to. Kung anong na yung tangan ko, bumul-bumul, pagkahin sa itong mga ito nga, nagpakabutabul. Bisa na sa ayo na ito sa matungan. Bawas niya na, kung ito wala yung pagdadad sa pagkuhan siya ang pulong sa pagsulis kalatan, baalang sa mga Seventh-day Adventist believers sa Espiritu sa Tagnaang Kaisunan. Kahit katunganan man ngayon sa tao ang pagsusi, kamatuuran. Kaya mo ka na ang atong mga pangalan, ang nagkita na him, ng mga balaan na aging sa kunang sa Diyos, sa mga pagsusuan,
0: Okay, dengan salamat alang kanimo, Sister Honey. Bueno, mga higalam kingsunan, tutang hisgutan, ato tanis gutas terhani ang gitawag chronological events importante kay ni alang tanan dili lang sa ato makigsunag mahigala nga interactor bisan pa sa mga nagpaabot yun sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay daghan ka ay karon ang gustong mo balik na si Ginoong Hesus, gustong mo tagbo, kay gustog yung mo atubang o gawas ni ana, gustog yung mo uban kung asas Ginoong Hesus ato sa magkuyog-kuyog. Pero sa tinud-anay, wala masayod ang daghan nga unsay pagabuhaton aron pag-abot ni Ginoong Hesus makahimo ta sa pag-atubang. Kay ang una natong atubangon dili ang iyang pagbalik kun dili ang paghukom. Mo atubang gyud ta sa paghukom. Ingon ana og kana sa dipas Ginoong Hesus balik, kinahanglan masayran ng daan kung kinsa ang iyang balikan o kinsa pod ang iyang hukman. Mo sa ato ning isgutan migalas tungod tang panag-uban tungod kay wa na taygong panahon. Sa ngalan lamang sa ato dini nga panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon din K5 News FM Dumaguete City, o sa ngalan sa ato dini ang station manager sa gihapon nga to kang K5 Sir Vernie Cabusao, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa Pikas Lawak Engineer on Duty atong kauban mangigala karon K5 Engineer Bill Andrew Racoma o sa Tibok Kirsa sa K5 News FM. Kami na lamang inyong higala igsoon sa kanunay sa gihapon, Sir Honey Rose akong kauban o kiniigsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban magkanayon na lamang kami kaninyo kanatong tanan nga unta ang Diyos din magkulang kanato sa pagpanalangin pinagi sa iyang madagayaon ng mga balaang pulong. Dalaygon ang Diyos o maayong gabi sa magkausapan ng kanatong tanan o mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun, sa imong pagtubag sa among mga pangamuyo. Ikaw naghatag ka namo og mga balaang pulong nga naghatag usab namo sa mga pagpamalandong may tungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus, may tungod sa paghukom, may tungod sa pagtubos og sa kaluwasan. Dalay gun kasulay katapusan sa imong paghatag ka namo nga kanunay kami o Diyos makahimo gayud sa pagpadugtong diha kanimo sa wala ni pagkaputol sa among buhing kadugtungan diha kang Ginoong Hesus. Pinagi ning sibihan sa K5 News FM, dalay gun ka o Diyos sa walay katapusan, sa walay pagkulang nimo sa pagpanalangin sa tanang katawhan nga naabot kining maong Sibya. Salamat sa pagpanalangin sa tanan nga mga empleyado ining sibihan, labi na kang Dok Ramil o itang iatag dumala. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among mapag-ampo. Sa ngalan lamang ng Ginoong Hesus, nga among personal nga manuluwas. Amen.

0: Tigala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo. Mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na itong
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Usupad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paninaw sa akong lawas.
12: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mighty C!
10: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C!
9: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Mabalit sa mga butika.
7: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Memory Advance Serum.
14: Sporebiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men. D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
10: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, og aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. Og niingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, ampungan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong
10: Mighty C!
9: Mapalit sa mga butika.
8: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3. Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
2: No one ang makaugana sa kama.
4: Basin og
2: may diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Adlaw powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
4: Og antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
4: Og desugared sugar cane.
2: Mga organic
4: Compound.
2: Batok sa sakit ng diabetes.
4: DTX
2: 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maytis.
2: Maytis, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Maytis 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Maytis kay epektibo jud kaayo.
2: Maytis, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Maytis,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: D3 Bio.
12: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Uh-huh.
8: Atong pag-aisgutan ka ron kabahin sa ketones.
7: Mm.
8: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
7: Yes.
8: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
7: Mm.
8: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawa sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
7: Nga maoy hinungdan sa migraine,
8: mm.
7: usahay, sakit ulo,
8: mm.
7: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
8: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
7: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
8: mm.
7: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
8: Unsa
7: pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral.
8: Mm.
7: Antibacterial specialty.
8: Wow.
7: Kung ikaw gisubawan,
8: oh,
7: giubo,
8: may trangkaso, may plimas.
7: Adunay plima.
8: Mm.
7: Walay undang ang paghilanat.
8: Mm.
7: On and off.
8: Yes.
7: Trangkaso na na.
8: Inom nag D3 Bio.
7: Husto.
8: Mm.
7: Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
8: Nya, nakahipabi,
7: mm.
8: napukahipasi,
7: oh.
8: tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
7: Uh-huh.
8: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
7: Mm.
8: Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas,
7: uh-huh.
8: matag-adlaw po ni Patyon sa D3 Bio.
7: Very effective.
8: Kina tungod sa MCT nga naasa D3 Bio, Sir GP.
7: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
8: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anak tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides
8: mm.
7: o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
8: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
7: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos,
8: mm.
7: wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin
8: mm.
7: bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up.
8: Mm.
7: O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado po na.
8: Oo.
7: Oh. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio,
8: mm.
7: wa jud ni side effects.
8: Wala gyud. So, mura na lang importante, Sir GP.
7: Oh.
8: Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
7: Oo.
8: Siyempre, kanay monolaurin.
7: Mm.
8: Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
7: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
8: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP,
7: mm.
8: kay natural antibiotic.
7: Oo. Kini
8: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
7: Very safe.
8: O dili mamatay ang mga good bacteria.
7: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa mm. monolaurin.
8: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
7: Ha. Mona siya. Kung gihilantan ka,
8: mm.
7: giubo ka,
8: gisipon
7: ka, bakterya man o virus,
8: correct.
7: Immunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil,
8: mm.
7: sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
8: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
7: Kana!
8: Pero kung plain D3 ra ka,
7: awa ra.
8: Mm, police station ra imo ha.
7: Layo, layo sa site of infection.
8: Mm.
7: Oh. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
6: Ang visio
2: ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Cal.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mamahog D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapasaka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-take na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: Wala may ganahan makikistorya ni mo
10: tungod sa imong bad breath?
9: Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
11: Gah, ma-joyride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
13: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Hindi ga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
11: Siyempre,
12: naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
1: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
21: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Dietary Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Dietary Bio.
4: Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may Dietary.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio.
4: Dietary Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietary Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: Dietary Bio.
4: Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may Dietary.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsip-onon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
10: Nagapanamig sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
10: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Serum.
10: Bakal na sa mga butika.
2: Clinica Sporbiotics.
11: Kabalik-balik sa CR.
2: Ka-diarrhea.
11: Mag Sporbiotics.
2: Kapahulong sa bacterial infection.
11: Nga hinungdan sa diarrhea.
2: Sa Sporbiotics.
11: Pas-pas ang alibyo.
2: Mag Clinical Sporbiotics na. Adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa inyo mga suki butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
13: Muling buhayin mo.
2: Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-labawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag Sanggana.
5: Extend
2: Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung ano pa ang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag TTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
2: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
9: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Baby.
11: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
11: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM.
16: FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City.
17: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
19: the doctor is in.
20: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
21: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaay kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
20: TTX 500.
22: Mapalis sa mga butika.
23: Inaot nga nakainom mo og TTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
24: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
23: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi.
24: Mm.
23: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sigi og tamis.
24: Muna.
23: Bisan pa nga naay diabetes.
24: Oh.
23: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon
24: ra gyapon
23: sa tamis og inom soft drinks.
24: Mm.
23: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
24: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
23: Na.
24: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
23: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
24: Correct.
23: Tungod kay wala man ni simptoma.
24: Mm.
23: May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
24: Kumaw pa na pagkaibawo.
20: TTX 500!
25: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
26: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
25: Ako na yung gibanatan o inong duwa sa buntag,
26: duwa sa gabi.
25: 2 weeks pa lang,
26: may alibyo na.
25: Pag 1 month ka pa,
26: naayo na ako.
20: TTX 500!
22: Mabali sa mga butika.
24: Makagool dyan kaayo, paminawon, Dok Ramil. Nga ka nang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
23: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
24: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure.
23: Mm.
24: Triple jud ang risgo nga mabuta
23: Correct.
24: Ka tungod sa diabetes ug hypertension.
23: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
24: Bintaha
23: ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
24: Dili
23: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
24: Pagkanindot, Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Mm. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil.
23: Mm.
24: Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
23: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan.
24: Mm-hmm.
23: Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
24: Correct.
1: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
24: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
23: Sir GP, inout nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
24: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girt.
23: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
24: Oo. Uh-huh.
23: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
24: Ah, sa Dennis,
23: ilikayo ha? Og carbohydrates, labi na jud. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
24: Mm.
23: Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man ka mo inom DTX 500 ug Mighty C, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
24: Ang pagdako si mong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil.
23: Mm.
24: May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
23: Ko meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas pud ang imong triglycerides, cholesterol,
24: correct,
23: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
24: Kana
23: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
24: True.
23: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
24: Mm.
23: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
24: Gusto.
23: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
24: Kana moy kuyaw.
1: DTX 500.
22: Ako si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
24: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
23: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibian.
24: Oh.
23: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
24: Mataot.
23: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar.
24: Mm.
23: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas.
24: Nya,
23: muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pankreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre mag-DTX 500 og Mighty C. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw og malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas, especially kung parisan nimo og Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
5: Ako si Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitistingan ako og inom
11: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
11: 95 na lang.
2: DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
13: Mighty C,
12: mabalik sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
24: Gusto.
23: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
24: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Kamoy makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
23: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
24: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
23: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
24: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
23: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: D3 Bio Health News.
15: D3 Bio.
27: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
24: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir JP, wala.
24: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
23: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
24: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
23: Maudyod na ay superstar da, Sir JP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
24: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
23: Grabe sa.
24: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
23: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
24: Wala.
23: May monolaw rin ba ang imong plan D3?
0: Wala.
23: D3 bayo ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bayo, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bayo ka.
4: D3 bayo!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 bayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Papalit sa mga butika.
4: D3 bayo! Bio.
24: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
23: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
24: Wala.
23: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung acid, sa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
24: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
23: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
24: Gutom na.
23: Kinahangla na adyugay D3 bayo. Aron ang ketones nga naa sa D3 bayo, mao'y kaunon sa imong utok.
24: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
23: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bayo. Mag-D3 bayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
24: Very
23: question.
24: Efficient.
23: Ang imong D3, nabay ketones?
24: Wala.
23: D3 bayo lang, Jud, ang naay ketones. D3 bayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, na jud na ang kinabuhi.
4: D3 bio.
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
18: nga may D3.
16: Apalit sa mga butika.
4: D3 bio.
18: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
19: Okay, si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom
4: kung anong
19: tambala, hinsog na ang akong lawas.
4: Mighty
21: C! Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
24: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
23: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
24: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
23: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
24: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
24: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
24: Exercise sa kama ba, Doc?
23: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
24: Austo.
23: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
24: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
23: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kong laay kayo.
24: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
23: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
24: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
23: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
24: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
23: Oo, nindot na.
24: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
23: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
24: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
23: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
24: Good bacteria.
23: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
24: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
23: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
24: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
23: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
24: Correct.
23: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir JP, kay man, gitabangan sila.
21: D3 Bio.
8: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
23: Correct.
24: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
23: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
24: Ah, dili.
23: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
24: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
23: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
24: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
23: Unya, naa na sa imong ginom nga plain D3.
24: Ah, wala jud.
23: Wala jud.
24: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
23: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
24: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naan siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
23: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
24: Correct.
23: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
24: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
23: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
24: Gusto ko happy ka.
23: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya, naaba na sa imong plan D3?
24: Wala
23: tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
24: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
24: Ayaw og abusuhon.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
6: Nawan ana makaugana sa kama? Masin ug may diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
2: Nga effect.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kay kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline, ga vitamin C!
2: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
10: Nagapanamig sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
10: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manami nga school performance.
10: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
2: Mag Clinicas 4Biotics
4: 545 Probiotics.
2: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
4: Sa Clinicas 4Biotics,
2: suwabe
4: ang paggawa sa hugaw.
2: Mag Clinicas 4Biotics.
4: Adlaw-adlaw.
2: Kapanit sa inyong kasuki butika.
4: Extend
2: Food Superman
4: for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
2: nga may D3.
4: D3
2: Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone ug sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
0: ang kakampyon nga estasyon
2: sa Dumaguete City.
0: 97.7
2: K5
0: News FM.
2: News FM.

0: Umik boy.
1: Happy birthday, Umik. Na ay ulo sa?
0: Ulo sa baboy. Okay.
2: Lame kayo!
0: USB na, USB.
1: USB?
0: Ulo sa baboy.
1: Kasi magkalugar ko niya iniga.
0: Oh.
1: Mukha na ko. Musiritra ko dito. Si Abel Flores, good morning. Si Jocelyn Salon Dagit. Good morning. Si Tuto Lariusa, good morning, Tuto.
3: Emily, become on Enriquez. Girly rate is the gook. Oter Miraflor, Godofredo Malbog, Morita Bukutot. Ryan Taliedo, Manuel Paira. Daghana na kayang sayunga. Marlon Sotea.
1: Og si Koan. Nakakita na ba ka ito, Koan? Nada ba kayo nakadonate sa dugo, no? Sa apo ni Arlot? Regalado?
0: Ah, nagkinahalan?
1: Oo.
0: Oo. Unsa yung blood type man?
1: Eh, man siguro to.
0: Eh,
1: basta ba? Nako na siguro
0: A+.
1: To.
0: A+.
1: Marag A+ siguro to.
0: Arlot Regalado. Yang apo?
1: Arlot na na? Nanay dugo? Oh. Ego ba ka? Oh, si Koan, yang apo? Arlot Regalado.
0: Arlot Regalado.
1: Morning, usap ka to ni Albert. Albert. Si Albert mo yung MC.
0: Si Albert Malonzo mo yung dunit ugdugo?
1: Dile, mo MC.
0: Ah, mo MC sa itong anniversary?
1: Oh, anya sa buntag si Abo o si Ray. Kuibas.
0: Hapit na itong anniversary.
1: Hapit na.
0: Oh,
1: November 8. Pagkaman sa November 8. December na po.
0: December na po. Ato ta sa Iloilo.
1: 13 man. 13 na po.
0: Ha? Sure na tong family day sa Iloilo?
1: Oo, sure na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: I-final na to ni Wimusing?
1: Oo, final na to.
0: Matapang?
1: Final na to dito. Para ha,
0: nakadala kay Hector. Nawala ko kadala, Gypsy Boy.
1: Itlog?
0: Pugo man niya halayan.
1: Pugo. Dalira po to. Kung po na, hinahay po nagkaon na Brad Gypsy. Kadagahan na to. Eh, mara po siguro gi. Ay, kabalo ka mo paanit na Brad Gypsy ka ng Pugo? Ba di ba yan na, kano na, kanang imo lang yan o.
0: I-roll ni mo.
1: Kay kuti kayo nag imo nang initlogon.
0: I-roll sa ni mo.
1: I-roll sa ni mo. O niya, kanang kano na Brad Gypsy, kanang ihanga bagal, di na makaon ha? Di mo gituloan nga di makaon? Sige yan ang gikaon ha? Di mo makagitudloan?
0: Wala, kanang ako gitudloan. Kabalo na mo kono siya.
1: Kabalo siya nga di na makaon. Pwede na nimo ibutang sa mga tanom-tanom. Pwede na nimo ibutang, pero di na makaon ha? Basig imo nang gaginuton.
0: O di ba ka? Na siyang, ang sa Pugo, lamin na siyang sa ibutang sa tanom kay pinudaan ba?
1: Ang Pugo.
0: Oh, dili.
1: Ang itlog.
0: Ang tanom.
1: Dili ang itlog sa Pugo.
0: Sa tanom.
1: Sahay ba, ka na maglagot ba nga? Dichog.
0: Kaon?
1: Kaon. Di napalitan. Ayaw kayo makabukog na siya, Brad Gypsy, ha? Makabukog.

0: Kaya napunta sa laing sumpay, sa kinabuhi sa Sakabarbiro, o sa nagpatupi. Dari lamang sa ito ang programa. From Bernil with Love,
1: Why Star!
0: Sa pangalan na itong,
1: ha? Naibagong ko ano, naibagurang lagi ko ano, plus no, report.
0: Saan ni?
1: Saan ni Dapitabo? Lagi po sila sa Palinpinon. Parang rin bago. Karang muntag yun. La City.
0: Sa Palinpinon?
1: Oh.
0: Hmm.
1: So, grabe has.
0: So, ano? Proceed si Don. Proceed ko naman ni Cyril dito, Don.
1: Allah.
0: Ah, dia sa Palinpinon? Kasi nag-chat ni mo.
1: Oh, yeah. Murag ko ano siya, oh.
0: Karang lang, be?
1: Oh.
0: Ah?
1: Security guard. Lagi kay Muraman. Og naapod siya kuan holster. Security guard, yan eh.
0: Asa man, Lupita? Sa Chikahan?
1: Sa crossing Palinpinon. O, nasa Chikahan.
0: Ay. Sus, Ginoo, kaklaro kayo sa...
1: Atbang sa Chris Peking.
0: Security guard ng polis.
1: Doon na sila, agatong patrol. Security sige. Daw.
0: Ha?
1: Ikuan ninyo dito, be.
0: Doon na sila.
1: Ano, napun mo ron og laing koan. Kita mo yung naigwapong patrol niya. Ulahi pa tamabot atong mga na nagmotor, ha? Yes, drama na yun. I love it, Sir Bern and K5 ato. Excited, Ma'am Joy, sa drama.
0: Sige lang, on nga, mga sukintig paminaw. Ato ning i-check ko niya kay ato na ato mga kabanan ang patrol og si Cyril ni proceed na dito sa mga area. Dandeps og gasay. Proceed mo dito pag makaabot na mo dito, chat lang din mo diri para ma-check mo na mo. Kontra ba? Ay lang kay i-kuan. Sus, nagpasakay siguro ning unsa ba kanya baktas no?
1: Mm. Nagbaktas sa niya. Motor ni. Ga motor tong pormaha to.
0: Nya na i-motor man. Napa balagi sa mga bala?
1: Na kay mo duty pa orgi kang ga duty na man na ibili na man ang pusil ana pero na kana ubang mga kwan holster man to wala tibala mo holster
0: wala tibala ni
1: holster.

0: itu kudu tenang be. Gino oko na ana poda pastilan holster na mergo ni bala no bilin.
1: Morning Ma'am Joy, pra iminaw ko ninyo gay pa baton ni Ronel gatanom ko. Oh,
0: gatanom. Sige, unya ato ni check ka mga sakit pa manato ka mga kaban. Dari sa ta biskay ka buylo na tas drama kita butag patay ini. Nagilang drama lang gapon mi kay anyway barbero man eh. So, ang pangalan sa barbero, si... Kasi ito yung pangalan, Barnes?
1: Si Jason.
0: Yan niya. Si, yan niya, katong yung customer, pero may nga magbalik-balik.
1: Si Kuan. Do... Donnie man to?
0: Oh, Donnie. Si Donnie.
1: Donato ba? Donnie in sports shirt.
0: Monia nga sumpay from Vernil with love.
1: Why, stop.

0: ada punya akun customer.
1: Ada pun pa, Son, Pak Alut telepon ku Son.
0: Oh. Agak lebih perdes pengali Pak Alut telepon.
1: Di, ui, tas nak kayu nak aku bohok.
0: Saya dalam ni boleh.
1: Aku adalah. Kuata.
0: Siapa?
1: Pitaka.
0: Siapa?
1: Kalu.
0: Siapa? Unam lagi yang pun alkohol.
1: Alkohol.
0: Bebe.
1: Para mani limpio.
0: Pwede kapkapan ato kajat?
1: Usa ka security.
0: Bebe, liman. Ayo, narabig security kipo sila. Unsa man ni? Oh, unam lagi gamay lagi nga butilya.
1: Ha?
0: Unsa man ni?
1: Gamay nga butilya?
0: Ha?
1: Bebe, oy na. Tara na hiso. Bebe, oy.
0: Saan yung bebe oil? Kailan man kailan ka kuhan? Kailan man kailan ka? Kedega baby oil. Habibi sige, lingko na gas. Dari sa gas na ako palingkuron gas.
2: Okay.
0: Lain magtingog si ugas.
2: Okay, boss.
0: Kong, boss. Kong, dere na kong, dere sa na ako palingkuron kong.
1: Okay, boss.
0: Jason ko. Boss naman muna ko nga.
1: Boss.
0: Jason man ko.
1: Boss man gud ang tawganay nato dere.
0: Ah, boss dai.
1: Boss man ang sangod.
0: Si Donnie dai. Donnie.
1: Boss.
0: Doni bas Doni, Don hai pun nila Don.

0: iya porque pag balihok sa mga katopihan po by Dunoy. Hmm? Ay, kasi giglihok-lihok. Sige na po kagpanggunit-gunit.
1: Okay, na. Ay, ay, isa, isa, kay. Na.
0: Sa?
1: Naabot ako, misis.
0: Ha?
1: Naabot ako, misis.
0: Sabi na po, di misis ang matupi mag-
2: Ay, ganun ba ko pa mang... Da naman po lagi ka din, Tony.
0: Ah, ma'am, ha? Magpatupigin na siya, Permi, ma'am.
2: Oo, umsa.
0: Every week.
2: Mawag din yung mawala ni Sige dito sa palay.
0: Sige na siya.
2: Magsige din yung nirigbalik-balik ninyo.
0: Gwapa man po din di sa kasawa di ayo.
2: Ngano naman po? Taka, bago pa man kang nagpaalot, Tony.
0: Ay, ma'am.
2: Anong na naman po ka?
0: Ma'am, Jason day ko, ma'am.
2: Kansay mo.
0: Ma'am, Jason, ha? Jason ko.
2: Jason ka? Ikaw mo eh, kinabalik-balikan sa akong pana din eh.
0: Say nga ni mo, ma'am.
2: Ha? Mimi.
0: Mura man, humok po ni ilong ni.
2: Ha? Siguro, Mimi akong bana.
0: Siguro ni natagbaw kay Bayuton maguni yung ha? Bana god. Ah, mi, eh, mi.
2: Pauli na rin.
0: Jason, mi.
2: Ha?
0: Jason ko.
2: Jason? Dako lagi kaglawas.

0: Dia lingkup dalam sadar, mam.
1: Deko. Deko. Pili, pili, pili na. Oh, lagi pili dan lagi koron. Gapalot pa ko, wapa na massage. Acha! Pa-massage pa ka?
0: Pakapin na siya, mam. Wala. Pakapin na siya.
1: Pakapin?
0: Pakapin na siya.
1: Wala mo'y massage po, Teresa.
0: Ako.
1: Mga kuhan?
0: Pwede na.
1: Mga mama?
0: Magkuhan ko ng bebe. Ako isulat niya, ako isikrito katag niya. Mumasaj mo po ko.
1: Mumasaj po ka?
0: Nakadungog na isi.
1: Pauli na doon eh.
2: Oh. Ma'am. Pauli na lagi ko ron.
0: Lagi, ma'am. Di alam sa ka doon ha. Stand by lang sa ma'am.
2: Ayaw kong biyain, son. Son, ayaw kong biyain, son. Di ba sasan ni son?
0: Dili, wala. Si ma'am.
1: Oh, ano man?
0: Akong number six lang ko niya.
1: Nga nung, uli mo ko magpaalot.
0: Di, kung gusto ka magpamasaj, taxi lang ko ha.
1: O ba?
0: Oh, taxi lang ko.
1: Hoy, ma'am service po ka?
0: Oh, ayok sa pa. Kay, makadungog mo ba na?
3: Sa yung inaakala.
0: Ah, sampaya nung ma.
2: Na. Gypsy Ruda. Asana all da kog lagwa. Si Shay Tevez na minaw morning dia, Shay. Hello, Ma'am Joy Fry. Hi, hello, Dainura. Ihi sa mga ihi family dia sa Shaton. I miss you, Dainura.
0: Mm. Oh. Nori.
2: Nora niya, Nori. Nora na.
0: Nora.
2: Nora man ang una. Morning sa mga ihi family. Tama ko mga iyaan dia nga ihi.
0: Mm.
2: Ang apelido, namin niyo bag ihi apelido.
0: Mm.
2: Morning niyo din ha. Sa may, sagutong na idagambasakan din.
0: Shaton, that's Bonawan.
2: Dili to sus bitin na po ko. Tiwason ugma Ma'am Joy kay Friday.
0: Tiwason ugma. No sana po ni si Jason nga. Dito naman po sa asawa.
2: Dito naman po sa asawa.
0: Ay, unya nga asawa po kay mura pong muring king-king man po. Impas yun kay ni Doni. Okay, alas 7:45. Samtang nagpaabot ang mga sukin ting paminaw sa shooting alarm, dinapita sa may palimpino ng mga igala. Ato ning i-check ang ato mga kaubanan. Dari sa ato mga higala, nining baldita, baldi.
2: Baldi?
0: Baldita.
2: Gamit, manday kayo ang baldi.
0: Apurting, gamita.
2: Ha?
0: Baldi, number one, butang anak tubig. Laton man sa amo ato, laton.
2: Dili itong laton.
0: Ano po itong laton? Ano po itong laton?
2: Gato man itong mga bulutangan o mga kuwan.
0: Sinina, mga harina.
2: Dili ito, harina.
0: Biskuit.
2: Kwanto siya, ang sulod ato, butter.
0: Butter. Ah. Onya ni limpyo na to, may mo nang balde.
2: Oh, kato dako to sa nato itaklob.
0: Laton,
2: ito.
0: Laton.
2: Oh. Pero kanang balde wa na itaklob.
0: Pail.
2: Pail.
0: Mo na sa in English.
2: Pail.
0: Ang kanang nang palanggana.
2: Kanang palanggana?
0: Pail gapon.
2: Ano naman pail?
0: Ah, sa may English palanggana.
2: Kuan man ang palanggana, unsa ba English
0: palanggana?
2: Plangs.
0: Sabi ka, oh,
2: guys,
0: kuan na. Pangutan na, Smita!
2: Palanggana.
0: Basin.
2: Alay, putong basin, marong mas dako to.
0: Basin, eh. Palanggana, basin na siya.
2: Basin?
0: Oh, basin na. Gamay dako, basta palanggana, basin.
4: Foro de los Pueblos.
2: Basin? Basin, mao.
0: Ha?
2: Basin, mao.
0: Basin lagi.
2: Ah, sakto. Wash basin.
0: Ah, wash basin.
2: Na po yung term nga bowl. Gamay rada ganing bowl.
0: Bowl. Kada sunla naman nagsabaw.
2: Ha?
0: Sunla nagsabaw sa mindrong ko. So, ansa man? Ansa imong gingon gamit kayong balde?
2: Gamit kayong balde?
0: Gamit man yun na.
2: Kita ka atong gikuan sa DSWD nga gibutangan og
0: tinuod to?
2: Bangag. Okay, actually, gisakyan na lang na nila ron kaya nabash na sila pag-ayo. So, gimodel-model nila o kung saan nga magamit siya insakto.
0: Pero sa mani, nagkasinabot ang DS o kang presidente?
2: Di, ligin, gi, nakapkan dahil na, pes, may nasa reksgat sila nung maulawan ang presidente, anig, dili ko.
0: Pero, kaya sa may naghatag ang idea to sa presidente, iya na to? DSWD lagi?
2: Pasig di is the bully.
0: Kaya ano ni, gawas mo to?
2: Dili ko mo to.
0: Kaya ano ni, gawas mo to siyang babae? Si
2: Anticlear to. Si Bongbong Marcos na nakabalo o plaog baldi, oy.
0: Wala kaila.
2: Nakasulay, bagod ay nagkaligo nga nagamit baldi ko.
0: Pero kita siya o gaunsan ng pail, unsan ng baldi.
2: Wala, paminon ako ang iyang una-una sa baldi, baril.
0: Baril?
2: Oh.
0: Ano si Anticlear? Ni Hong Hong si Anticlear
2: nga. Si Anticlear. Gikasaban, magani si Anticlear atong buwaon nga term. Ningong guwa ko na siya nagsulti.
0: Ano si buwaon?
2: Buwaon, bakakon, basa koan sa waray. Oh. Sa si Sarah ko no buwaon.
0: Ha?
2: Buwaon.
0: Ingon si Auntie Claire.
2: Oh.
0: Nya ayang gipasangin lang sa bongbong.
2: Oh, namo ina si bongbong kuno nagingon. Yan ingon si bongbong sa preschool wa ko nagingon oy.
0: Oh.
2: Ikaw Auntie Claire hagi tawag bago niya si Claire ug Auntie Claire.
0: Kay mo may mo lang po ni nakakuha ni Bongbong. Bisan pa sa kapait sa kalisod ba? Maksan nga po pagkatawa?
2: Ikaw, Auntie Claire, ha?
0: Bisag suko na siya nga to ni Claire. Auntie Claire nga po. Ikaw, Auntie Claire, wak ko naging ni Ana, ha? Murag inana to. Murag na, naingon siya niya. Murag na kayo pagkabakakon, Auntie Claire, ha? So, unya, ang balde.
2: Ang balde, napakita sa DSWD nga gamit kayo.
0: Tinood po to.
2: Tinood lagi to. Pero... ang pangutana mao ni.
0: Mm.
2: Katong ilang gipakita nga model, kuan naman to daan? Nanay bangag.
0: Nanay bangag.
2: Nanay sumpay nga katong hose nga filter.
0: Ah.
2: Oh. Ang pangutana, kinsa may mo bangag ato nga in... Di man to pwede basta-basta nagbangagan og wala kay gamit ato kay makuan man na, mulik man na.
0: Kanang magkuan.
2: Ang fit man gyud na, naman na siya katong
0: man na.
2: Murag barina nga.
0: Bangagan ni mulik. Kanang kabilya lang ing nasirene, may kay sirene ana mo bangag.
2: Bagahon?
0: Oh.
2: Dili man napantay ng kilid ana. Angay ana kato man jong plane ang kilid pagbangag.
0: So, kan asa to lapitay gihimo nila?
2: Sa Manila. Sa Malacan yang to oy.
0: Ato tas Malacan yang magdatag balde. Linya dito.
2: Pabangagan ako oh. Dito.
0: Sukot man siguro ang presidente siguro og nay mag-una-una lang. Magdag balde.
2: Maglinya ta dito oh. Para magpabangag.
0: Oh.
2: Kaya kinahala mo na bangagan o ginato nga balde, kinahala mo na bangagan.
0: Ang konsaman mo rin, mingon na Mr. President.
2: Pabangag mi.
0: Magpabangag mi. Sa to, ano po? Term na po na ako. Oh, bangag na po.
2: Ang laton, Bambi, Moisod.

0: April.
1: O sa mga issue ninyo anang balde nga gamit man kay na? Ang ako lang ko, okay, asa to magpabangag?
0: Pag-filter ba? Pag-filter.
1: O ganito, kay bangagan na ni mo isa ibutang tong filter.
0: Ano, asa man?
1: Giinom, ang gani ni Kuan?
0: Ni?
1: Ni...
0: Gatsalian?
1: Gatsalian.
0: Rex?
1: Oh.
0: Ang? Asa to gigan na tubig, mineral to?
1: Tubig nga hugaw.
0: Hugaw?
1: Tubig nga limpyo.
0: Limpyo?
1: Isagol.
0: Oh.
1: Ibutangan pag-yugos ka plastic yuta. Yagi, ana.
0: Oo. Oh.
1: Gil... Tulag.
0: Oo. Oh.
1: Dayon gisala agi sala. Patubod.
0: Why kato, why cut?
1: Wala oy, diretso.
0: Diretso.
1: Dayon aw nang ligaw sang tubig.
0: Ani ya?
1: Iyang ginom.
0: Loslos nimo. Wa katoy kagaw.
1: Ha? Na filter gani. Mo tigingon sa presidente na turuan namin kayo.
0: Eh, dapat ka tong tubiga ipa-inspection pa to sa DOH. O na imnon.
1: Ha?
0: Tinaw lagi dili tanan tinaw mga sukit tig paminawalay kagaw. Sa mga pagkawin,
1: muna yung
0: makita ko sa limpyo. Di, lagi ingon, tungod kay
1: tinaw. Ngayon ang kawin man po yung mong ibasol.
0: Di, kay, siya may nang tudlo, siya may nang
1: kumpromos ka. Lili si Win. Rex.
0: Oh, Rex, oh. Rex Kandos.
1: Sinit President, panayin mo nga po pa sa akin lang nga. Rex Gatchalian, ang DSWD Secretary.
0: Igsuon ni sila?
1: Magsuon na.
0: Si Rex o si Win?
1: Oh.
0: Muna dihaw niya, yan ang ginom. Asa man po ta?
1: Ingos Edgar, ang laton turns out lang na nag-star margarin.
0: Star margarin. Ano
1: po, pero lard kasagaran, margarin.
0: Margarin, lagi o ka ng uwi, lagi bambi.
1: Dili, lagi ng oil, lagi sa lata ng oil.
0: Sa lata, lahat po itong sa taro, lata. Pero na po'y laton, butangan ng oil. Bambi, muna, muna yung pasabot ni Spiridion.
1: Dili to oil tong bambi dito, lard to. Oil nga gahi, lard ng tawag. Kapay,
0: balitag, balde. Sige tayo, ining laton. Kadugayan mo.
1: O liquid to siya nga kuan. Ibutang ni Muglaton. Mayabo na.
0: Ingo na po tag.
1: Nakalaman ka diya.
0: Adong na po tag. Urukan ini ron.
1: Lord to kay ka ng kuan siya. Ispiso.
0: Hindi, balikan na to. So, asa man tayo mo palit atong filter?
1: Ha? No, ingon si Uncle Soy yung sakto ka ito. Nigisakyan na lang yun sa DSWD kay kaulaw yun.
0: Lagi ba? Asa tayo mo palit atong filter?
1: Asa DSWD po?
0: Jesus, atong mga
1: dili ka mo palit. Ingon si Presidente, hatagan.
0: Ang mga tao?
1: Oh, hatagan. Mabitan ang papalit niya yung balde kay hatagag filter.
0: Nakoy duha ka balde. Sa ato pa, nakoy duha ka filter.
1: Oh, dili ka na pamilya. Usara ka. Pila ka milyon ba ya?
0: Asa usara. Asa tamo claim
1: ini? Ingon duha ka balde, katong usa, ray salaan. Katong usa, ibubo ni mo tumupuno. Salod na po ni mo.
0: So sa ato pa, wanay halin yung mga refilling station na to?
1: Wala, nakakainom naman tong tubig ulan ato. Ma-filter.
0: O, ma-filter. O, niyang balde, limpihan yung maayo.
1: Ha?
0: Limpihan.
1: Dili na ni mo limpihan, kaya isa laon naman ni mo limpihan naman dahil bisag hugaw ang tubig. Wala na limpio-limpio tong balde.
0: Sa ato, ang balde din na limpihan.
1: Dili na.
0: Ay, sa klaro ho na ito ni, ang balde na ako pang CR man eh. Oh, unsa man gyud ini? Libog mi ini Mr. President. Unsa man gyud ini balde? Ang balde po nako. Usa ka balde mo tanganan pug bugas.
1: Na nay taklob imong bulot ang bugas.
0: Wa.
1: Amo dai giok-ok.
0: Bok-bok pa man kana. Matay no?
1: Ha?
0: Asa ni dapita?
1: Na naka-standby na sila palin pinon area.
0: Ah, palin pinon.
2: Kita sa kuano pasundon.
0: To. Ah, kajut lang, kajut lang, be.
1: Sige, sige.
0: Be, kajut lang sa kono, be.
1: Pasundo na to.
0: Kinsa may naa?
1: Cyril?
0: Cyril? Say, go ahead, say. Anybody from Kakan Palimpinon? Yeah, go ahead, go ahead.
3: Alright.
0: Say?
3: Yes, si Bebe, no? Like the rest of the Palimpinon area, no? At yeah. There is...
0: Wala lagi ang tao niya?
3: Wala lagi. Siya lagi to, friend.
0: Ha?
3: Yes, province of Los
1: Angeles. Buhay pa to, say, buhay.
3: Agi tabang ba kibabed niya na iusang na angin ng motosiklong na lasmagan. Sala sa Arizo Balinsa, kwanto yung nabot.
1: So ka motor siya sa hinga gipusil sa hinga, gadagan ang motor?
3: Okay, dagan ang motor. Dito to sa may Kanaway area. Nga ang napatay nakita ang balad na sunahan ng bahay.
1: So kapaangat siya sa hinga, kapaangat.
3: Ah, oh, gabangat siya at pahingon din sa may...
0: Palimpinon.
3: Palimpinon. Nag-isunday siya pag-pusil. So,
0: gwardya to, say, gwardya?
3: Guide? Gwardya, upa.

0: Agwaja.
1: Ote?
0: Agwaja ng Jyoti.
1: Ako ang tumag Jyoti rin.
0: Ako ang Valencia.
1: Ah, sa Valencia. So, ngayon, sa mga nakakita na rin yung kita rin, no? Ay lang i-focus ang kwanon. Kato rin yung hiriyan na napit na rin, no? At ang video ko, kwanon sa Dolimsa.
2: Sige. So, say, balikan na ka na ko kay 55 na. Ko alam ang pangalan.
3: Kompleto detalye sa
2: say. Asa siya nagtrabaho, unya, basig na po'y pamilya diha maabot. Or sa bawa naman diha, tuwan na to sa hospital. Sige, balikan mo na mo, unya, ayaw lang ipakuha ng dugo doon, ayaw lang doon, kailain doon. Ayaw lang i-focus. Sige, say.
1: Yan ito, kapulisan, nagkita mo, balik tayo na taon, alam sa ato balo pede ka pao ng isut isut na pero sa Valentino na parisa gikan tayo sa may area tapos si Don Del Sur Bar Steak Ipay sa Ibil di tayo sa may tayo para sa pabilita sa bisyo ng kung nasa negro si Ipay pero sa
2: unya asa man manguhag tubig og il ninyo na na po dere lisuron mag ninyong balde sa presidente ay minasatag presidente minasatag painomdom kay la City 56 na standby
4: Foro de los Pueblos K5 News FM championing the lives of the Filipino DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX ug ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato Sir GP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 og MITC.
6: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
7: Mm.
6: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing og kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
7: Correct.
6: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress ug malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
7: Nan diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
6: Correct.
7: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag nimong igong protection sa imong maayong panglawas.
6: Mm-hmm. Nya ako kay protection laban sa radiation.
7: Mm.
6: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites
7: na
6: nag-emit og radiation.
7: Mm.
6: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa atong mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili ma-corrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC, the super antioxidant duo.
7: Mm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi og problema, stress pa jud kas oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Ako Sir GP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir GP usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
6: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
4: DTX 500.
8: Kodex Mario, nako i diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud ka yung DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MITC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
6: Yes.
7: Ug kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
6: Siyempre.
7: Apan, ang sobra nga free radicals mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
6: Ana.
7: Ug kini nag-back promoting apoptosis sa white blood cells.
6: Mao nang dapat inom jud ka og super duo matag adlaw. Walay undang ang benepisyo nga makuha nimo matag usa ka kapsula sa DTX 500 ug MITC gikan sa immune system padulong sa cellular protection.
7: Mm.
6: Wala puy undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sa